0: ibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
0: Arangkada sa butang.
2: Bueno, alas 8:08 na mga ka-vibes, padayon kita sa atong arangkada sa buntag. Bueno, so much with the traffic enforcers with Cebu City, mga ka-vibes. Adto ta hisgot balik sa kalihukan sa Metro Manila. Nga samtang natapos na ang rally sa mga tinugyanan sa o mga miyembro sa Iglesia ni Cristo, ha? Doon na pag-iapasumpay si Binoy, si Senator Robin Padilla, mga ka-vibes, atol sa iyang pagtunga o pagdiskurso dito sa mga rally sa mga sakop ni sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa butang.
2: Kaya ba mo ambot unsa gitao ni si Robin Padilla oy? Nga, niingon siya, nga matod pa nila, ako lang hubaro na iyang istorya ba? Ha? Niingon siya mga ka-vibes, nga, ha? Matod pa niya, sila kuno sa minority black sa Senado, gitagsa-tagsa na ni sila karon.
0: Arangkada sa butang.
2: Sumala pa niya, quote, ini isa-isa kami sa minority. Kanina, paggising ko, ha? Pagtingin sa social media, ang sabi ay, ha? Sumapa ni Senador Robin Padilla, kakasuhan na raw ako. Pinatakas ko raw si Bato, sumapa niya.
0: Arangkada sa butang.
2: Obstruction of justice daw ang ikakaso sa akin. Nakita nyo ba yung CCTV? Sumapa niya. Ha? Hindi kami tumakas. Naglakad kami. Ang tawag doon, lukuhan. Hihi. Pag sure, Robin Padilla, oy. Wagi niya ang kuna nga responsable siya sa pag-iskapo ni Senador Robin. Robin naman? Ha? Ronald Bato de la Rosa, mga ka-vibes. Ang klarong tataw ni ining istorya, ha? Nga sasakyanan ni Robin Padilla, ni sakay si ang fugitive karon nga si Senator Ronald Bato de la Rosa, sa dihang ang namunuan pa sa Senado, mga ka-vibes, si Senador Alan Peter Cayetano.
0: Arangkada sa butang.
2: Nga kung nahinomdo mo, Mayo 11 niya, sumer si Alan Peter Cayetano, nito nga dito si Bato de la Rosa, nga sukad pa niya itong Nobyembre sa Milabayng Tuig, wa mapakita sa iyang anino Senado, kay kumpiyansa kayo, human na pagya katong giingon nga warrant o bares gikan sa ICC ngadto kaniya. Nikalit ra mag-ingon ang ICC nga why publicly released nga warrant of arrest batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Butang.
2: Tungod sa mga pamahayag sa ICC, anadani si Bato de la Rosa pagpatinaw dito. Ha? Moto hinungdan nga nakalit lang na nahimong mayoriya ang pundok ni Alan Peter Cayetano o nahimo siyang Senate President ni atong Mayo 11, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Butang.
2: Agoy ka. Unsaon ta man sa dihang mitumaw na Senator Ronald Bato de la Rosa, mga ka-vibes. Kalit man ingon ang ICC ilang gikonfirmar nga uy, doon na may warrant of arrest niya. Ha? Karon amo ning i-unsealed, amo na ning ibutyag. Mauto nga dakpon unta siya na ni karatil og dagan si Bato de la Rosa na sukambod gyud sa hagdan sa kining Senado, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Butang.
2: Unya, abtik sa gyud kay mga babae man to nga mga sakop sa NBI ang mo patuman ta sa warrant of arrest gadto niya. Ha? Nawakli niya, mga ka-vibes. Niabot man siya sa kanang session hall, so wa may wasadak pa. Ha? Salaktod ka pagkasulti. Apan sa diyang nakonfirmar nga doon na siya warrant of arrest, mga ka-vibes, kay anunsyo na mismo dito sa The Hague, Netherlands. Adaw ni bahag ang butot ni Bato de la Rosa. O niya mo ito, nagdali-dali ang mga abogado pag-file og petisyon sa Korte Suprema. Nga aron kalutsan siya og temporary restraining order. Apan wakman. Ah, wakman muhatag og TRO nga ito niya ang kanang Korte Suprema, mga kabayes. Muna nga pagkakadlaon, nigawas man siya Mayo 11, pagkakadlaon sa Mayo 14. Human nga mihatag niya og protective custody ang Senado ni Escapo si Senador Bato de la Rosa, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Butang.
2: Unya na itabo ang pag-escapo gumikan sa pagtabang ni Ruben Padilla. Unya karumingon si Ruben Padilla nga wa kuno sa mo taba nga pagkaklaro atong nigawas nga CCTV footage nga nagdungan sila lakaw paingon sa iyang sakinan. Unya ang buta, wa baka ni amnesia, simbako lang si Ruben Padilla. Kay wa man ni mulimod nga, nagdungan sila paggawas ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Kay niya pa, ni Ruben, ipangitaan na siya ni Mariel. O niya, nihangyo niya nga makigdungan si Senator Bato de la Rosa, mga kabayos niya. Iyan man yung gangkon nga nakisakay lang. Sumapa niya. Uy, Binoy, kalimot ka nga, ha? Doon ay warrant of arrest adto si Senator de la Rosa, unya, ikaw, ang natumbok nga nagkadungan niya gawa sa Senado. Di on sama na. Kaya ba, magkag doon ay warrant of arrest, ganong ima magigipakuyog? Ama na ron. Nahadlok ni siya nga basic arestohon sa siyas mga tinugyanan sa International Criminal Court gumikan sa obstruction of justice, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Butang.
2: It's been your own doing, Ruben Padilla. Ha? Di ko no, tagsa-tagsa na ko no sila ron. Mauna di ha? Nga no, bitong ni-inter? Ha? Mga ka-vibes.
4: Mayra!
2: Mayra, good. O niya, gahapon, nito nga sa dito, kagabi, hangtod kagabi. Muna iyang gisulti sa mga atubangan sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo. Nga sumala pa niya, ha? At saka yung buhato ni Ruben Padilla o doon ay warrant of arrest. Ha? Ang ICC nga doon niya. Kaya klaro man, ha? Klaro man nga doon ay warrant of arrest sa dihang nakaskapo si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kay guwapa niya pasakya sa iyang sakyanan, away siguro eh. Dito makaipsot, dito makaiskapo si Senator Ronald Bato de la Rosa ang butoga sa gibutang turus Ginoo. Namaw na diha. Una sa tinuod lang mga kabibes, labad gini ilang uron. Kaya no, sa alas 8 mataron. Base ganig, ang kaso ni, ni Senador Rodante Marcoleta mo buto orasan ni karong adlaw. Sa tinuod lang mga kabibes. Unya, alain na po na. Nga pagpatuman sa warrant of arrest, anna. Sus. Pero sa untaban nga nakahimo manggod sila og mga kalapasan, in the case of Senator Rodante Marcoleta, di man malimod god nga doon na manggod siya na dawat nga ubay-ubay nga kantidad sa salapi. Laliman kag 75 milyon pesos. So ay kunog lakaw disdaan, makakita ba kag 75 milyon pesos?
3: Arangkada sa kabutan.
2: So maunay nadangatan karon ni Senador Rodante Marcoleta mga kabibes. Matod pa ni ako aning tibawasod ha. Si kabibes is Junaldo, matod pa niya, good morning Sir Ton, nahuman na rally sa INC, unsa pasabot ato? Nasettle na nga si Jesus ang savior ni Dante. Hihihi. Mailan na kung wala kaso ma-file today from ombudsman. Okay. EHW na it's a sign nga na settle na. Matod pa ni Kabibes sa Ace Junaldo. Gikan ni Kabibes Fred Gilmore D. Good morning Kabibes Tonton. Idol biya nako si DDS Senator Ruben Padilla sa iyang pagka-bright. Bright, bright eyes lang tingali Kabibes sa Fred. Uy, di ay ni-enter ay. Ningon si Jordan Reyes, pang loyalista mani nga FMDI. Pagsuroy. Ang ato din eh, kung unsay angay daigon, daigon. Kung unsay atong angay sawayon, atong sawayon. Kamura may nagsulti anaw eh. Tanawar ko ning mga pinsada ngayon ini. Ha? Sagutawon. Uy, karong pa man siya na sa agari? FYI, wae taong kumubutar ang ginganlan o Bongbong Marcos sa miaging 2022 elections, uy.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Kamura may namutar? Gika ni Kabibes, 0792 sa ato paser kaning si Robin Padilla nga usa ka senador. Usa ka Muslim nga usa ka milyonaryo nga Pilipino, ang iyang morning routine is not to pray to Allah, not to do yoga ang meditation. Ang iyang morning routine di ay is to check his social media og makimarites just like the ordinary DDS. Now we know, matod pa ni Kabibes 0792.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Real talk ragunta ni ining gibuhat ni Ruben Padilla. Kaya di ay nidepensa ni ay. Kanabang, natuog mo? Sa dihang ipagawas tong CCTV footage. Nga, ang sakyanan ni Ruben Padilla, si Ruben Padilla o si Bato de la Rosa nagdungan o sakay sa sakyanan? Ha? Natuog mo ni ana? Uy, pag mata mo, uy, natuog pa mo? Unya ka itong isgutan din, malain din mo. Siya, mamakak na ninyo. Eh na kung namakak, bako ni ana. Ako naman yung isgutan niya yung statement kahapon. Kay, in effect mga kabibes, nang imakak man siya nga siya ay responsable sa pag-skapo ni Senator Bato de la Rosa. Ha? Hadlok sa nisang dakpon. Agoy, murag nalimo tingali si Ruben Padilla nga love as pas panumduman sa mga Pilipino nga once upon a time na preso na sa disya tungod niya itong pagdaan niya ubay-ubay nga mga armas de fuego nga dili lisensyado. Na mga sakit na yun sila. Og mas gisko tatag mga isyo ngayon uniini mga kabibes. Pag sure, oy. Pastilan. No matter what, bahala pag unsa inyong isulti. Basta ako lang dinhi musulti gyud ko ninyo kung unsa ang tinud-anay nga pangitabo kana ragyud. Labi na ro adlang Lunes. Ha? Hapon pa man na sa ato pa arena ko ni kamartes after the first day sa impeachment trial makakomentaryo. Ha? Awa niya, tan-aw na to. Ha? Tan-aw na to. Sundon ta gina and I'm sure kamo interesante sad mo kayo. Kay I am very interested on saon pag-explicar sa mga abogado nga nang gingalan og Sara Duterte nga iyang pagpanghulga ngadto ni Presidente Marcos sa iyang kapikas nga si First Lady Liza Araneta Marcos ug ni Kanhi Speaker Martin Romualdez nga niya pa freedom of expression ra kuno to.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Ha? Loyalista kuno ni. Sugod tao loyalista nga. Ha? Kani ako diri wagi ko lipod-lipod basta tinuod lang. Kung mga sakit ng mga dugkan diya sa taga Iglesia ni Cristo, ako'y paki. Sa tinuod lang. Kay bidag nga no. While we have that freedom of religion, alang nako, kanang imong butan ang usa ka tawo kung kinsa ibuto, di na freedom of religion, oy. O ako'y pasultion, diktadorya na kana mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Di na na demokrasya. Tanawa rago ninyo, bali-baliha rago na ninyo from gikan sa page 1 hangtod sa last page ng Biblia, nabay giingon diha nga black voting, wag yun. Inyo ra ng interpretasyon sa ha? Biblia nga tulibagbag. Ay, sos. May ning atong klarohon ba? Ngayon naot, mahigmata mo. Daghan ang mga dagko ninyong mga sakop diha nga nakaamgoy, nga gigamit ra mo. Yan ang pamilya manalo.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Napayuban nga. Klaro kay DDS, I am a Catholic. But I am supporting the INC. Pag sure, oy, kung Katoliko kang klaro, nga nung taong mukalawat kas baruganan sa Iglesia ni Cristo, pag Iglesia na lang po, o ganahan ka. Basta paita ba? Ya ako mo ingon, kuwang na lang manghod. Kuwang na lang gamay negosyo. Suwayan ako ninyo, ayaw mo pang hatag sa inyo ikapo. Mabuhi ba ninyo simbahan?
3: Arangkada sa kabutan.
2: Deres Katoliko ay muhatag budili. Di kaya kabutan sa Katoliko. Ha? Suma. Ha? Pero sila dito. Mungangkon pa nga sila kunin maluwas pag sure. Ano? Ang katong inyong mga nangamatay nga mga kauban sa inyong reliyon, nibalik at niingon nga, okay, taragi mo luwas. Ingon ni Ana, inyong istorya? Unsa ang ganyo pag siguro mga iglesia nga kamuray maluwas? Ngiga ninyo sa? Kamu na lang itarong tao din is kalibutan, pagkatulibagbag anang utukaw eh. Mayroon good bong katawan. Awa na ilipod-lipod nga ito ba? Because you know, blind following to me is a no-no. Ha? Di ka na magsilbi. At anawa, giparali ra mo tulok adlaw. Unsay na tabo sa inyong rally? Why, pikto? Kay niingon si Buyeng Rimulya, bahalag magligid-ligid mo dag rally, ipadayo na mo ang kaso batok ni Senador Rodante Marcoleta Mayra.
4: Mayra!
2: Ha? Gika ni Kabibes 8288, I do love good nako ni mo si Tonton. Kumbati from Room J. Kibaw ka, Kabibes Room J, basta tinuod lang, di lagi ko. Sa pag-ibala ko sa kanyon. And I was not born yesterday ang trabaho away. Nipahuway lang ko sa taon-taon nga panahon. But you know, tanaw na ko, now is the proper time. Ha? Huh? Labi na nga nagsigabot ang impeachment trial. Ha? Kaya nga no, kinsa may mo call out sa mga inaani nga mga pundok. Salig lang mo, dagko kay mo madawat sa iyong ikapo. O niya, wa na mo ba magbayad sa buhay sa gobyerno? tarong na. Although naman as balaw nga tax-free ang tanang mga religious groups, pero kaning ila grabe. Ha? So ay ra ganiyo kayo panghatag. Mabuhi ba na inyong mga ministro diha nga tulibagbag sa mga utok?
3: Arangkada sa kabutan.
2: Mo na ba? Karuhon ta ni. Ha? Laliman ka? Kuan, nanawagan sila og dili ko no buhaton ang selective justice. Unya, naay isyo batok ni Vice President Sara Duterte. Suma, nakabuyag bagod sila ni Vice President Sara Duterte. Ha? O mamaybong? Una magkaingon ko, bisag kapila pa na sila manalipod, klaro kayo nga nakapusta sila nga to ni Vice President Sara Duterte.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Unya ra ba mga kabibes? Pidag nga no, pilar sila kapudyot mo mo diktar na to nga 120 milyones ta ka mga Pilipino. Pilar man sila 2 milyones. Huwag gani kabutog. Ha? Singa na la. Sus, mura na magmumho sa ginaganon sa mga Pilipino eh.
4: Ayaw!
2: Gika ni Kabibes 760. Og mahadlok ang gobyerno sa INC Kabibes. Katawaan ta sa abang nasod kay mahadlok lang ang gobyerno o kulto. Na maurun. Dagka na taniinilang. Matod pa nila Kabibes, kita rabad. Di tamalangit, silar ko no. Ha? Mamunay doktrina sa iglesia ni Manalo ay klarohon tadi ayon lang mo ang iglesia ni Kristo ay ha? Kay ang nagstablisar sa inyong relihiyon ginganlan og Felix Manalo ha? Ano ko taon para mong buwango ng inyong uos mga sakop sa Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibulay gatuaro na eh tuwagi apos presuhan
4: ayaw.
2: Diba kung napangilag na mo yung kag you're the appointed son of God? Ha? Wala tayo break-break din eh. Wala tayo prino-prino din eh. Real talk ta din eh. Ha? Stilan, I can always adjust mga kabayab sa akong stilos komentaryo. Pero if push comes to a show, ha? Mo, barug yung koy. Gika ni Kabayabs 2586. Butangan na dapat tax ang INC kay kusog mangwartas mga pobre niya si Iglesia ni Kristo niya para nila si Kristo Tower idol traffic ko karon sa Old Bridge. Salamat kay nimo Kabibes 2586 sa amping kanunay sa imong pagmaneho ha.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Sumaw na yung nahitabo karon ha? At anawa, why epekto ang inyong kalihukan? Nagkaskas lang mo sa inyong panahon. Dagan pa ninyo ng absent. Ang uban, matod pa sa balita. Taon po, giing na lang nga, ay lang sa mag-amotron. At turasan nyo ihapak sa inyong gasto. Mauron, gipasakripisyo rin mo niya. Kinsa inyong gilabanan? Tao nga gikiha. Og plunder ma o ikiha og plunder mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Kabibes, alas 8:30 naman mo post lang ko makadiot o humaniini atong ipadayon ang pagdiskuter ni ining mahinungdanon nga isyu kalabot sa iglesia ni Kristo og uban pa mga kabibes. Palihog standby.
3: Arangkada.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes ka walay preno sa pag-arangkada.
4: Walay preno sa pag-arangkada.
2: Aniha, si ka-vibes tonton.
5: Arangkada sa butag.
6: Bueno, alas 8.33 na mga ka-vibes. Nitubag si ka-vibes spread Helmore D. Matod pa niya, ikaw man ang loyalista kay ni Butar mang kang bungbong. Nailid manggog ka sa... Ako lang di lang nagpadayon ka-vibes spread ha. Unya si ka-vibes is Junaldo Sumapaniya. Grabe rabay influensya ani nila Sir Ton. Dapat batang makuyawan kung walay kaso mapasaka si Jesus. Later... Yes, you're referring to Ombudsman Jesus Crispin Remolla. Pride din naraba karon. Sumapa ni ka-vibes is Junaldo. Gika ni ka-vibes Benjamin Hildore. Sumapa niya subton lang nato si Binoy kay nasanay rana sa showbiz.
5: Arangkada sa butang.
6: Gika ni Senior Libby Rufin. Purya lang anang INC kana dapat butangan og tax kay kusog bang warta. Looy kayo mga membro na pobre, samut duot. Ace Junaldo, matod pa niya sa ako ng basahan, Sir Ton. Last throw to sa mga grupo nila Mike Defensor for destabilization. Awa, grabe kayo makahangyo sa bang grupo na maapil sa rally. Sakto kagayon ka vibes Ace. Kuang gito, last hura to nila. Gika ni kabayob sa Benjamin Hildore, daghan mang tiwalag sa INC nga mga dako-dako granggo kay iyang gibutyag nga naapod corruption sud sa INC. Tuwa na ganit nagstay og Canada kay naa siya'y detret. Yeah, nag-away-away man ang pamilya Manalo. Tinuod ka kabayob sa Benjamin Hildore. Ila ganitong gitiwalag ang ilang kagalingong isuon. So, kaingon lagi ko, kanang mga nahabilin di haron, ay, klaro kay nang nga brainwashed ang mga tawhana. Kada laging patuhoon ka nga ikaw ray maluwas. Kada kong kwananoy. Kada kong questionable ana. Ngano karon ka, kamo na lang gitarong mga iglesia ni Kristo? Ha? Dili oy, dili kita moy makahukom boy. Sure boy. Ha? Matod pa ni Kabayb Spread, Elbordi, Kabayb Stonton, korap bampod ng mga leader sa... Okay, di ba last 2015, hapit na ni sila nagpinatyanay tungod sa issue sa corruption. Uwaw ka, yes, tinood na. Ha? May mamagana akong lapason? Ha? Kabayb, sula nila tabangi si Felix Manalo. Nga ilang gituan nga Anghel Kabaybs. Gika ni Kabaybs, 760. Amaw na i-founder nila niya, daghan man tong reliyon ato si Felix Manalo una niya na kaplagan ng iglesia ni Kristo. Ang ako magod mga ka-vibes ba? Ha? Kana bitong imong mga baruganan nga ipasupot o niya mura bang ma-hostage ang gobyerno, di ba na pagsilbi? E nani magod mga ka-vibes? Reality check ta. Bisan tuod og 2 million na sila. And, you know, i-minus din mo ang dili mga qualified voters. Magkapadaog naman ko na sila kandidato mga ka-vibes. Sa tinuod lang kay kinibi ang eleksyon, basta mula ba na kag usa ka boto sa imong kontra, daog na biya ka. And you know, 2 million is 2 million, pero kay mo ginang kwitahon og maninguha gyud ka, ikaw usa ka kapolitiko, ha? Pwede kang di magsalig sa Iglesia ni Kristo, eh?
5: Arangkada sa butang.
6: Kana og kumbinsido ka sa imong kadaugan? Lisod man, kining ila kay daw ila mang gibaligya ang ilang reliyon, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa butang.
6: Matod pa ni ka-vibes 0792 sa pagka-DDS aning Iglesia ni Manalo, sir. Happy tila supportahe si Kibuloy last election. Hehehe. Nagkasabot mo to sila ta. Pero, waman. Aso, para lagi na ako, mayra buwang unoy limang kag mayingos kibuloy nga siya kunoy hinungdan nga ni unong tong linog mga kabayos. Kaya ngusag, stop! Ha? Pagkatoy-toy pag-aistorya ha. Asago ka manang kung ang iglesia ni Ingol nga sila ray maluhas. Unya, siya pulo kibuloy, appointed son of God. Mayong buwango na niyong ooy. Eh klaro lang istorya ba? Unya, mayroon ba ang taog? Ang ilang kampanya tinarong ba? Imong pa suportahan sa mga Pilipino ang usa ka tawo nga seryoso ang kaso? Ha? Unya, imo pag yung tan-aw ng kasaysayan ang ilang mga gipos pang suportahan mga questionable of record? Ha? Uy, muna inyong reliyon ka muna lang. Tinood bitaw ni, nagkana sila sa ilang pamilya. Nag-away-away na. Ha? Klaro man siya giawayan. Kwarta.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Matod pa ni Kabaib 760. Kabaib, ingon si Katunye nga si Marcoleta, siya raw sa didawat sa 75 million niya, daghan ang nadamay. At tinood yun. But you know, Kabaib, I still have to see the video ani. Way siguro po doon na rin nag-producer ba. But knowing Tuning, ni si Tuning, Antony Taberna, naam siya ni Baruganan nga atong kaabas buhat. Pero sakto ni. At face value ha. Sakto ning giingon ni Tuning Taberna nga, ha? Si Marcoleta ray nakapahimo sa 75 million. Silang tanang mga iglesia ni Cristo mo'y nadamay.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Yeah, tinood ni Kabibes Benji Hildore. Si ang Angel Manalo ang nitiwalag. Ang ilang gitiwalag, ha? Ilan ang gitiwalag? Kaya nag-away lagi ni sila. Ha? Sige lang kay og mag-running story pag ining iglesia ni Cristo. Og mag-gara-gara pag ining sila. Ato nang i-expose din eh. But you know mga kabibes, on Monday, lahi na ning tunadain ako ninyo og ang mga tao di ba na mag... Ha? Basta ako, akong ipaniguro ninyo inigsugod na gani sa impeachment trial, tutok kita dito. O niya, we will be very objective. Kung unsa ang depensa ni Sara, atong ipabutyag din. Kung unsa ang atong mga nakita ng mga sipyat, ng mga tunada, mga argumento sa punto legal, atong sang ibutyag din. Ang atong tumungog tuyo, mao nga makabuot yun ang kamatuuran kabahin ni ining opat ka articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: And by the way, despite of what is happening in our country, ha, kini buhi ning kamatuuran. Ang World Bank mga kabibes, ha, ni pahibaw nga ni taas na ang espeto sa Pilipinas sa natad sa ekonomiya mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Tungod kay sugod karong buwana, apil na ta sa gitawag og upper middle income countries. Unsa may buot pasabot ni ini? Sa ato pa ni arang-arang o ni saka ang natad sa ekonomiya sa Pilipinas.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Musukwahe lagi na silang naratibo nga imang pamitaon ang DDS, paminaon ni mong mga vlogger ng mga binayaran sa nga ngilad yung kayong imahe sa Pilipinas. But remember, this is the World Bank speaking. Ha? Nga kita, nga mga Pilipino, nilambo ang atong nasod. Mayong atang dagan sa ekonomiya, wa ta muus-us apan ni umento ta kay declassify na ta isip o saka upper middle income country mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Dili ni kanang binuhat ra ba? World Bank ang nisulti ni ini. Ang buot pasabot ini mga kabibes, by the average ni Saka ang income sa mga Pilipinhon. Kay ang threshold na mahimo kang upper middle income country, sigon sa World Bank, kung atong ipaagi sa dollar denomination, at least, doon na kay ang usa ka Pilipino, doon na income nga $4,850. That was in 2025. Apan, sukod karun, buwan na mga kabayos, nasuta sa World Bank nga by the average ang usa ka Pilipino, ah, doon ay kita income nga $4,636 mga kabayos.
5: Arangkada sa kabutan.
6: To convert that to Philippine peso, ah, ang usa ka Pilipinhon karong panahon doon ay income matagtuig na 295,000 pesos 880 mga kabayos.
5: Arangkada sa kabutan.
6: And that will qualify the Philippines to be an upper middle income countries mga kabayos. Unsa may buot pasabot ini? Kung ikaw usa ka Pilipino, kung ang imong income mutungtong niining maong kantidad 24,655,000 pesos, gitawag na ka og upper middle income nga pamilya mga kabayos.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ngawa ni may tabo sa milabay nga mga administrasyon, laliman kag unsa ilang mga naratibo. Kita huyang kay ta sa nahitabo ang gubat tali sa Amerika ug sa Iran. Ang ingon man sa kining Israel mga kabayos. Ang kining world fuel crisis hinay kuno ta. Pero wa ni wa musulti ni ini ang World Bank. Gani lain ang istorya sa World Bank kamaayong atong lakang gigipatuman. Morning ni ingon sila nga the Philippines right now is an upper middle income country. Unsa may ilang giingon? Mauto, di ba? Nga banga lagi ng bangag. Di lagi na maayo siya sa ekonomiya. But PBBM, in all fairness to him, is doing his homework. Ha? Kaya nga no, World Bank tiniingon nga upper middle income country ta. Ha? Ningon sila nga grabe ko nung korupsyon sa Pilipinas. Istorya ra gito nila. 18 ka mga Marines kaway klaro. Ha? Kaya ako moingon lagi ko ninyo, matag nasod sa Pilipinas, doon na magoy congressional district, naa ang kalaki, naa ang milagro sa mga congressional district. Muna bitaw nga niingon si Senador Panpilo Lacson, wagi mastermind ni Adto. Tanawa ron din ni Cebu, napagya nga doon ay ghost project, pwede rabang padalipo di kanhi 3rd District Congressman Pablo Jan Garcia. Kay wa ko na yung ghost project ito sa Balamban, aw, kana mo iprobar sa publiko na the burden of proof lies on you, Congressman o Attorney Pablo Jan Garcia.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Matod di ka, Vibe 0792, kanang moingon nga sila ray maluwas pagkadakong scam, ana sir. Ha? Sa Katoliko, we were taught that Jesus is the only way. And Jesus Crispin Remulla could be the way to prison for Marcoleta. No need to worry, Senator Marcoleta, kay naay libreng haircut ug massage sa bilibid. With laughing emoji. Pagkasiaw, gidining atong mga kabayibs. Hoy, kanay si kabayib 0792.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Anya, sumala pa ni kabayib 760. Ug mauna ang misaka na ta, kabayib, samot na unta ug wa pa magsamok-samok ting mga DDS bitaw. Sila rin nag-daot-daot yung simahay na ito sa Pilipinas. Uy, by the way ha, ako lang gining isgutan. Ha? Nindot kyo kayo para sa imahe sa Pilipinas kaning gibuhat bitaw sa atong teenage sensation nga si Alex Iala, 21 anyos nga atong isuon. Ha? Gwapa, unya, saktog barug. Ha? Makaproud kayo. Kaya nidaog siya kagabi sa iyong duwa sa kining second round sa Wimbledon dito sa tinipong bansa sa Amerika mga kabibes. Pagkangilgiga. Ang yang last set yun ang nakadayag kay ko kay na love set niya ang yang kontra si kining Mary Joint sa Australia, mga ka-vibes. Napildi siya sa first set, 6-3. Uy, pagka second set, namawi ang atong kababayan, 6-2. Pagka third set, awa agin papuntusa ang iyang kontra nga Australiana. Muna nga sood siya ron sa third round sa Wimbledon Championships, mga ka-vibes. So inaot nga magpadayon ang kalampusan. Unya, nindot ka iba nga taliwala sa mga issues Pilipinas, nindot kayo kining nahitabo sa atong igsuon nga si Alexander Ayala, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So back to mga issue na ito, mga ka-vibes, kini karon. Alam yun na lang po niya sa mga DDS lang at arawa. I'm sure karong adlawa, ilan na po din sa wayon. Pero di man nila malubag. Kana laging fuel crisis, mga ka-vibes. Grabe ilang paghinaway sa atong gobyerno. Pero di mo guna tinuyuan sa Administrasyong Marcos. Kaya very volatile maginang presyo sa produktong petrolyo. Kanang international fuel crisis, tanang kanasuran, apektado ni ana, tanawa to ilang mga pamakak, wagi ko no tayo nahimong tarong kay ngano ko no, ang ato taas ang ubang naso, di. Ilara magutong mamaw ang istorya, ha? Daghang pong nito o sa fake news nila, mga ka-vibes. So mo ni Ron, somehow, vindicated si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And you know what? The other countries is also noticing that. Tanawa, og yabag pas Bongbong Marcos. Dito siya imbitahon sa Prime Minister sa Canada. As we speak, tuwa siya Ron nga to. Official state visit upon the invitation of the Prime Minister of Canada. Si Joseph Mark Carney, mga ka-vibes. But pasabot, if you're going to ask the world leaders, dako silag pagtuo o pagsalig sa liderato ni Presidente Bongbong Marcos, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ang di makauyo ni Bongbong Marcos, katurabang mga hinawayon kay dia. But you know what? Batang editan dayon ang mga istoryang Bongbong Marcos, katong nag-istorya sila ni Russian President, mga ka-vibes. Onsa dang ilang gihimo? Ila dang gidaot ka di kuno kamao magkamit og og headset ang atong presidente. Agang may rugo kay indi prince agud. Kay you know what? Ang buhaton gud ato sa pamaypos. Nga kato igo ra man to pag-interpret yo. Di naman kinahanglan mo interpret oy kakasabot mag in-English si President Bongbong Marcos Jr., mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ila na yung gidaot. Nga hina gyud ko nung atong presidente tanawa ron. Ang nidayeg na mismo ang World Bank. Unya nahimot ang upper middle income countries. Wa pa lang unta ning mga destabilizer lagi. Basig nindot kayong pagsaka sa ekonomiya pas Pilipinas.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Namaligya bitaw tag 20 pesos ni adto nga bugas humay ingon sa sila nga kan man na kanang ilad-ilad ba na basta paita sila ipasultion kay ilang gusto ilag yang ibutang ang ilang gusto nga politiko.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Mayingon sila imposible pero natuman biya in fairness to the Marcos administration. Tunay na kapahimo sa 20 pesos kabugas, oy. Kung unaw-unaw ni mo, imposible yung kayo. And you know, this despite sa mga ilang gipangsaway ang mga panghatag o gayuda, kay dili ko na maayo. But you know what? Nindot tayong economic team ni PBBM. Kaya nga ano, World Bank na inisulti ni ini, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Sumunay labing tinuod, ha? Kay di pa tinuod, dili mo sulti ni adto ang World Bank, mga ka-vibes, oy. Lalimang kag World Bank na muingon nga upper middle income country na ta. Ha? Sa ato pa mga kabibes, nindot ang dagan sa atong ekonomiya. Ha? Kaya itabo niya na mga kabibes. Ha? Kaya ba mag-unsa? Doon ay dakong posibilidad nga ang mga foreign investors, mga kabibes, musod na dinis Pilipinas. Kaya nga no, nindot ang dagan sa atong ekonomiya. Kaya nga no, nisaka ang income sa mga Pilipino, mga kabibes. Ha? Katong nakita lagi silang Russian President Vladimir Putin, ano na why ng mga DDS ni PBBA mo, kandi ko na makamaom gamit o headset lagi mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ha? Actually, it was an earpiece. Ha? Moro good na. Daginuto nila. At an hour ron, ilang sagpaon lang kaugalingon kay ang World Bank may niingon nga nindot ang ekonomiya sa Pilipinas sinungdan nga ha, ilang gi isa ta, gisaka ta isip o sa kam upper middle income country mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: But you know, in fairness, there is much to be done kay di man malimod nga doon naghihapo ato makigsuunan nga nasa gi tawag og poverty line. Kakabos gihapon ba doon na? But you know, nakaisulti ninyo ha. Di sa pag-unsa, nakatravel mo sa tasubang nasod. Did you know that there are also poor people in America? Na dito eh, nga magsaliglan og kanana ang unsay ihatag sa estado mga kabibes. Luoy po taon kayo. Ha? Unay labing tinuod, magsalig lang sa gitawag nila coupon. Nasa'y mga makililimos dito sa Amerika, oy. Ha? Once upon a time, nakabiyahe mo tayo dito mga kabibes. Ha? That was the reason na wala ako din sa Cebu Media. Long story, pero nasa na dito? Nagoy dito yung mukaskas lang og sista mga kabibes. Makilimos lang. Mga ayog, ayuda na mong mga turista. Ito may Staten Island sa New York. Ha? Mga makililimos town. Ni-aligri kayo. There was one nga naka-attract na ko ba? Kay ang yang style, kung unsa imong nationality, pangutanon ka, who are, yes sir, good morning. Ha? Kanang, where are you from? Pag ingon niyo mong Pilipinas, akantahan ka bayang magiliw. Ha? Aw, dagay dahil sa dimong dolyar hata nga ito niya mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Very enterprising tong maong entertainer mga kabibes. Matun pa ni kabibes 0792 kung huna-unaon Sir Luoy Ponsidigong kay nagtuo ning mga DDS nga BFF nila si Trump, si Putin o Xi Jinping. Pero there was never a time nga kaning three presidents na express og sympathy towards Digong against the ICC. Doon nagyo kay Punto Kabibes 0792.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Inani manggod mga kabibes, ilara manggod ang naratibo. Ang gihimo nga, allegedly, mayingon gihapon ko allegedly because unless he is proven guilty mga kabibes, it was a crime against humanity. Ah? Usa na kakrimen nga dili lang usa ka nasod ang niuyon pinasikad sa Rome Statute nga signatory ni ana ang Pilipinas. Sa wa patamo pahawa nga ang hinungdan nga ni pahawa ta si Presidente Digong Rasad. Sa diyang iyang termino, pagkaibaw niya nga doon ay imbestigar niya, nipahibaw din siya dito sa ICC in 2018. Nga, di na ta magpamimbro sa ICC, pero abin niya makalusot na siya. Naingon magkalit ang ICC nga, eps, kadtong mga tuig nga membro pa sa ICC ang Pilipinas, mautoy atong imbestigahon. Mao na hinungdan ron nga napriso siya dito sa ICC kay ang gikwinta ang pagkamayor niya nga sakop tatas ICC dito sa Davao City, siya ni Alto, o niya hangtod sa unang duha katuig sa iyang administrasyon. mao na hinungdan nga tua karon sa International Criminal Court unya gihusay na sa Trial Chamber 3 ang Crimes Against Humanity of Murder batok ni kani Presidente Rodrigo Roa Duterte, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Wow, eh. Kanang pasanginlan ka o Crimes Against Humanity of Murder, wala'y tarong presidente nga musuporta ni mga na, eh. Ha? Pero mga DDS yung pangutanon, idol kay nilas Digong Duterte, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Well, demokrasya man yung ataw. Ang trabihing umita ko, ang panglingo na lang ko aning uban. Mga kabibes, Birnes man ron, unya ini kalunes, ako nang giingon ninyo, main event na gid ni. Ang ato naging gipaabot nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ah, mananaw ta nang tanan, unya ato nang analisahon, ato nang hubaron, ini kaugma dayon human sa first trial, sa first day of trial karong adlang Lunes. Unya, today, ato sang hawaton kung unsa ang kalambuan niining gihugon-hugon nga pagpasaka o kasong plunder ngadto sa Sandigan Bayan batok ni Senador Rodante Marcoleta. Mga kabibes, hangtod sa sunod semana po na ako lang ning tibawason, kayang gihaguan ka ng World Bank, kabibes, inigsunod gawas, apil na ta sa, unsa na, unsa ni, manita kabibes. Anyway, kanana ang, sige lang, mao na iyang punto. So, sunod semana po na mag-abot na sa tadini sa atong arangkada sa buntag. Sa ngan gihapon sa among station manager nga si DJ Langganida Abenyantes Gara o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabibes, si Tonton Alcosantugop nga magingon hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabulik na ito sa matag-adlaw natong kinbaton. Dagang salamat kaninyo mga kabibes. Have a happy weekend. Kabibes, mauna niya.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 K

love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maana ni?

0: Araw sa buong Pilipinas, it is now exactly 9:48. Huwag kumanoy na sa inyong favorite radio station sa Cebu.
1: 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu.
0: Ka-vibes, mauna ni.
2: Bago kang matadong.
1: Good morning.
3: Hey,
1: another. Good morning.
0: Good morning, mga ka-vibes. Sorry for the delay. It's now exactly 9:49. 11 minutos na rin na hibilin. Og manamilit. Welcome, mga ka-vibes, sa programang Kalandrakas, no? Ang ato ang weekly full all-star cast episode. Magpaila-ila sa ta. Kanina si DJ Kimiata.
3: Kung gihapon si Ka-Vibes Tonton, may buntag mga Ka-Vibes.
4: Ine si DJ Sprocket ang lami, oy!
2: Kung gini si DJ Rico Mambo, may buntag mga Ka-Vibes.
0: DJ Rico Mambo. DJ Ipis.
2: DJ Ipis on the mix.
1: Thank God it's Friday mga Ka-Vibes. Kini si Ate Bay.
5: Mayong buntag. Kaninyong tanan, kaninyong ubos nga lagad. Langga neda.
0: Ayan, good morning to each and everyone mga Ka-Vibes. Adlaw karon nga, Biyernes, the first Friday of the month of July. Julio 3, 2020. And syempre no, daghan kayong mga nang hitabo no, to add or to start with ang birthday of course sa atong kinakusgang technician. Yes! happy birthday. Virgilio Villanueva.
1: Senior? Senior?
0: Ah, senior, dili senior, long neck.
1: Long neck.
0: Pero syempre no, dapat gani murag kitang tanan, dapat natay madalit ni Tio kay grabe niya ka, very diligent.
1: Very diligent. Very helpful, efficient.
0: Sa pamang nindot ng mga adjectives. Very diligent. Ako ha. Helpful, efficient. Ikaw, unsa man.
3: Ikaw, pre. Ako. Og absent si Tio. Paralyze ko.
2: Lisod
0: ta. Unsa kasulti mo ni Lain ay, sige, unsa may ikasulti mo ni Tio samtang buhay pa.
4: Dele, kuhan siya, kanang...
1: Morning person.
2: Ayaw me. Ako,
0: si kasulti naman ni Tio.
2: Ako, manghinaot lang kumay siya glawas per me. Kaya siya magiging naghog o nagkuhan ka din eh. Kanang ulo ba? Kaya guwagin siya ini mga ka-vibes. Listen,
0: Diba? Bisag unsa kamayo ang driver, gubang sa kinagkuhay mekaniko nga tarong.
1: Mekaniko
0: ni Miniko.
1: Mekaniko ni Mokika.
3: DJ Kimiat, disclosure ha? Mora na siya Tio nga maguwang pa ko niya. Kaya akong gili-ilig hapon niya, Eddie. Lu, maguwang po bang ko niya?
0: So dili-di mo siya tawag ang Tio.
2: Pagumangkon.
0: Siyempre naman, no, langga na daon sa ikasulti mo sa atong kinakusgang technician.
5: Siyempre, sa atong kinakusgang. Siya Ragyo yung makapahilom na ko. Dahil mga whatever, hindi na ko mo apilog sapot. Taas mo yung tingog. Siya lang daan, busdak na yung tingog. So ako pagdugangan. Dili na lang. So, matingog na gali siya, magstuya silang igkas. O niya, iyan ang gisingkahan si igkas. Dili na ko mo sapot.
0: Hindi na mag-apil-apil, no? Pero muna, happy birthday to one of the backbones, I would say, no? Of our station, si Virgilio Villanueva. Happy 25th birthday to you.
1: Happy 25th!
0: Anyway, mga ka-vibes, hindi pa ta magpadayon na siyempre. We are very excited for the month of July. Ang sige ning buwan sa Hulyo lang ganida?
5: Nutrition month. Nga no ko no, nga ang nutrition month na sa buwan sa Hulyo.
0: Ay, kaya ba no ko unsa? Do you know why it's in the month of July?
5: Why?
0: Because to have a healthy meal, you should always eat your July.
5: Yeah.
0: Dapat imo pagkauna yung July.
1: Layak na ibawan yung Jew.
0: Jew date. Ito man. Jew time.
5: Relain siya. Kaya dapat ka na. Nutrition Month ang July. Unya, unsa pa to, napatulain katong National Disaster Month.
0: Mau ba?
5: I-check din ha.
0: National Disaster Month.
5: Well, ni, that's why, na, naasa to ang balita kagahapon, no? Nga nagtipon-tipon ang mga disaster.
0: Abi na kung itong nagtipon-tipon sa libas ang balipas siya.
5: Lahito.
0: Dito healthy diet kay bawal dinuguan.
6: Sige. Disaster Resilience Month.
5: Ayan, disaster, very good, Ate Bay. Disaster Resilience Month. Mm. So sila nagtapo, nagtigom-tigom sila aron mas mapalig-onan pagyod. Ang uban pa mga estratehiya aron kita magpabilin nga resilient sa panahon sa mga disaster.
0: Kaya dapat ha, sa mga panahon sa kalamidad, kay bawal taon sa una to pagtubag.
5: Through the fire.
0: Labi na og na yung mga kalamid sa masalinog. Bagyo. Kambo dahil mo, kambo mo CPR. Kambo ka mo CPR, ikaw mambo.
3: Sige, do-otor mo na.
5: Lahi na nga do-otor. Lahi na nga
0: do-otor. Uy, naan yung proper.
5: Yes.
0: O kung asa ang kamot dapat, kaya basic patakara ka do-otor.
5: Hindi na ang counting, hindi na siya simple. 1, 2, 3.
0: Dapat ang katawan mo is kwan staying alive.
5: Staying alive. Yeah, that's correct. Pero lala ko na yung modern. The version of Olivia, Olivia, o sa Dean.
0: Olivia Lamasan.
5: Olivia Dean. May kata ko, Olivia Nutrunza.
0: Man I Need.
5: Man I Need. Mau the perfect beat daw ang man I need. Yes, to save a life.
0: O niya, kaya mo kami memorize, ana.
5: Guys, something again.
0: Dili, ana, dag, ana na siya. 1,000, 2,000, ana na siya.
5: Wonderful. Pas. Kung di ka kasang, apat ka to, tas ay mong kaidaran. Stay alive ka, bitches. Bitches, no?
0: Dapat, ana, dapat kayo ba mo tayo makamang mag-first aid.
5: Kana, first aid, oo.
0: Anyway, pero syempre, i-focus na to kining nutrition man. Kaya mo sa mga ako, I'm not sure if mo yun ba mo nako. Unlike sa panahon na to sa una, karon grabe na yun kaayo ka kung ang mga kabatanunan ba. Ilang exposure sa mga pagkaon nga dili na bitaw nutritious.
5: No. Through the fire.
0: Inigawas nila sa skwilahan. So, nadia, quick tempura, kutun kindi.
5: Chicken probing.
0: Gamay na lang kayo even sa mga canteens, no?
5: Yes.
0: Puro na mga mantikaon. Unsa may mga pagkaon sa mga kantin kani adto sa inyong panahon. Kabibes tonto, nigawas mo sa kantin sa una, nig itong batanon pa kaon sa may mga pagkaon usually.
3: Ha?
0: Sa amo? Oo.
5: Sa una.
0: Kaya ano mga kabatanunan, bakay para ka nang unlike karon ba, puro na not healthy ang pagkaon. Wala na ka na siya. Go, glow, and grow.
5: Yes.
3: So mo, ice candy na yun.
0: Ice candy.
3: Hindi ka na mawa sa mong kantin.
0: Tag-bain 5, sintabos.
3: Ha?
0: Piso.
3: Oh, piso.
0: Piso.
3: Ice candy. Ano barbecue.
0: Oy, at least na yung barbecue.
3: Oh.
0: Sa pa yan. Na yung mga utanon.
5: Sa mga pandag yung barbecue, sa mga pa yung stove.
0: Oh, dahil sa bagay.
3: Stove pa. Oh, barbecue yung stove. Sa kantin na mo.
0: Sa kantin. Na yung mga utanon baligya.
3: Wala,
0: no?
3: Wala.
5: Healthy inyong kantin.
3: Daily.
5: Sa una pa, diay na.
0: Sa una pa, manday na. Di, actually, karun, mato ko kantin na mo sa SGR. Murag, gamay na siguro naninag-utan nun. Eh, di man sa'y bahalin.
5: Okay, mga tao, di ba kamatan unan karun.
0: Ikaw, Sprocket, sa panahon ni mo, sa may mga pagkaon, igaw si muskwilahan.
7: Ah, kasagaran gina na, pansit na maginaog ka ng munggos. Kasagaran.
0: Pansit o munggos.
3: Well, it's sad ha, ang kuno na ko, adagan sa among kantin, chichirya.
0: Ay, mao na lagi no.
7: Mao lagi na lagi.
5: Mga convenient and mas barato.
7: Mas dalipalitun.
0: Ha?
7: Basta datong eskwilahan, yung una na.
0: Ano, yung chichirya baligyan, no?
7: Pero kubre yung eskwilahan, munggos na nagpansit.
8: Pero ako na po sa una, nindot yun ang katong panahon sa una kay magtanong magod ang mga eskwilahan.
0: Ah, magtanong o kalagot.
8: Ay,
0: gardening.
8: Wala nga, July ang nutrition month kay ang June, mamunit tig-tanom yun. So, tig-harvest na sa July.
0: Hamon sa inyo, Rico Mambo, sa inyong skwilan sa una sa Asturias, sa may mga pagkaon ni Gawas.
7: Ang teknik dito sa mua, mabirnis na agi-utan-utan.
0: Hamon
7: sa uban.
0: Ay, wala ka na.
7: Kanabirnis na yun. Ang ingon sa maestra, pagdamuog ka ng mga utanon, asen-asen ba? Magdaag kamunggay, inana, magdaag. Kanabirnis na agi-utan. Muna nga, di may magpalit ang sundan o birnis kay magsalig rin sa utan.
0: Munta yung hamis kay Shag Skin.
5: Muna yung hamis kay Shag Skin. Muna nga, di siya mahubog.
3: Muna
5: na sa gulay.
0: Niya hamis kayo na yung mga glycolic acid.
5: Wow! Mga retinol.
0: Oo.
5: Mga retinol,
0: mga gluta tayong dalawa.
5: Vitamins. Gluta tayong dalawa.
0: Okay, ikaw Ate Bey, sa panahon ni mo, unsa may mga tinda sa kantin kani adto?
5: Pag elementary kay wala man kay wala may kantin.
0: Wala may kantin?
5: Wala.
0: Unsa pass mo estudyante?
5: Na ra sa mga tinda sa kilid-kilid pero kanang kantin gyud.
0: Yeah, unsa may tinda sa kantin ito? Piso-piso nga chichirya pon.
5: Dili na ay kan banana queue.
0: Oh,
5: and then kana sunod an pag high school na nako, bawal na mag-soft drinks ang canteen. So, kanang mga drinks nga flavored kay fruits.
0: Oh.
5: And then, empanada nga gulay ang sulod.
0: Oh, kana, oh.
5: Yung ana mo. So, bawal may mga junk foods inside the canteen. Kung outside,
0: shhh!
5: Nay, busa pa ba kay?
0: Pero yung namadlog sa dyan, diba?
3: Okay. Asa ni sa Minglan ni?
5: Oo, Christian school. So bawal mig mga junk foods good inside. Even ang mga baon kay gina-check good nga. We're not
0: going. Oh, allowed.
5: Yes, mao na siya sa amo.
0: Habo sa inyo lang ganida. Panahon ni mo 1960, ha?
5: No. Dili ka makalimutan nga natao ta sa 1960. Atong dagway dini, oh, mura patag ko ay,
0: di ba?
5: Oh, di ba? Oy, sa panahon nako kay parehas sa sama sa Kingon Rico Mambo, pobre nga iskwela. Lahandag yun, no? Dayo ay nag-aral sa mababang paaralan ng naman. Ang mga baligya dito, na dito, banana queue. Dayo na yung mga kalang pandesal, good nga na yung palaman. O, inana, apan, ang nakanindot sa una, I don't know if nahinumdo mo Dex pa, naagi pa, Dex ba or DOH?
0: Dex.
5: A lot, yung kaon.
0: Tigibagting na speaking of kaon.
4: Alam sa ito, pang kaon.
5: No? First meal. Ang ako may numduman, kada buwan ba, moadto nga group na idang bulgur.
0: Ano sa'yo bulgur?
5: Nawa mo kay mo, Nutriban.
0: Wala,
5: yellow corn.
3: Na,
5: diba? Yellow corn o katong skimmed milk. Para siya sa mga bata nga malnourished, tanan hatagan. Apan if malnourished ka, mas daghan imuhang
3: mauhaabot
5: ana asa
0: ni. Lugaw
3: mo na. Lugaw.
0: Sa mo kay ginatoy ko ana atoy ni ato put sa mo sa una, Starbucks man.
5: Wow! Kita nabilog sa mga pobre.
0: Nakatry ko. Abot ang dapat ba na nga, it's a brand, no? Pero if dapat mo sustagen? Kana susi ingeno? O di ba naman sa una? Huwag ka ba sustagen? Sus Ginoo. Sus Ginoo, makabot ana.
5: Wala.
0: Sus ta Jen?
5: Wala.
0: Oh, sa bagay.
5: Basta wala lang kay counter. Di po ko hilig.
0: Gatas na siya nga
5: kanina. Wala nito, wala na gatas kay.
0: Ha? Oh, kay choco puros.
5: Oh, di ba? Mauna, kay wala magigatas sa ginikanan.
0: Choco man to. Oh, moka or something like that. Oh, na hatag ng nana sa amua.
5: So, di ba? Kay ina na kanumdum ka na.
0: Yes, kana noon. Pero kanang ako sa panahon na pag elementary, ana sa wala gyud chichirya. Naigichiriya nga gi-allow before pero katong naisinag-araw nga katong murag ka ng snacko ana siya ba katong Nico mainana nga mga ichiriya katong murag nabiti murag symbol bitaw nga approved by DOH whatever.

0: Oh, niya maka diabetes. Ay scoopy man ang cupid hora ko chara niya. Puro rush si sugar syrup. Diba? Diba? Diba? Diabetes na. Diba?
1: Maayog
2: yun. Ako, mag-good
0: pag yun. Pero nice na kang rekomambo sa unang panahon niya every Friday ka.
2: Mag-luto-luto ba no? Bante.
0: May tag mabalik na, no?
2: True.
0: Oo, because it's listen na kayong pakanunugutan ang mga kabataan.
2: Tinood. Tinood na.
3: And the last time nga naka-invite bitaw ta sa Simply Share Foundation, no? Ato silang ibisita sa programang Servisyong Ka-Vibes, although it is an organization nga gapahigayon og feeding. Na sa mga eskwelahan para sa mga bata na sila'y plano nga makikollaborate sa DA o niya sa mga farmers
0: Department of Agriculture, yes.
3: Ato sa mga mag-uuma ilang in exchange no walay monetary nga baylo na sila ihatag na goods pod in exchange of those gulay na sobra ang ilahang ani
0: tama so kung, sama ng sayutis dalagit nga tagpiso na lang ang buhok eh perting dagana
3: So ilang kuhaon sila ang muluto and then mupili dahil silang community na yung mga bata ilahang pakaunod.
0: Tinood. So, I think Department of Health and even Department of Education should also bank on the nutrition sa mga sudyante, mga bataon karon.
3: Tinood.
0: Kay murag di na jud kayo siya healthy ba?
3: DJ Kim Yat, no? And mga ka-vibes, if I may also add, gahapon ako'y nabasahan na ang malnutrition, no? Is grabe here sa Cebu City. And matod patungod ni sa kawadun sa budget. So, nag-wonder kung anong makapamundo ta og dagko sa ubang matters apan dili ta makapundo og dako-dako makagahin og dako nga budget alang sa nutrisyon sa mga kabataon.
0: Tinuod makapamundo para pang load.
3: Oh, pero actually ang
0: pang skin sa Mobile Legends ana no.
3: 140 million pesos nga budget for feeding programs and 7 ka mobile kitchen for this year.
0: So kana siya. Pero ang call yun ani is that it should be more than that. Kaya ano, balitan ka na lang mga malnourished. Yes. How much more? Even if kwartahan ka, ibutang ta lang. Pero ikaw mismo, wala ka nag-monitor sa pag-count si mong anak.
3: Ang nutrition ngayon mong ginakaon.
0: Ikaw, sobrang ka kabisi. Ang imong maluto, puro sa mga processed meat. Inig pamahaw, di nakakaluto man lang huwag itlog. Instant.
3: Noodles na.
0: Imong maluto lang kay hamunado, hotdog, maling.
3: True.
0: Diba? Process. So, listen na process. Dapat at least siguro bisag egg.
3: Oo,
0: 'di ba? Para organic ba no? O nga mao na no. Kinahanglan siguro nga i-improve nato na kay para at least ang atong mga kabataonan moabot pod sa taas-taas nga pangidaron. Pila goy average age karon? Aka nang mortality 70 no, 80. No, so hopefully mas mutaas pa na para mas bulungtad ang kinabuhi.
3: Yes.
0: No, ayan. No, so muna so a happy nutrition month to everyone at ang ininyo na aming giplanuhang mga contents for nutrition month.
3: Yes.
0: Magutan ta?
2: Oh, magpagkanta, magdala ta gulay.
0: Pwede.
3: Diba? Mag i-apply ang anuhan ni Mang Mo.
0: Pwede. Every Friday.
3: Every Friday, mag-ihay tagdala o gulay. Either lutoon na to here or pwedeng lutoon na daan pa there.
0: Ah, sige ako. Tanglad ako ah. Mamirar ako dun sa gawas na mo.
2: Kamunggay lang ako. Alam sa silingan.
0: Oh, napoy kamunggay dito sa mga.
2: Tanglad lang. Ihatag na sa ako ang kamunggay.
0: So, mauna. Nanindot na. No? And then, tangin ninyo among mga contents apuhon. We are trying to be in partner with, pickleball courts here in Cebu. At tangin ninyo mga kabayos. Okay, para magpasingot namin, no? Dapat tingin ano na natin pasingot. Ako, just to share sa di pa na to tapuso ni no. Kanang pickleball ni try rasad ko no and then I had fun nya karon I don't know ay murag na conscious ko sa akong body nga. So kan nagdulo kong pickleball kada buntag mo pala yung saging sa ubos. Okay para ligon paligon sa tuhod kay ngano si Alex Ayala gahapon itan-aw ko sa iyang dula.
3: Yes.
0: Kada break time saging ang kaunon.
3: Oh.
0: Ni Alex Ayala di ba every game kano man na ang 6 games ba na? Race to 6 games. Tapos 3 sets. Kada human sa game, makahuway man na og 1 or 2 minutes, saging iyang kaunon.
3: Wow.
0: Pampalikon sa to. Tapos nipalit sa kog vitamin, calcium and vitamin D3 pampalikon sa tuhod. Tapos muinom na pod ko karon og vitamin B complex para ligon sa nerves. Something is those things I don't do before. Kay syempre wala pa sala gyud makalakaw ta. No, so mura kag ma-conscious ka kay syempre mudula na ka ganahan makanga nindot pod imong performance. Ganahan pod ka nga di pod ka mag dipod ka magkiangki ang paingon dito, so muna na siya, no? So I think that's also a good effect.
3: Yes.
0: And not just pickleball, any other sport,
3: yes,
0: di ba?
3: Oh. And sakto na, any other sport, sama ni mo, ga pickleball, si DJ Rico Mamboy is halos kalaadlaw ga basketball.
0: Oh, yes.
3: And of course, si ka Vibes Tonton, very successful.
0: Everyday ga walking. Oh.

0: bracket. Ate Be.
1: Matulog ka na
0: bunta.
2: Ikaw,
3: Jim.
2: Yes, I
3: Gyms ka?
1: Na
3: may free gyms,
1: ha? Oh, so why not? Billy Gyms.
3: Billy Gyms.
0: Ikaw na lang, Jai Sprocket.
4: Ikaw na lang, Jai Sprocket.
1: Ako nang iyahap. Bagol ball.
0: Ako ang bagol ball.
1: Oo, di ba?
0: Ikaw, mag-anak, tahan.
1: So, muna ginano, mas maayo na siguro for this month, at least to start it, no?
3: Yes.
1: Bisa kung siya nga sport, though, in ka-MP Pickleball, karon hype na hype.
3: Mm-hmm.
1: You can join the hype, pero syempre, huwag na mo yung laing sport ninyo, pwede.
3: Yes.
1: Or pwede siya sa Amerika Vibes, tuntun nga, walking. Okay. Oh, that's already, ano ba?
3: Hiking, trekking, may mga anak para lang na ay
1: booking.
3: Kaliukan ba?
0: Yes.
3: Booking.
0: Eh, bauna ko, unsang asa ko mag-walking sa mall.
1: Wow! Ito siya mag-walking sa mall.
0: Walking plus shopping.
1: Oh.
4: Plus eating.
1: Walking, nighuma natin si Ituluyukan. Di ka panington sa mall, murag gihapos turya. Pero daghan ibang steps in fairness. Anyway, alas 8 na mga guys. Salamat siya big uban na morong adlong a biyernes.
3: Thank you.
1: Sa medyo short lang ha. Lagang kami gisabutan mga ka-vibes. Exciting things for the FMR Cebu. Yan. Yes. Salamat mga ka-vibes. I'm the Lumegan ni si DJ Kimiata.
5: Ako gihapon si ka-vibes Tonton. Dagang salamat mga ka-vibes. Have a happy weekend.
4: Oy, mayong adlaw. Happy Friday mga ka-vibes. DJ Sprocket. Lumi on.
1: Gino yung si DJ Rico Mambo. May buntag.
0: Uh-huh. And happy weekend kaninyong tanan. Servisyon ka-vibes. Karong alas 4. Silang ganeda ni Amping Love Love.
3: And enjoy your weekend mga ka-vibes. Kini si Ati Bay.
1: O, come on aminaw sa inyong paboritong radio station sa Cebu.
3: 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu.
1: Ka-vibes, ma-ready!
6: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
7: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
6: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
7: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
6: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: Girli sura ron sa panahon. So di ako, di ako gida. Da na muni, ako ning iko day.
1: Oh, opa, unsa man ang gida? Kadaghan ba na?
0: Oh, di ako gida ang habak day. Unya kiring usay, butang ni spulso, ipasulob ni. Aron malikay sila sa mga buyag-buyag, ha? Oh, unya. Oh, unya, sunod, sunod si mana.
2: Ano, ano, lulugod. Makaon na, lulu?
0: Da, da, di ni makaondong. Ako ani, habak ni. Ay butang ni si mong hawak. Unya, kaning usa sa pulso. Oh, saman si nana. Manto nana. Nono.
1: Oh. Unak, nganong inanaon man pare nga ako man ang ipadasa sa doktor.
0: Na lahi-lahi lagi na lagi.
1: Dili na pwede nga imuhan ng kwintas-kwintasan og mga ingon ana ang ako mga apo.
0: Hilom bre. Basta kay mauna nga ko ah. Nga di na pwede.
1: Dili sa na pwede na ako.
3: Ay mo si Glalis ba? Ay sa mo si Glalis ba? Kay sayo kay buntag. Sige mo Glalis sa mga bata.
1: Di kana imuhang kuan, kana imong ugangan, badlong papaulian.
0: Dadako ako ano basta
2: away na sila ati.
1: Unsa man jud imo pare? Imo ra jud nang pakuano nang imo mga apo ug mga ingon ana.
0: Para maliyon sa uban din. Hello
3: ma. Paghilom mo ba?
0: Hello ma.
3: Mo, pa, dili mo muhilom?
0: Day ren. Ano na? Sorry day. Basta, karong sunod si mana, ganaan ko day hangam. Atos balay ni mga bata, ha? Kaya ako ni palinaan nito. Oh, na ako'y duha sa akong bunot. May akong ida o ba ng bata dito, ha?
1: Manong naman dyan na ingon-ana, pare.
0: Aron, wala yung tao mga espiritu. Mga espiritu,
1: tonto. Kung sa'yo espiritu nga, di ka mukuan sa mga kanag sa simbahan. Wala mo kay simba-simba. Maunang imuha ng mga tuo-tuo mga ingon-ana. Pagkaton pa doog simba.
3: Mahilom na mo ba? Pa! Sabo kay mo sa'yo kay Sbuntag. Oh, walang birespeto dere. Nangaon ta dere sa tubangan. Sa'yo kay Sbuntag. Di mo maluoy sa mga bata.
0: Huwag lagi hinukat.
4: Ayun na pang-away lo.
3: Naghilak na mga bata. Kamu sige mag-away. Ano yung mga tutuo?
1: Kanain mo ugangan, Irene. Mukha na ipapauli. Asa ila, ha?
0: Da, ikaw na iba. Wata ka ni ngari. Da, sige mo kag-ngari.
1: Ngayon, di ba ko ni mo pari on? Nga ako ama ng mga apo.
0: Nanay, sige ni mugdaan ang gusto na ko. Ari ang mga bata na ko. Ari sa kuwa na. Di ko ginahanaan na si Mona.
1: Hubuan na.
3: Dili ma. Og ingan.
0: Eh, sao na day na. Hugti day, hugti
1: day. Hubuan na. Kanilong saluhan ang
3: paghilom sa mo ba? Sapa, kayo mo ba? Buwat ang tag-respeto ninyong duha. Ako ama ng mga anak. Anong kami magbuot?
5: Hi, Aiden. Kinsa man naglakas na
1: kinsa man na. Kinsa naman sana. Nga nung nag-duster man nagpute. Maunay, kuhan. White lady. White lady na.
0: No, Mike, are mo toon day kag white lady day. Nam toon day kag white lady. Ang mas mayo noon ka nabibi-aribi ka ito ng kuhan tambalon be.
1: Ungo man na pare ang white lady. Ungo na.
5: Ay, kamusta naman ka da, Aiden?
3: Uy, asa mga ganun. Abot ba ka din rin?
5: Ay, nagilang ko kani. Kailangan ko sa balay. Ano yan? Ganahan ka mo, sorry. Kadag ko, nag-isa ko mga kuhan. Ay, mga kinugos. Ay, kasi
1: lagi ko na niyati.
5: Ay, kanil laki.
4: Ninong man na, ninong. Ninang.
5: Sa kutaan, kanil bata ako. Muto ko na baba ni mo doon.
1: Amin mo sa inyo, ha, Ninang.
5: Ay, hindi ako ginaan ko, ay, pasalubong din yung mga bata mo. Ninong niya, ha, kay kumutong ng baba niyo. Ninang, guwapa kay si Ninang ninyo. Hindi ako ginaan, mga sinina para ninyo ni, ha?
4: Ay, ginahan na kami,
0: ah. Oh, na, nindot lagi na, day, nindot lagi na, ha, mas mayo noon na kay kuan mo, kana o duster, o mo, guna ipasulob na duster, ha, kanang duster, ay, ng mga mugbongs ni Ninang. Pagsuon na ng mga binag-oron. Basta, amaw na to. Sunod si Mana. Arin Tomos Balay, ha? Tomos Balay, ha?
5: Hala, ito na ko ay muagay lang ko, Day, Ren.
3: Sige, Day.
5: Ay, kasapa ng pamilya, ha? Ay, nagsay maglalis. Gamay naman taka. Hala na sila,
0: ay. Ay, na. Ato ana ay, ha? Lagpot-lagpot ng sampot ni ikuan. Nagdilaka, oh, sa to. Sige, sa to, Day. Ninong to ninyo, Day. Day, nina.
4: Ninong to na.
0: Oh, na usam to murag lahi naman lagi tong ginistoryahan. Ninong nga ninyo.
4: Ninong to siya nga, ninang gamay.
0: Oh, ninong. Ito naman nga. Ah, na day, ato na ko day kuan. Siya nga ato ni Monilda. Ah, sa to. Nando na ko.
1: Huwag ko kailahan na pare. O kinsa na pare.
0: Oh, kinsa na. Limtaan nun, manggugay taon ko. Kinsa to naman nga nga ginini mo.
1: Lita
0: ka na. Oh, hapit na nil. Sakto ka gamay. Nana. Mo, ato na ko ha. Basta sunod si Mania day rin. Balik ko direksyon si Mana, dadaan ko ning mga bata, ubang pang mga kuan. Ako ning pangalapan dito sa bukid o kuan, mga tambal, aron nga malikay ni sa mga diingon nato. Niya, dong, ato na ko dong, nono.
3: Babay na mo siyong lulubi. Babay na.
4: Babay lo.
0: Ano na, ba sige.
3: Ah, sige.

Huwag mo ito mga kabibes nga, gihubak itaon sila sa busog yung tingog. Mga na nakahatag kay gahasol ako karon mga kabibes, mga DJ. Kaning akong lula, akong ginikanan, akong inahan. Kay ganahan lagi sa kong inahan nga, ato sa amo ang balay. Kay yang papilon o choir. Apan ang akong apuhan, ang akuausap nga kuan, akuausap nga papa, akong ugangan. Lahi po siya gusto kay adto po sa ilaha kay yaha ko ng pangalapan o mga tambal sa bukid. Kay lagi mo to o man siya ining mga diliing unato. Ganahan man siya nga suluban o dagang habak ng akong mga anak. O mauni na kadaghasol ako karon. Kinsa may angay na kong tuhuan ni mga kabayos. Kinsa may ako ang kinsa may angay na kong paboran ini. Nga magsige man gud sila glalis kay di man gud sila magkauyon sila ang mga prinsipyo. Palihog na kong advice ni mga kabayos. Kasi mama, gusto po niya nga ato ang bata, ato ang mga anak nako sa ilaha. Matag Domingo, apan ang ako pong papa, akong ugangan, ganahan po siya nga ato po sa ila. Sigig lalis, magsigig, di gan sila magkasinabot mga kabibes. O sa may angay na kumbuhaton, tamagid ako ninyo, tiri na lang taman. Kining inyong suki ng tigpaminawan, nining nabantog na kayong kaprograma sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Irene.

0: 24 oras, mga kabayans, alas 2:33 na. Mayong hapon sa tanan, may nga pagsikay-sikay o may nga pagpaminaw, no? Kumusta naman mo din ha, Miss Eva? Saan naman na? Kaya pa?
1: Medyo.
0: Magkaya ra. Sige. Ano sa mga kabayans, ganun di si Koan, ang nagdasa sa papel ni...
1: Irene. Si Ninya.
0: Ninya. Oh,
1: Ninya
0: si
1: Ninya.
0: Ninya Turing. Ano niya? Sa nandang papel ni Tuno. Sige nga daw, Tuno.
1: Ano?
0: Si Gistery. Tingog na mo, tingog na mo. Musta ba mo din ha?
2: Okay kayo.
0: Okay kayo. Okay kayo. Ano, ikaw, naapon si Inday Sakaina. Ang nagpunta sa papel ni Kuan. Si ito, Miss Iba?
1: Nana.
0: Nana, oh. Nana kabuto nun. Ano, sa nagdaan ni papel ni sa tungsa?
1: Nini.
0: Nini, oh, si Kuan.
3: Michelle.
0: Michelle.
1: Michelle Baino. Nag-alagad.
0: Ay, ganyan na lang. Sa ito mga kabayabs garon, ang atong numero nga pwedeng i-text 0995-472-0802. O niya, syempre, watay live garon mga kabayabs.
1: Yes, pero naanay wifi.
0: Nana di ay?
1: Oo, na-late lang.
0: Oo, na-late. Nag-abot ang wifi di ay. Nag-alagay din lang ito sa ubo. Oo, basig. Basig naglangay-langay. Sige. O niya, ang sumayin yung mahatag advice mga bata, mga inday. Oo, arita ni Kuan.
1: Oo.
0: Arita ni Day Senga na
1: Ninya.
0: Ninya. So may mahatag ni mong advice ini.
3: Sa ako alang good DJ kay as a Christian, akong advice lang ni Erin kay adto jud mo follow sa kung unsay path nga gusto i path nga gusto sa iyang ginikanan kay of course mapaduol sila sa Ginoo. Daghan pa sila og ma-learn sad when it comes sa kanang church. Aside sa katong tuo-tuo kay tuo-tuo ra mo siya. So dili gyud siya tuo. Ay dili gyud siya katuoan, say tuo-tuo ra man siya.
0: Tuo-tuo man, oh. So muna mas maayong adto siyang mama.
3: Yes.
0: Unya mahiubos ang iyang papa, yar ba tuugangan. Sa o man na.
3: Pasabton niya.
0: Pasabton nga di gyud siya tuo-tuo. Kay tuo-tuo ra. Okay, sige. Anya, ikaw Inday Michelle.
4: Ay para nako DJ kay I think dapat mag-focus na lang tong ugangan og kanang ilhang ang mamas ni Erin para sa ilhang katuohan dili dapat nila i-impose sa ilang mga children kay naam dapat ang desisyon na sa ginikanan dili dapat nila makuan mapunta sa
0: na sila gyud may dakog papel sa pag decide o sa pagbuot og asa mas maayo ang bata nga mauban ana. Okay. Sige, ikaw, Dong Gisere.
2: Ang sa ako, as same as Ninya, as mag-hate o God, and kining as someone nga ay mahate o mga superstitions, nga na, mas kuha na lang yun nga sundon to ang sa kamama.
0: Mama.
2: Oh. Mama.
0: Okay. Sige. Ano ikaw dahil sakay na? Sakay na.
3: Okay. Kuhaan sa ako, same ra ilang Ninya o Gisere nga, more on sa katong
0: a church
3: sa church kay murag ang mga totoo kay murag for me kay
0: wala na ron labi na nga social media na
3: as someone nga nag grow up sa kanang family nga kanang born again nga family nga wala dyan mga totoo ba kay murag for me gali ang sa church kay murag protected ka from kaning nga mga totoo so murag for me, kaya doon lang siya mutuo sa iyang
0: mama.
1: Mama.
0: Okay. Sige, salamat kayo, Unya. Ikaw, Miss Eva.
1: Unya na lang
0: Unya ko. Unya na lang ka. Sige, na, salamat kayo ninyo ha sa inyong pag-kooperar, sa pag-hatag sa inyo ha. Basing na mo yung mga greetings din na. Sige.
3: Wala ra.
0: Kamo. Wala. Anas na pa. Hurot na mong mga greetings. Kadaan daw may atuling drama di ikuan. Dawat-dawat. Sige. Salamat kayo ninyo ha. Umayong hapon sa itong mga kabayams. Sa mga ganahan nga mo hatag advice, pwede nga mo tawag mo text diri sa itong numero na 0995-472-0802. Ano siya ha? Pagka, sana pangkulataha na? Pangkulataha ko no. Sige, unay nga itong oras alas 2:37 naman. Balik na karong tataon mga kabayams. Siyempre, din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo. 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayams, mauna ni. Welcome ang dalans to nga programang Request 931. Alas 2:38 mga kabayabs sa kahaponon. Mayong hapon, balik na karong tataon mga kabayabs. Mauna ni!

0: 12,000 pesos sugod sa tuig 2020. Sumala ni City Councilor Carlo Fortuna, ang dugang ayuda gitumong aron makatabang sa mga senior citizens sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Karong tuiga, nakadawat na ang mga binipisyaryo og unang bahin nga 5,000 pesos ni adtong Abril, samtang ang nahibiling 6,000 pesos ipagawa sa Nobyembre imbis Disyembre aron masayo kini madawat. Sugod sa sunod tuig, ang 12,000 pesos nga tinuig nga ayuda ipagawas sa duha ka bahin, 6,000 pesos sa Hunyo ug 6,000 pesos usab sa Nobyembre. Kapin sa 30,000 karehistradong senior citizen sa Mandawi City ang gilauman nga makabenepisyo sa maong pagtaas sa cash assistance. Si Kaina De La Peña, UPCOM intern nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat, Shigaina De La Peña. Alang sa dugang pang mga balita, atangi ang arangkada balita karong alas 5 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghaton sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, Kabibes!
2: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
3: Maana ni.
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. AC.

93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.

Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibe Sabado pamukaw. Ka-vibe Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi, siyang favorite music radio. 93.1 ka-vibe.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye.
3: Goodbye.
4: Kung tambay ka, ka-vibes ka.
5: Vibes, ka-vibes, kasama sa
6: wanan. Oo na ni.
0: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Ka-Vibes.
1: Serbisyong Ka-Vibes.
0: Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes.
1: Maalagaron nga ka-vibes.
2: Ani ana ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
3: Alas 4.32, maayong hapon, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Dayon sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mga Lagad. Servisyong Ka-Vibes. Kininyong ubos nga alagad, Langga Neda. Sa inyong paboritong istasyonan, ang 93.1 FMR, your favorite music, Radio Cebu. Ka-vibes, maonagyod ni Biyernes na. It's July 3, 2026, adlawng Biyernes, ikatulong adlaw sa buwan sa Hulyo. Medyo crazy ang Friday, no, sa kadaghanan. Kay daghan kay sila gi apas, daghan kay sila gi tiwas. Ang uban nagcramming gyud. Unya ang uban chill, kalma-kalma, labi na if you are a freelancer, mga VA, inyong clients abroad, it's the 4th of July weekend. Holiday sila, sila ra. But we also acknowledge, no? The 4th of July. Maayong hapon una sa ako ang mga campus ka-vibes. On a beautiful Friday, sama ka-pretty o ka-beautiful nila. Campus ka-vibes from UP. Good afternoon, Campus ka-vibes, Hannah.
4: Good afternoon, Langga Neda. At sa atong mga nagminaw karon sa 93.1 FMR.
3: Maayong hapon ni mo. Murag si Hannah, kuan siya ka na. Ang imuhang vibe nga gihatag na ko, ikaw naman kanang accomplished. Diba? Friday na mas. Oh, accomplished. Friday. Feeling accomplished imong vibe today.
4: Yes, feeling accomplished kay, my gosh, hapit na nata sa July, naka-finish yung tag 1 week sa July. What's on a set for next week?
3: Diba? Mona, no, niya, ang imuhang koan kay, murag daghan, yun kaig nahitabo, pero daghan po kag nabuhat.
4: Oh, gikan patag uwan. Oh, lagi. Gikan patag uwan, gikan patag process og mga paperworks, pero at least, thank God it's Friday.
3: Yan, diba? Si Shekinah kaya. Kumusta, Shekinah? You're giving me another vibe. Pero great usa. Go.
5: Yes. Hello. Maayong hapon sa atong tanan.
3: So, ako kumusta kaya, ka?
5: Okay ra jud ko karon, medyo medyo na ako give bate, pero like okay ra gihapon.
3: Oo. So si Shekinah is giving us a pislango vibe. Pislango kaya. Kanang gisipon mga hello ana, diba? Pero kanang naragi take na medicine, vitamin C or ano lang, water therapy.
5: Nag-water pa ko ron, kay karon pa lang jud ni nako.
3: Ay, bago pa. Tungod yun sa weather, no? Sa pusap. Unya, syempre, no? Kung naamo sa gawas, mag-commute mo, init, igabot diri, aircon, tugnaw, unya, mudag-uom sa gawas, nauwanan ba mo?
5: Oh, gamay.
3: Gamay.
4: Gamay ra.
3: Gamay ra, diba? So, si Hannah is giving us the accomplished vibe. Si Shekinah is giving us the pislango vibe. Pero accomplished po. Yes. Daghan po, dog na hita bo sulod sa usa ka semana unya daghan pug na accomplish.
5: Yes, yeah. Of course.
3: Kanindot ba nang hinaot mi nga ang tanan natong mga ka vibes, no? Hannah and Shekinah, ingon ni Ana pud kana bang Biyernes na unya hurot ang kanang to-dos, oh, di ba? Hurot ang naa sa ilahang listahan. So kani na check unta ninyo if naay mga nagpabilin, siguro usa duha. Dili kay napay na po. Aguy, napay na po. Alas 4.36 na. Unsa man na nimo ron, supot na sabot, hectic imong weekend. If kuliton kasi mo ang boss na dapat mahuman yun na siya this weekend. O unsaon na lang ang day off. Mm-hmm. Apat kung dili, abot pa sabot, kanang heavy ang imuhang Monday next week. Mm-hmm. Oh. Kaya napaka-napo ka unfinished nga to-dos. O, diba? Bitaw, sa mga ka-vibes na to, nanginaot mi nga inyong natarong inyohang schedule, na plaster, na hanay, so that hamugaway ang inyohang weekend. And speaking of weekend, sama na sa kong giingon, it's the 4th of July weekend sa itong mga ka-vibes nga doon ay mga clients or nanrabaho, mga nasa Laing Nasod, Americans.
4: America.
3: So kung inaana, masinsayo na sila ng layat, no? Gahapon pa lang, holiday na sila. Ano, no? Masin parehas na to ba? Kung magplano tag long weekend, siguro sila nitikang na pod sila. So I'm hoping na ma-enjoy pod ninyo inyohang rest day, inyohang holiday, diba? Sa mga ka-vibes, ang bisan o kanang walay holiday, kay dili 4th of July, wala sila 4th of July holiday din ha. Padayon rata, weekend man pod. So makapanglaba ta, makadeclutter ta, o sa pamibuhaton, labaw sa tanan mag-rest kung weekend.
4: Pahuay, Jud.
3: Ayan, this afternoon, puno og dasok na pod sa pagpangalagad ang ato ang hapon. Apan ato sang i-welcome ang ato ang mga ka-vibes nga nagtanaw na to sa ato ang official Facebook page, Hana.
4: Yes, Lianganeda.
3: Na sila sa tuang 93.1 FM Radio Cebu official Facebook page.
4: So, taro na dyan ang internet connection.
3: Di po to sure. Yeah. Na ako'y trust issue yun, ani yun nga internet provider. Wapag yun may naghusay ani nila, dili pa may love-love ani nila. Unya pa kung makiglove-love nila o ka ng, dili na siya ma-aup. Karoon ka na, sige pa siya ka-aup. Wapag pa sila nagpakitang gilas na to, no? Pero dayon mo kay naka-live gihapon ta.
5: Yes.
3: Naka-Facebook live streaming ta sa 93.1 FM Radio Cebu. Unya atong giawhag pod ang tanan no sa pagpadayon sa pagsunod nato sa uban pa nato mga socials. Doon natay Instagram, TikTok, Spotify. Sa Spotify it's 93.1 FM Radio Cebu.
4: Yes.
3: Sa TikTok, Spotify, FM Radio Cebu. Unya sa ato ang YouTube channel. Yes. Dili i-follow, subscribe
4: to the FMR YouTube channel.
3: Yeah, subscribe mga ka-vibes. Sige na, pag-subscribe na mo kay naami daghang mugna nga among ibutang dito, no? Uy, daghan ang nagpaabot sa ito ang live this afternoon. Okay. Daghan og fans si Shekina o si Hana. Mag tibuok UP, siguro ning naadin hin nato.
4: Support, Jude.
3: Support, oo. Ingon si Al, saan niya siya? Algren. Algren or Kiza Diok. Koma. Hi, Ma'am Neda. Idol, yun takasukad pa. Elementary pag yun ko.
4: Wow.
3: Maklaro na yun itong mga edad. Ani Algren, hello to you. Salamat ka, ayog yun. No? I hope maghimamatapuhon. No? Susukad pa elementary.
4: Lagi.
3: Sukuan pa ni bago pa ni Charot. Bago-bago pag yun ni Algren. No? May pagpaminaw ni Mulay, may pagtanaw. Sa mga ka-vibes na to who's vibing with us via our FMR app, no? It's AMFMPH, FMR Philippines sa Play Store. Nagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ipakatap na siya. Mm-hmm. Doon natin daghang plano, daghang tagbuhaton karong second half of the year. Mm-hmm. Apan mas daghan natong pagpangalaga this afternoon.
4: Yes.
3: Ato gahapon, gilusad na to, no? Ang ato ang ka-vibes advisory.
4: Mm-hmm.
3: So doon ay mga panawagan, announcement, mga mahinungdanon nga impormasyon nga kinahanglan natong mahibaw-an tungod kay either makaayo ni sa tong pang-adlaw-adlaw or makasamok ni sa tong diskarte sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhian.
4: Yeah.
3: So unahon ni nato ka-vibes, campus ka-vibes Hana,
4: mm-hmm,
3: kining pagpangandam alang sa El Nino. Oy, bitaw, El Nino gihapon bisan og naiuwan-uwan or low pressure area, no?
4: Mm. And nanay recent balita na between July and September, nanay El Nino nagi-forecast.
3: Mm.
4: So kani, para safe ang mga tanan Cebuanos na nagpuyo diri, let's be prepared para kay kaning El Nino kay mag-bring jud siyag mga init na adlaw niya. Taas kay ang pagka-dry season and makakuanjun, makarisjun ni sa atong water supply, agriculture, o atong also atong public health. So it's best time to prepare rather than do it later. So unsay atong buhaton ani? Ang first and foremost is kanang mag-conserve jud tag tubig, kay every drop of water is saved today can be secured for tomorrow. So ayaw jud pag usik-usik og tubig, kailangan i-conserve, i-save jud niya, i-save jud na para natay magamitan na tubig for tomorrow.
3: Buot pasabot pud ani Hana, dili komo dunay hulga no sa El Nino, Hana and Shekina. maong mag-conserve tag water, yes. Dili. Bisan og walay hulga sa El Nino because this is a natural resource na importante kaayo nato, we have to conserve water.
4: Conserve water. Para mapabugnaw dyan tayo, dili ta sigig init kaayo. Another thing is always stay informed. So mag-follow dyan ta sa mga advisories o updates sa atong mga government agencies para kung unsay mahitabo sa El Nino, basta stay informed dyan ta and know to fake news dyan ta diri. And lastly, look out for one another. So dili lang atong ang selves na kailangan mo look out. Kailangan mo look out sa atong mga friends, atong family, kamustahan nato sila para dili sila mo vulnerable jud sila sa El Nino, especially kanang init jud kayo. So dili pa ulahi ang pag-andam. In fact, karon ang paghustong panahon sa paglihok. So by working together and making things simple and making mindful choices, we can reduce the impact of El Nino on our homes and our city.
3: Ayan, so mag-amping ta kanuna ay mga ka-vibes ang inaot ko nga mahinumduman ning pahinumdum no pahimangno sa ato ang Campus Ka-Vibes nga si Hana. Unya Campus Ka-Vibes Shekina, dako July 5 is a Sunday. Nako family day pa naman, dunay mga interruption sa kuryente, power interruptions, asa man nadapita Campus Ka-Vibes Shekina.
5: So kani kay gikan ni sa Visayan Electric gi-announce nila nga inig Sunday July 5 na asa like anang gi-schedule nga maintenance activities. So mag-result ni sa temporary nga power interruption or kining gitawag nato mga brownout sa parts sa San Fernando, Liloan ug Mandawi City. So giingon nga from 7:30 sa buntag hangtod 3:30 sa hapon, portion sa Barangay Balud, Green Hills, Lantawan, Panadtaran, Poblacion South, Sangat ug Tonggo in San Fernando maka-experience og 8-hour nga outage. So walay kuryente. And also 8 a.m. to 4 p.m. maogi hapon na ay kanang interruption, power interruption sa portion sa Barangay San Vicente sa Liloan, particularly sa Bahak Road and Danara North. And also from 8 a.m. to 4 p.m. pod portions of Barangay Tipolo in Mandawi City including parts of Singson Village na asila scheduled outage. So mag brownout. Yes, mga pila ka oras pero yes. Ang tumong ani is to improve the reliability sa distribution system sa kilovolts line stringing. So maoto siya ang pahibalo sa VECO.
3: Tinuod so mag-amping ta. Labi na bitaw kanang taas ang oras no base no kanang dunay mga wires na kanang wa mabantayi ba but of course labaw sa tanan mga ka-vibes to properly coordinate also sa inyo ha mga lokal kagamhanan aron sa mga insaktong impormasyon. So for example na scheduled power interruption de ba so inyo diyang i-double check no sakto ba ni apil pa ba or base no kitara inana ba so ayan no iplano yung Sunday mga ka-vibes go out. Basin pwede mo mag-hangout, hangout dito sa mga lugar, natural, kanang nature.
4: Nature. But pwede kang mag-hike, may ana, mag-outing, picnic with family, may ana.
5: But yes, also, gi-add sa Visayan, sa VECO nga, if mo go out mo, take extra precautions and kanang maglikay sa kaning naan mga barricade kay ang mga maintenance crews, magkuan sila, magamit sila mga heavy equipment o live electrical lines. So, if mugawas mo, amping-amping lang.
4: Yes.
3: Amping mo mga ka-vibes. Alright. Arin na ta sa to ang pangalagad highlights mga ka-vibes. Atong Campus Ka-Vibes, Hana and Shekina. Ako'y una, no? Bisa nung dunay hulga sa El Nino, naamga po ng pag-uwan-uwan, titing-uwan naman. Oo. So, dunay dakong possibility, mga ka-vibes, nga ang mga ka-vibes na to, posibleng masakit. Labi na gyud kung ang ilahang tiil or sila mismo mahumol sa baha. So kining leptospirosis mga ka-vibes is very kanang delikado nga klase sa virus. So kinahanglan mag-amping ta. Apan kung dili malikayan simba ko, no mataptan gyud ta niini kay bawba mo Campus Ka-Vibes Hana and Shekina nga sugod July 15 ang qualified patients no with severe cases cases sa leptospirosis, mamahimo nang makadawat og 411,000 pesos na coverage, healthcare coverage, wow, gikan sa PhilHealth. Wow. Ah, diba? Mo na i-anunsyo. No, gi-announce ni siya sa Malacañang. So, inyo nang sutaon, if you're a PhilHealth member, inyong sutaon, inyong i-double check, you may double check with the agency itself, 411,000 pesos healthcare coverage para sa kitawag og severe cases sa leptospirosis. Expanded benefit na siya, mga ka-vibe. So, you can double check. Unya, under the enhanced package pagyod sa PhilHealth na ay mga eligible patients nga mamahimong makadawat og 63,000 pesos for hospital care and 170,000 pesos for hemodialysis and 230,000 pesos for peritoneal dialysis. Para ng mga nag-dialysis. So, mao ni ang mga expanded or enhanced package gikan sa PhilHealth. One of these days, ato na pong awhagod, imbita ron ang PhilHealth. Aron masataga nila og mga kumplitong detalye ning ato ang pangalagad highlight this afternoon.
4: Yes. Leptospirosis is kanang very dangerous kay siya, especially ting uwan na. Mm. And makaresure ka, especially if na ay mga nanay mga open wounds daan.
3: Tinood na.
5: Indot siya nga pagpangandam sa side sa PhilHealth.
3: Tinood na. So nagkaybaw yun sila og unsay mamahimong kanang delikado puhon. Yes. No? Yes. Unya, nailaing pagpangalagad si Kay nagikan sa TESDA na ay mga scholarship ba nga gipanghatag ang TESDA. Unsa man ni siya about? Go, Campus so, Ka-Vibe si Kay.
5: Yes. So, ang TESDA is nag-abli sila og kanang scholarship for senior high school graduates nga gusto mo iskwela og kanang diploma sa cybersecurity technology og e-commerce technology. Pinaagi sa kanang partnership nila sa CIE British School. So, kaninga scholarship kay naa siya 150 ka slots. 100 for cybersecurity nga cybersecurity technology og 50 para sa e-commerce technology. So, ang mga applicants, dapat kuan sila, mga senior high school graduate, nag-edad og 17 hangtod 25 years old, and then wala sila naka-enroll sa college dapat, and wala sila trabaho, og andam sila mo iskwila og full-time. And then, before sila makatake sa scholarship, muagi sa sila og interview. Isip ka ng part sa pagpili sa kinsay kanang dapat nga makadawat ani nga scholarship. So, ang Cebu City Government nag-ingon nga mupagawas lang sila sa official nga endorsement sa mga qualified applicants. Samtang ang CIE British School mao ang magdumala sa admission og enrollment. So, gilauman nga magsugod ang klase sa ulahing bahin this year, kanang August 2026. Yes.
3: Ayan, ang hinaot mi nga daghang nakapaminaw nato karon, and then daghang maka-review sa ato ang live streaming nga qualified. So, kung interesado mo, kung ano sila, no? Senior high graduates.
5: Yes, senior high.
3: 17 to 25 years old. So, dapat wa pa mo na-enroll sa college. Mm. So, mao pa may, ang uban, vacation pa man, no? Nga college. Yes. Oh, napa sila enough time para mo-avail unta ini. Nindot ni kay libre. Doon na pag yung allowance. When you're a TESDA scholar, na sila yung allowance.
4: Na-adjud.
5: Ang imong madawat pa dyan nga certificate is, kanang dako siya gamit dyan. Pwedeng abasin maka-abroad pa di ay katamad
3: ka na.
5: So, avail.
4: Nindot sa kayong opportunity na maka-study ka outside sa Pilipinas.
3: Diba? Or kani siya, diri rani. Saan pa ba
5: kanira,
3: ko? Pero yes, kanang maka-work mo abroad ba because of your certification. Yes. Oy, good job, TESDA. One of these days, ato na pong imbitaron pagbalik si RD Gam atong Suki, no? Regional Director mismo sa TESDA ang ato ang kanunay nga bisita. Aron hatagan po ta, og dugang detalye, og dugang kasayuran, kabahin ni ining ilahang TESDA Scholarship alang sa cybersecurity ug e-commerce. Yes. Ayan, nako. Mga ka-vibes, atong hisgutan ang lain pang pangalagad highlight. Ari napunta ni Campus Ka-Vibes, Hana, kay July is Nutrition Month.
4: Yes.
3: Sa maning, dun ay gilusad alang sa kasaulugan sa Nutrition Month. Yes, yes, Hana.
4: So, ang Cebu City nag-officially launch jud na sila sa ilahang 52nd Nutrition Month celebration pag July 1. So, nanasalay theme for Nutrition Month, which is Nutrition at Kalikasan, ating pangalagaan niya. Ang event kay nag-organize siya with the Cebu City Nutrition Office and nag-kick off sila with their Nutri Parade, a Zumba session, and a ribbon cutting ceremony. Message ni Cebu City Councilor Niza Archival, who also serves as a deputy chairperson para sa Cebu City Nutrition Council, nag-lead siya sa program alongside other Cebu City Councils, city councilors actually. Nag-emphasize siya sa importance sa pag-promote sa atong healthy lifestyles and ensuring that kana mga every Cebuano, especially sa mga bata, kay maka-access jud sila o proper nutrition niya. Kani gipang attend siya by various kana mga community groups including sa mga barangay, health workers, daycare workers, senior citizens o mga members sa sanggunian kabataan.
3: Nindot niya siya kay Nutrition Month, daghan kaayong mga agencies, yes, no, organizations nga ilagyud ning gihapahingusgan because aware kaayo, no, strong kaayong awareness karon nga medyo picky jud when it comes to eating nutritious, yes, healthy food, yes, ang mga tao, not just mga bata, apil tang mga hamtong na. So si Hana and Shikaina, si kining Nutritionist Dietitians Association of the Philippines, para sa pag-support sa Nutrition Month celebration, ilagi hapong gi-carry ang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Doon na sila'y mga suhestyon aron mas ma-maintain kuno nato on how to have a healthy diet. Campus Ka Vibes Shikaina and Campus Ka Vibes Hana, let's support kuno local produce.
4: Yes.
3: Diba? So, kanang mga lagot mon, gyod, gikan sa tong Tugkaran, gikan sa Dalagete, diba? Naidaghang lugar din, eh, probinsya nga, lambo kaayo ang ilahang panguma.
4: Mm-hmm.
3: So, nasa lang mga ani, nag-abot-abot ng ilahang mga ani, may kayo diha tamanguha nila, diha tamamalit, Moy ato ang kaunon, dili ta mo palit ato mga imported goods.
4: I think ang pinaka support jud local kay dito jud sa mga markets, like mga marketplaces, like sa Carbon Market, nasa mi Tabunok Market, ato jud i support ang local instead of mag count jud tag mga ansana mga processed mga foods.
3: Yeah. Tinood. So kana ha, so kung doon na mo'y panahon o higayon, kamo ang suguon ni mamagpapa nga mangumpra, pangita, asa manigikan? Ano, kung sa Carbon, asa manigikan? Gikan gina dito sa Dalagete. Ay, mabalit mo, anak, kay gikan sa Dalagete. Normally, una sa grocery, muna magikan na nasa Laing Nasod, no? Mga imported na vegetables. Naaman sa, butangan nung po nila sa mall. Ilang butangan sa grocery if it's from, if imported siya from China, mama na Thailand, inana. So arita sa ato ang mga lokal nga
5: support
3: mga
5: local.
4: Support prod local
3: produce katinood. O ikaduha, Campus Ka Vibes Hana and Shikaina. Ato kunong likayan ang pagsayang-sayang kana magkalas-kalas ta sa mga pagkaon. So only by what you can consume.
4: Yes.
3: Ingon ana ba mo unsa man maggrocery sa inyo hang family? How do you like ano kamamalit mo?
4: Actually sa amo akay usually akong ate magkuan na mag-ato sa mga Carbon Market and if na ay ganahan ni paliton mag-prepare jud mi og lista kami sa akong mama para isugo na mong ate na ate kani ang lista namo para kani ang imong paliton para sa market para nanami
3: consumo
4: sa balay.
3: Alright. Ika mo, Shikaina?
5: Kami kay daily, on a daily basis.
3: Naray dool nga kapalitan. O mas, I feel mas maayo pod na. Kay aron, wala gyud mausik. No? So, and naagi somebody that can like just go out and buy anytime.
5: Yes.
3: Even si ate, pwede rin makapalit anytime. Sa amo ang case, pareho may nag-work sa kong husband, among daughter is still 14, nag-skwela pa po, wala gumilaing masugo. So, nakaschedule gyud ang pagpangumpra. So, mapalit gyud mi good for usa ka swelduhan. So, good for 15 days.
4: 15
3: and
4: days.
3: And diha ang tendency nga na ay mausik. Labi na, kung dili dayo na mo siya maluto. Labi na kung fruits and vegetables.
5: Kasi madaot.
4: Yeah, madaot yun.
5: Sayang ba?
3: Sayang, that's why. So, ganahan ko silang style on a daily basis. Muna dyan ko nga, ang katong mangumpra on a daily basis after sa itong programa, mugawas na kay mangumpra para panihapon and para pamahaw.
4: Yes.
3: Or paniod to. Then mugawas na po sila tomorrow para na, ana ba, kan masuya ko, ana, that they have that luxury na makapamalit sila on a daily basis. But, whether daily, weekly, or usa ka kinsinas nga pag grocery, ang importante, you just buy what you can consume. So ang nindot ana nga style arong way mausik, meal plan.
4: Meal plan jud.
3: Diba? So dapat Monday ko an rako inununan. Tuesday dapat ko an ko kanang tinola. Wednesday dapat ko an ko kanang menudo. Ana para katug ingredients adto mo ra imong paliton. Di mag-usik mga ka-vibes. Ang ikatuluhan na ang Shekinah, kinahanglan ko no nga nag-eatag healthy, nag-avoid ta nga mag-usik-usik sa tong pagkaon, at the same time we still protect our environment. So we use reusable containers, tumblers, eco bags aron maminus-minusan mga ka-vibes ang atoang basura. So tinuod, if na ako daghan gyud kog eco bags, I bit my own eco bag. Mori gamiton. O kung anha ka sa merkado, even ang mga groceries mo allow naman that you use your own bag.
4: Encourage yun na you bring your own bag.
3: Yes.
4: Pero sa among case, amo jud kung magpalit jud mig mga grocery, amo jud na ipang store ang mga plastic bags. Very Pinoy kay na siya, miss, kana mag-store og daghan plastic bags gikan sa grocery, ya for gamit siya for a later time.
3: Tinuod gyud na, guilty sad ko.
5: Hindi siya malabay yung body.
3: Tinood. So, ayan. So, whatever your style is, eco bag ba, plastics, or whatever, basta kahit, sana reusable.
4: Yes.
3: Oh, ayan ha. Not just eating healthy, but making the environment also clean and healthy. Atong katapusang pangalagad highlight, ka-vibes sa Hana and Shekinah, kay katapusang, pila naman lang ni, 3 minutos na lamang, no? Atong hisgutan, ang kining, unsa man siya. Kining sa DSWD nga walang gutom kitchen in Cebu. Oh, ato ning hisgotan.
4: Unsa lang menu for today?
3: Ayan, mao na nga kanindot bago day ani ha. So si DSWD, doon na sila gilusad nga walang gutom kitchen. Nagsugod ning Metro Manila, unya karon na napud sa Cebu and Zamboanga. In fact, diri sa Cebu last week ni, no? Last week ni siya gilusad. Ato ning gibalita. So karon nanapon sila na sila gi-post ilahang menu day kanina, morning gitawag og pininyahang manok, egg drop soup ug ponkan. So ang ilahang menu gi-design nila for a healthy diet. So gisiguro nila mga ka-vibes nga na pasibo ni siya, no, sa pinggang Pinoy. So ang meals are prepared to provide balanced nutrition, all right, balanced nutrition based on pinggang Pinoy to support health and well-being, especially kuno sa mga vulnerable individuals and families nga dunay na experience nga involuntary hunger. So, mga gipanggutom.
5: So pag andan ni siya, one way of addressing the SDG katong no hunger.
3: Yes.
5: Zero hunger di ay.
4: Zero hunger to.
3: Maoni siya. So pwedeng mo adto labi na din sa Cebu, no? Alas 11 sa buntag kung diin, no? Doon na sila 250 meals nga giandam every day. So per day ni siya. So inigabot na to dito, mo adto ta. Ug wala na pud kay mag ano na lang kamo pila na pud ka sa sunod adlaw. Ang akong nadunggan kay moadto ra gyud daw. So ganahan ko magsumusuway nga moadto. Tinuod and i-check ba nato ba lami ba gyud? Nutritious ba gyud? 'Di ba? Enough ba gyud para sa usa ka tawo nga inigkaon nimo didto, 'di ba?
5: Okay. Nindot siya nga ko ang jud siya initiative.
3: Ang like, yes, Shekinah. Sorry.
5: Sorry, for me kay kwan siya, nindot kay siya kay, especially nga, ilahang gikwan kay mga healthy food. So, kanang, dili lang siya ingon bitaw nga kanang makapabusog. Also, murag makalagsik siya sa lawas kay nindot ilahang gifeed.
4: Yes.
3: Unya na, ani na himutang, ka-vibes Hana and Shekinah sa Pier 4, OKK Square Unit, Arellano Boulevard, Corner General Maxilum Extension, Cebu City, Duol Ratano.
5: Anta makasuway.
4: Pwede na tamasuway.
3: Alas 11?
5: Pwes. Yes. Bantay lang.
3: Wala, no? Wala na ibaan. Waan to din to. Gigutom naman ko. Wala man ko ibaan. Mapa may sweldo. Add to be. Pito, kay mo ako nadunggan. In fact, si Cara David did a feature sa iyahang ano segment or iyahang docu nga to gid siya, ning pila gid siya, ning avail gid siya sa libre nga meal.
5: Ah, wala siya ipili, no?
3: Wala siya ipili. It is really to address, kanag yung gigutom anang adlawa ba? So, well, mo to kong question. That's why ganahan pong kumusuway, aron makapangutana ko, makita na ako. So, ikaw, nidiritsura ra po ka din. Hiyo, nidiritsura po ko. Because, you know, naka-vibes Hana and Shekinah. Doon na, abi na to, okay ta diri, happy ka ita, guwapa ka ita, fresh ka ita, ngaragta sa trabaho. Apan, doon na yung mga naglakaw-lakaw sa kadalanan, nga gipanggutom. Number one, wala na sila para palitog pagkaon. Nga naman, nahurot ilang budget. Either gikan sila atong ospital, kundi ina-admit ilang kadugo, ilang kapamilya, or nangita sila trabaho, nang-apply, apan wala na sila'y pamiliti, wala na'y para kaon. So, pwede silang muadto aning walang gutom kitchen.
4: Yes.
3: So, nindot, if ato yun yung mapahibawag, asa dapit para they can just go there. Diba, tinood yun, nakapila ba na kakita mo, nakadungog mong istorya nga, nagigutom na siya, wapa na siya'y kaon.
5: Nalaghan na dyan.
4: Very much so.
3: It's a common story. Unya, para nato, abilang nato, nanangilad na, no, ay nagyun ni sila, na ni-exist yun ni sila nga. Wala, nahurot yun yung budget. No, so, nindot unta ni nga, ato ning masuwayan, para masuta yun nato kung welcome rabag yun tanan.
4: And the best part sa kaning walang gutom kitchen is that, dili lang na siya same meals every day. Interchangeable dili lang meals, para na itagkan variety.
3: Pwede galit nila i-check no sa official Facebook page sa DSWD Field Office 7 Central Visayas. I-check nila kay Musulti Masala. O, today's menu, July 3, na diri, with picture. Pininyahang manok.
5: Nindot siya kay dili na siya lugaw.
3: Bet
4: ka. Namin siya tan-aun. Namin siya tan-aun.
3: O, namin, konsa siya din hika na appetizing.
4: Basta yung magutom na sa tadiri.
3: O, diba? So, ayan, muna itong pangalagad highlights. Apan, let's check, no, ang ato ang mga ka-vibes online. Na, hi, Bangs Kasura! Si Marvin Ladera is also watching us, no, sa ato ang Facebook live streaming. Ato, yung loyal ka-vibes. Ingon siya din hi. Ingon siya, basin kay UP day dapit ning iyang tindahan. Tingali ko nung nakapalit mo og malunggay pandesal. Malunggay pandesal.
5: Mo siguro nang na-affirm sa UP sa gawas.
4: Nadyan na permi. Like, mga afternoon na siya or nasa buntag or afternoon na siya dito.
3: Marvin, kay ikaw ni mo na i-confirm ni Hana og ni Shekinah. Na ako no sa gawas. In siya, DJ lang ka na daduha ka intern og sa UP. Basin permi na sila kapalit og malunggay pandesal. Nakapwesto daw sa UP.
5: Sige, Jun, magpalit. Kainit ang pan.
4: Ako, Jun, luto.
3: Oy, healthy na siya. Yeah. Haom sa Nutrition Month.
4: Kainom, Jun, ko sa one time, nakapalit mi o malunggay pan, mga pila to kabuok. I think, kay gagmay man, Jun, na usually. So, nakahurot ko mga lima kabuok. Kay, lamig kay sad siya, pero also, morning, eat kag healthy, kay malunggay man.
5: Yes. Pero, ang nasa gawa sa UP is katong dako. ₱5.
3: Alright. So, ikaw ba ni siya? Yes, kada hapon daw. O, i-confirm ni Marvin. Wow. Si Marvin Ladera, that's our Suking Ka-Vibes. Yeah. Loyal Ka-Vibes na siya. One of the original yun. Nag-unang yun. Katong nagsugod pag yun. Yes, OG Ka-Vibes. Nahala Marvin. Basin makapalit sila din ha. Ing na da yun. Ing na si Cosme. Cosme yung partner. Ing na si Cosme. Ing na dito Ka-Vibes. Mauna ni. Mauna siya yung kanangkoan. Magic word. Tubagon gali mo ni si Hana og si Shekinah nana. Roslyn Amistad, hello! Thank you so much for watching. Si Aldrin, ingon siya, usukad pa sa una, naasap na pa ka sa ABS, idol na yun. Thank you kaayo, Aldrin or Kiza Diokoma. Daghan king salamat na. Appreciate yun na ko. Salamat kaayo ninyo na. Ayan, ako, Shekinah, Hana. Kinanglan tamo aginod, no? Kaya hapit na mapupos ang ato ang oras. Apan, doon na ba mo i-greet? Kasi it's weekend na. Basin doon na may mga gustong i-greet. Yeah, go ahead. Ikaw, Hana.
4: Greet lang ko sa akong family sa nagpuyo dira sa balay. Hi. O sa akong ate, akong brother-in-law, anak akong pagkumangkon dira sa Sweden. If nagtanaw mo sa live stream. Hi!
3: Hello! Ikaw, Shekinah.
5: Yes. Greet sad ko sa tanang nananaw o sa akong family if naminaw mo. Hi, ninyong tanan.
3: Thank you so much for tuning in. Kung nadyo ko isa ni Sir Wendell Villanueva, daghan kayong salamat ni Monster Pasay. Luagyod ko ka-vibes, no? Ang congratulations ni Nia, Shannon, Waldy May Villanueva. BSBA Marketing Management ni graduate na magna cum laude.
5: Wow, congrats.
3: Congratulations. Gikan sa University of San Carlos, School of Business and Economics. Congratulations to you, Nia, Shannon, Waldemay, Villanueva.
4: Naghanap mga graduations for this week alone.
3: Grabe. Oo.
5: Magna cum laude.
3: Very good, Gani. Congratulations. Unya, hi to Dars Dunham. Hello mga ka-vibes. Pa-shout out kay Josenta Bardillas, my future wife nga 7 months pregnant.
4: Wow,
3: oh, congratulations. Ka-sweet. Ay, congratulations ninyo, Dars, and then ni Josenta. Ayan, amping kanunay sa buntis. Maghinahinay na mig-aginod mga ka-vibes. Daghan king salamat sa inyuhang pag-unong namo karong adlawa. My husband is watching Anthony Gerard as Gera. Oh, diba? So, appeal po niya sa sweet.
5: Supportive.
4: Supportive.
3: Supportive husband. Beta, oy, daghan ka ayong salamat sa to ang mga ka-vibes nga kanunay nga nagsubay na mo. And saning unong na mo, hangtod karong mga orasa gikan pa kaganinang alas 4 sa kadlawon. Daghan ka ayong salamat, no? On a beautiful Friday. Yes.

0: na nilang news writing, news reporting, drama with script, improv drama, co-hosting, unya mag-practice po sila on how to manage a team, no? So good sunod si Mana. So sila mismo mo ay mahimong producer, ilang kaubanan nga interns, ilang mga teammates, no? Para dili rapod kami ang kahibalo. Dapat sila pod kay who knows, they will also land the job na producer sila, news desk, the ba? Unya, syempre appeal ang on how to man the console. Ay, manilang training tomorrow with DJ Kim Yat.
1: Yes. Pag-abot na mo diri sa station, productive na jud kami.
0: Oo. Grabe. Diba? Daghan na kayo silag na buhat.
1: Yes, lingaw kayo.
0: Lingaw kayo. So, ang mga apply silag mga radio station po, hindi ganoon magmahay. Kung ano lang ka na ginagmay na enhancement, kailan mag-equipment.
2: Once mo sunod mi diri, work mode on na jud.
0: Work mode on.
2: Or OJT mode on na jud siya.
0: Pero maka joke-joke pa ba yan?
2: Oo.
0: May ganyan sa lang, grabe sad. Oh, I mean, they are having fun.
1: Yes. Wow.
0: While they're working. Nahala. Uy, manamilit na ta kaya. Arangkada balita, musunod na kauban ng atuang mga CTU main interns. Karoon na ng taod-taod. Siyempre, dagang salamat mga ka-vibes sa inyohang pagpakiguban ka namo. Thank you so much, Campus Ka-vibes, Hannah and Shekinah. God bless, amping mo. Enjoy your weekend.
1: Yes, thank you. Kamusad, Miss Langga Nada.
2: Thank you, sad.
0: Ayan. And sa mga ka-vibes na to din ha, siyempre, daghan king salamat sa inyong pakiguban nilang ganyan. So, sa usa kasi mana, din sa programang Andam Nga Maminaw, Andam Nga Muunong, Andam Nga Mga Lagad, Servisyong Ka-Vibes. Mabalik ko sunod si Mana, adlaw Lunes, doon na tayo bisita sa ito ang Servisyong Ka-Vibes at tangi kong kinsa. And of course, ayaw kalimti ang itong arangkada balita sa hapon, musunod na. Kininyong ubos nga alagad, Langga Nada, sa inyong paborito, Sugbo, Kabisayan, ug Mindanao, 93.1 FM are your favorite music radio Cebu. Special shout out to my husband Anthony and my daughter Nadia Antonia. Amping love love.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Kabay! Kabay!
5: Kabay! Tiguang na ta? Atretis? Mauna ni.
6: Kabay! Kabay! Kasama sa
7: Waana ni.
0: Maayong hapon mga ka-vibes, ang oras alas 5, Jess.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: Music Radio.
1: Ania na ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
2: July 3, 2026, Biyernes. Mas magandang panahon sa masusunod na araw sa pagpasok ng monsoon break. Pero asahang magiging mainit ang mga pangyayari sa Senado sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninia Corpus, ako po si Maan Makapagal.
3: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
2: Arangkada Balita.
4: Senator Rodante Marcoleta, kinasuhan ng plunder at bribery ng Ombudsman. Alert status, ibinabana ng NCRPO matapos ang tatlong araw na kilos protesta ng INC. Senado, nakahanda na para sa gagawing paglilinis sa impeachment ni VP Sara Duterte sa Lunes. Pansamantalang habagat break, mararanasan sa bansa. At Alex Yala, nagkamit ang historic win bilang kauna-unahang Pinay na umabante sa round 3 ng Wimbledon.
3: Sinampahan na ng Ombudsman ang kasong plunder at bribery si Senator Rodante Marcoleta at iba pa sa Sandigan Bayan ngayong Biyernes. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo live. Mari.
2: Jack, tinupad nga ng Office of the Ombudsman ang pangako nito na makasuhan si Senador Rodante Marcoleta ngayong Linggo. Dawit nga rin sa kaso si dating Congressman Mike Defensor, pati na rin ang dalawang negosyante na tinuturong pinagmulan ng undisclosed campaign donations ni Marcoleta.
5: Sa kabila ng tatlong araw na protesta ng Iglesia ni Cristo bilang pagkondena sa posibleng pag-aresto kay Senador Rodante Marcoleta, kinasuhan na ng Ombudsman ang senador kabilang sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray sa Sandigan Bayan ngayong Biyernes. Apat na kaso ang isinampa kabilang ang pandarambong at tatlong counts ng paglabag sa Presidential Decree No. 46 o batas na nagbabawal sa public officials na tumanggap ng regalo mula sa pribadong individual. Ito'y kaugnay sa hindi idineklarang 75 million pesos campaign donations noong 2025 midterm elections. Hindi na rin papayagan sina Marcoleta at mga kapwa-akusado na makalabas ng bansa dahil sa precautionary hold departure order na inilabas ng Sandigan Bayan 7th Division noong Mayo 26 ngayong taon laban sa kanila. Sinabi kasi ng Ombudsman sa kanilang ex parte application for PHDO na may clear and substantial flight risk ang mga respondents. Mahalaga raw na manatili sa Pilipinas ang mga inirereklamo para masiguro ang kanilang pagdalo sa court proceedings.
6: Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin.
7: Ano po yun?
6: Eh sana huwag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Binigay ko nga sa'yo contribution pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba?
7: Loan?
6: Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution.
5: Ngunit ayon sa Office of the Ombudsman, kahit pa kinikilala ang utang na loob sa kulturang Pilipino, wala itong puwang pagdating sa pagganap ng tungkulin ng isang public official. Iginagalang anila ang karapatan ng bawat Pilipino na ipayag ang kanilang sentimiento matapos magdulot ng matinding diskurso ang pagkaso sa senador. Una nang nilinaw na maski private at hindi public funds ang pera, ay sapat pa rin ito alinsunod sa batas para makasuhan ang senador na nooy kongresista ng tanggapin ng pera. Nairaffle na sa Sandigan Bayan ang mga kaso. Ang 3rd Division ang hawak sa kasong plunder habang nahati sa 1st, 4th at 6th Division ang tatlong counts ng bribery.
2: Jack, sa mga oras nga na ito, wala pang inilalabas ang mga korte na warrant of arrest laban kay Marcoleta at sa kanyang mga kapwa akusado. Pero patuloy tayo nagbabantay sa mga developments dito sa Sandigan Bayan. Sa kabila nga niyan, paulit na ngang sinasabi ng ombudsman na walang nangyayaring selective justice sa kanilang tanggapan. At ang mga salita nga o ang ebidensya na ginamit laban kay Marcoleta ay yun din mga salita na kanyang sinabi sa kanyang palabas. Jack?
3: Maraming tanong lang. Based sa experience mo dyan sa ombudsman or sa Sandigan Bayan, kailan sila naglalabas ng warrant? Usually ba the following day or ilang hours lang after magsampan ng kaso? At weekends ba? Naglalabas ba ng warrant of arrest or Monday na ito? Kasi kung Monday ito ilalabas, baka maging parang distraction pa ito dahil magsisimula na yung impeachment trial.
2: Tama nga rin yung nabanggit mo, Jack, na concern, no, na maaaring sumabay ito, no, sa impeachment trial ng bise sa Lunes. Pero kung pagbabasihan nga natin yung nangyari doon kay Senator Jinggoy Estrada, Thursday siya sinampahan ng kaso dito sa Sandigan at dalawang division yung naghati nga doon sa kanyang mga kaso. Friday, naglabas yung isang division ng arrest warrant pero yung isa, Lunes na, naglabas ng warrant of arrest laban sa senador. No? Ngayon, sa mga oras na ito, dahil Friday nga rin sinampahan ng kaso ang senador, wala pa tayong nakikita o natatandaan ang mga nangyari na same day din na naglabas ng warrant of arrest. Jack?
3: Okay, sige. Maraming salamat, Mari Ocampo.
2: Sinabi naman ng Philippine National Police na nakahanda silang ihain ang arrest warrant kay Senator Rodante Marcoleta sakaling ilabas na ito ng Sandigan Bayan. Ito'y matapos kasuhan ng ombudsman si Marcoleta ng bribery at plunder case na walang piyansa. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Ray Co na muli sila may pag-ugnayan sa Senado tulad doong arestuhin si Senador Jinggoy Estrada. Dagdag pa ni Co na laging naaayon sa umiiral na batas ang mga pagkilos ng pulisya.
3: Pag-usapan natin ang isyong iyan kasama ang dating dean ng FEU Institute of Law, si Attorney Mel Santa Maria. Magandang hapon po, Attorney Mel, at welcome back sa Arangkada Balita.
0: Magandang hapon sa iyo, Jack, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Maan, magandang hapon sa inyo. Mabuhay po kayo lahat.
3: Yes, mabuhay kayo, Attorney Mel. Attorney Mel, ganito, no, marami pa rin yung naguguluhan or sadyang ayaw talagang intindihin. No? Kasi nga yung narrative na sinasabi, pag plunder daw, ba't daw naging plunder yung kaso, hindi naman public funds ang involved.
0: Well, kung tatandaan natin yung plunder case ni President Erap nung na-convict siya, ang mga pera doon, kuweteng money. Di ba? Hindi rin na public kung hindi mga pera galing sa private, sugal money lang nga. Pero kasi ang nasa batas ganito. Ano ba ang plunder? Ang plunder ay ginawa o kilos ng mga public official at mga kasabwat nito na nagtipon sila, nag-imbak at nag-acquire ng mga nakaw yaman sa pamamagitan ng mga kombinasyon na kilos kriminal at nakapagkamal sila ng at least 50 million pesos. So ang punto doon, kilos kriminal. So ano yung kilos na kriminal na dapat mapatunayan na ginawang in combination or series, no? Iyon yung sinasabi ngayon doon sa kaso ni Marcoleta na pagbibigay ng tatlong beses na donasyon, no? Yung 30 million, yung 25 million at yung 20 million na hindi naman dineklara sa SOSE at saka sa SALEN. At napakalaki, ginawa yan noong January 2025. Ang unang sabi, campaign funds yan. Kaya lang nga, biglang nagbayad ng donor's tax noong December 2025. Kasi, tandaan natin, Jack, basta campaign funds yan, yan ay tax exempt. Hindi mo binabayaran ng tax. Ngayon, sapagkat dinimanda noon si Marcoleta ng violation na hindi pagpapayal ng SOSE, ang sabi ng COMELEC, sapagkat ibinigay yung pera bago mag-campaign, hindi itinuturing na campaign funds. So may dilema ngayon. Kung hindi campaign funds yon, Eh di private funds yun. Mm-hmm. So nagbayad sila ng donor's tax noong December 2025. Kaya lang napakalaki. $30 million, $25 million, and $20 million. Papasok ngayon ang batas ng Presidential Decree 46. Ang sabi naman ng Presidential Decree number 46, kung sino mang lingkod bayan ang tumanggat o mga o pribadong individual na nagbigay ng gift, regalo, handog, present o anumang bagay na may halaga, kasama na nga dyan ang mga Christmas gift binigay dahil may position ang tao sa gobyerno, mananagot under bribery or indirect bribery sa under Presidential Decree 46. So sinabi ng ombudsman na yung tatlong pagbibigay ng mga milyon-milyon na iyon, bakit hindi iniligay sa SOSE at hindi rin iniligay sa SALEN, at therefore isang pataguyon na nagpapahiwatig lang na lumaki ang yaman niya. At papasok naman dyan yung ating Republic Act 1379. Okay. Ang sabi naman ng Republic Act na yon, ang isang lingkod bayan na napakalaki ang ari-arian, whether pera o mga bagay, na hindi tugma sa kanyang kinikita, ang mga kitang yon ay pinagpapalagay o itinuturing na nakaw yaman. So ang burden of proof yung sa kabila, patunayin nilang hindi. So doon nagkadikit-dikit ang mga batas na ginamit ng ombudsman. Kaya itong kasong ito, ang magiging issue dyan, ito bang binigay bago mag-election period na biglang na-transform from campaign to private funds ay papasok sa plunder, sapagkat iyon ay mga pribado, kasi nagbayad ng tax . So pribadong mga amount yan.
7: Pero yun nga po tsaka doon na rin, anong tingin niyo po mismong si Senator Marcoleta ang umamin nito doon sa isang radio program, or I don't know kung TV or radio program po yun, at yung binanggit pa nga niya yung utang na loob, at nakiusap nga na huwag silang ideklara. Pwede ho ba yung ganong klaseng paliwanag?
0: Unang-una, ignorance of the law, excuses no one. Mm-hmm. Dapat ideklara mo yan sapagkat sabi ng batas, ang mga basta't ikaw ay nagbigay ng donasyon, di ba? Dapat magbayad ka ng tax. Mm-hmm. Kung magbabayad ka ng tax, di merong yung kasulatan, yung tinatawag na dokumento ng BIA para magbayad ng tax. O kung iyan naman ay donasyon, dapat ire-report mo sa COMELEC. So hindi defensa ang hindi ilantad ang donation na iyan. Dapat talagang ilantad yan kasi yun ang minamandando ng batas, no? At siyempre number 2, pumapasok sa Presidential Decree 46 yung indirect bribery. So talagang tsaka yung utang na loob, sabi rin sa 46, basta't ikaw ay tumanggap ng regalo o handog o anumang bagay na may halaga, sapagkat ikaw ay may posisyon sa gobyerno, mananagot ka. Diba, mananagot ka? Yun lang. Kasi yun yung Presidential 46, yan yung ginawa ni Marcos noon nung may martial law pa. No? So yan.
7: Tsaka yun nga, Attorney Mel, diba? Yung utang na loob, napaka-delikado na, kumbaga nasa kultura natin yun. Pero bilang isang public official, ay dapat may delikadesa din. At of course, yung conflict of interest na sinasabi.
0: Oo, kasi sapagkat maganda nga ang ugaling utang na loob, pero ika nga, yung cultural gratitude na yon ends when alleged bribery begins. Ibig sabihin na nababago ang kulay kung merong motivation o motive sa pagbibigay na yun. Kaya yung utang na loob na yun, para di bang kapalit yun? Di ba? So yan ang mga ilalantad na ebidensya. At si Senator Marcoleta naman ay mabibigyan rin ng pagkakataon na depensahan at sanggain yung mga paratang na yan.
7: Opo. Attorney, ganito, una akala ay si Senator Marcoleta lang yung makakasuhan, pero ngayon lumalabas si former Congressman Mike Defensor at yung mga kasama, si Espiritu at yung si Viray ay nakasuhan din. Talagang ganun ho ba yung proseso? Lahat sila, madadamay. At sino ho yung may mas malaking pananagutan? Yung tumanggap o yung nagbigay?
0: Eh, alam mo ito kasi parang one-on-one to eh. Mm-hmm. Di ba talagang one-on-one? So ang ibig sabihin ang level ng kanilang totoo ngang nangyari at mapapatunayan, ang level ng kanilang participation is almost the same. Mm-hmm. Isa nagbigay, isa kumuha. Hindi ito yung mga kaso na may lookout dito, may lookout dyan, may nagbabantay dito na ibababa mo yung mga assessment ng kanang criminal liability kasi yung lesser participation sila. Pero ito, dalawa lang akto eh. Nagbigay at tumanggap eh. So maaring pareho sila ng penalty kasi papasok dito yung tinatawag na sabwatan, conspiracy. Yan. Kung totoo nga itong mga allegation na pinaratang sa kanila.
7: At ito nga po, Attorney Mel, kung sakali po na maglabas ang warrant of arrest at makulong si Senator Marcolet, una-una, non-bailable po ito, no? Tama po ba?
0: Hindi bailable ito at saka pangalawa, ang Sandigan Bayan may 10 araw. May 10 araw para pag-aralan kung may probable cause nga. At ang Sandigan Bayan, pwedeng 3 ang gagawin ito. Kung nakita nilang may probable cause, mag-i-issue ng warrant of arrest. Kung merong kung merong ilang pang bagay na gusto silang malinawan, tatanong nila sa ombudsman. At kung makita nilang wala namang probable cause, i-dismiss to. Yan.
7: And Attorney Mel, ito, habol ko lang na tanong, paano po yan? Kung sakaling luwabas ang warrant at ilabas ito sa Lunes, paano kaya ito makaka-epekto dyan sa impeachment trial? Hindi kaya maging distraction to or magkaroon na naman ng aberya at hindi kagad matuloy itong impeachment trial po?
0: Well, siguro pag-uusapan nila dito yung ano mga ba talaga ang 2/3 kasi kung madadagdag si Marcoleta doon sa dapat bilangin o hindi dapat bilangin na pinag-aawayan nila yung base, yung 24, iikli ba yun o mananatiling 24? Ayan, makaka-apekto yon at siguro pagdedebatihan yan sa Lunes, no? At number 2, syempre kung matuloy iyan, ang sabi na naman ng Korte Suprema, sa mga usaping hindi conviction kundi sa pagpapalakad lang ng impeachment trial, ang mag-iiral ay majority of the quorum. So therefore, si Marcoleta maapektuhan dahil hindi siya makakaboto, hindi siya makakapagtanong, hindi siya makakapag-object, no? Mm-hmm. So yun, ganun lang. Meron siyang epekto doon sa proseso, pero doon sa conviction at acquittal, maari pang pag-usapan yan kasi mukha atang isasalang yung usaping ano ba talaga ang base ng 16 ng 2/3. Yan.
7: Okay, nako, maraming salamat as always Attorney Mel Santa Maria sa insights na binibigay niyo dito sa Arangkada Balita. Happy weekend, sir. At mag-ingat po kayo.
0: Maraming salamat, Jack.
2: Samantala, ibinaba na ng National Capital Region Police Office ang alert status nito matapos ang rally ng Iglesia ni Cristo. Mula sa full alert, ibinalik na ito sa heightened alert kung saan nananatiling naka-duty ang lahat ng tauhan ng NCRPO para matiyak ang seguridad. Tinapos na ng INC ang rally na nagpapahayag ng suporta kay Senador Rodante Marcoleta na nahaharap ngayon sa kasong plunder.
7: Inalis na sa pwesto ang Quezon City Police District Patrolman na bigong tulungan ng isang motorcycle rider na sinigawan at pinagbantaan ng mga rallyista ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon sa PNP, pansamantalang inilipat ang police sa Personnel Holding and Accounting Section habang hinihintay matapos ang investigasyon. Sa viral video, makikitang pinagsisigawan ng rider ng mga rallyista, itinago pa ang susi ng motor nito at pinagbantaang papatayin. Pero imbis na suwayin ng mga rallyista, ang motorista pa ang pinagsabihan ng police. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, ipinanawagan ni Senator Raffy Tulfo na dapat dumaan muli sa pagsasanay ang nasabing police.
2: Ugnayan ng Pilipinas at Canada, itinaas na sa strategic partnership. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
2: Arangkada Balita.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: 8 years old, nag-IOC sa vape naman ng 7. Nagkasakit ito sa baga dahil sa pag-vape. Ngayon, nagagamot na ako ngayon.
10: Fake news na mas ligtas ang vape kesa sa sigarilyo. Ayon sa mga pag-aaral, vape ang dahilan ng ilan sa mga nakamamatay na sakit sa baga gaya ng e-cigarette and vaping product use associated lung injury o e-valley. Pinahihina nito ang puso. Napatunayan ding nagdudulot ng cancer ang mga kemikal nito. Nalalason din ang baga at puso ng nakakalanghap ng secondhand smoke o ang mga taong damay sa usok kahit hindi naninigarilyo. Akala natin mabango, lason po ang usok ng vape. Kaya itigil na po natin ang bisyong ito. Protektahan din natin ang mga kabataan na huhumaling mag-vape. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH, nagpapaalala na bawat buhay mahalaga.
11: Delivery! Maria Jose?
12: Akin yan? Ang laki ng box!
11: Surprise!
12: Yeah! Ba't ka nasa loob ng box?
11: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
12: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
13: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
14: Nagsaservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
15: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and nimigay ka nalang servisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
16: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
14: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
15: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
14: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
17: Mas

0: Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito, San Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: Tulog na lang, lilitisin na si Vice President Sara Duterte. Kumustahin natin ang mapaghahanda para dito ng prosekusyon. Makausap natin si dating Congressman Ace Barbers, isa sa mga tagapagsalita ng prosecution panel. Magandang hapon po, Kong Barbers, at welcome sa Arangkada Barita.
1: Ay, magandang hapon, Maan, at magandang hapon din po sa ating mga kababayan.
0: Mainit na balita ngayong araw ang pagsampa ng kaso ng Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. Eh, paano na po yan at mababawasan na naman ng mga senador? Paano ito maka-apekto sa impeachment trial? Dalawa'y nakakulong? Isang missing? O pugante? Yeah. Paano yun, sir?
1: Well, we have to remember na hanggang ngayon ay sila ay membro pa rin, no, ng Senado. At ayon sa ating saligang batas, na para makakuha ng ang conviction threshold ay dapat umabot sa 2/3. O ika nga, sa numero na 24 senators, ang 2/3 nito ay 16. No? So since they are still members of the Senate, I believe kasama pa rin sila sa bilang. Although, ito kasi bagong situation ito at ngayon lang itong nangyari sa atin, no? Na kung saan may mga senador tayo na hindi makakapag-participate by virtue of a suspension order coming from the ombudsman. The other one naman ay missing. Yung isa naman ay bagong kaso and most likely ay masususpend din. Mm-hmm. No? So ito yung mga issues na dapat talakayin at ito ay dapat iakyat, no? Sa Korte Suprema nang sa ganun ay madesisyonan kaagad before dumating ang ating trial o ang impeachment trial sa punto na magbobotohan ang ating mga members.
0: Mm-hmm. So, sinasabi kasi nakapako nga ba yung voting threshold? Kung sabi nyo ay pwedeng ma-elevate ito sa Supreme Court, kailan dapat isettle, Kong Barbers?
1: Well, maraming napakinggan naman natin yung mga different schools of thought o yung kanilang mga pananaw tungkol dito mula sa mga legal luminaries. So isa doon, sinasabi na dahil dito sa isang jurisprudence, yung Avellino versus Cuenca, eh kapag ang membro ng Senado ay wala sa coercive control o jurisdiction, eh he should not be counted as a part of the number of the senators. Meaning, eh, kung hindi ka nga naman nakapag-participate, no? Hindi ka, saan ka naman nakakita ng huwes na ika nga, o judge, na magde-decide on a very important case na hindi man lang niya nakita, narinig, o na-examine yung mga witnesses at yung mga ebidensya. No? May ganong school of thought. The other school of thought, o yung isang pananaw tungkol dito, ay yung sinasabi naman na very strict ang sinasabi ng ating saligang batas. Pag sinabi doon 2/3, hindi dapat ma-interpret ng ano pang mga classic interpretation except that it should be 2/3 of the all members, no? Ang all members niya ay 24, ang 2/3 niya ay 16. Yun, kaya kailangan talaga erase ito sa tamang korte at of course sa tamang panahon.
0: Aha. Si Senate President Sherwin Gatchalian as presiding officer, na-resolve na rin ito, Kong Barbers. Ano pa ang komento ng House Prosecution Panel?
1: Well, whoever sits as the presiding officer, masasabi lang natin na ang prosecution panel ay handa, no? Napaghandaan po nila ito. Matagal po nila itong simula po nung series of clarificatory hearings sa Committee on Justice hanggang sa ngayon, no, bago mag-trial sa Lunes, sa July 6, ay pinaghahandaan po nila ito. Nagkakaroon po sila ng mock trial. Ang ating private prosecutors at public prosecutors ay patuloy na nag-coordinate. No? Sila ay nagpapalitan ng mga opinion on several issues related dito sa impeachment. And one thing is for sure, no, at least nakita natin, no, na talagang mabubuksan na ang impeachment court ngayong Lunes. Pangalawa, magkakaroon ng pagkakataon na maipakita, no, ang mga ebidensya na nilalatag ng parehas na panig, no, yung panig ng prosecution at saka yung panig ng depensa. So these are the things that the Filipino people must expect and must wait and watch, no, sabi nga.
0: Mm-mm. Sa unang araw ba, Kong Barbers, niresolbahin ba yung pending motions o forthwith ay ilalatag ng ebidensya at magtatawag ng testigo?
1: Well, yun na nga, no, no, kung halimbawa, yung unang artikulo, no, yung first article 4, kung hindi ako nagkakabali, ito yung sa grave threats. No. Bago po maumpisahan yan, aayusin po muna siguro ng impeachment court yung mga motions, yung mga objections, at yung mga procedural issues, no, na inilatag doon sa pre-trial conference. And once the all these issues are resolved at wala na pong nakabinbin, tuloy-tuloy na po ito at babasahin na po yung mga articles of impeachment at mag-uumpisa na rin po yung paglalatag ng ebidensya ng prosecution.
0: Mm-hmm. 57 witnesses, yeah. 62 mm-hmm. days. Parang kung susumahin natin, parang tig-isang testigo sa isang araw. Yung at yung paglalatag pa ng ebidensya at pagpresenta ng testigo, kakayanin kaya Kong Barbers?
1: Well, maring medyo ika nga para sa akin, no, personal opinion, medyo kipit yung oras, pero dun sa rules na inaprubahan ng dalawang panig during the pre-trial conference na isang witness ang kanilang ilalatag, no? At kailangan matapos siya sa loob ng isang araw, no? But if talagang hindi matatapos isang araw, di ba, kinakailangan bigyan ng extension, ang in-korte na ho ang magsasabi niyan. Pero sa rules po na kanilang naaprubahan, ay isang araw, isang witness.
0: Mm-hmm.
1: Yes, tama, no? Medyo mahaba, no? And sa totoo, talagang mukhang aabutin nga, no? Nang ilang buwan siguro ito. Kung tatapusin yung apat na artikulo. Mm-hmm. Remember, Maan, di ba, sa ating experience in the previous impeachment, isa, dalawa pa lang ang nailalatag na articles of impeachment, nagbobotohan na po kagad sila. Mm-hmm. At kapag meron na pong resulta, meron na pong boto, hindi na po kailangan ipakita pa yung ituloy yung ibang articles. As long as it gets a conviction already.
0: Mm-hmm. So, pwedeng mangyari ito ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara na hindi lahat ay mailalatag yung mga artikulo. So kailan masasabi na kumbinsido na ang Senate Impeachment Court? Kumbaga ay kumbinsido na sila sa mga ebidensya?
1: Merong mga ano, no? Kung sufisyente na siguro, this is the legal strategy, no? I'm sure ganun din ang strategiya sa legal strategy ng depensa. Pero sa panig ng prosecution, kapag substantial na, no, yung naipakitang ebidensya at may paniwala na matibay at malakas na ito at makakasecure na ito ng anumang desisyon mula sa korte, then I guess yun yung signal na the prosecution will rest its case, no? But again, no, napaka-importante kasi na mailatag yung lahat ng ebidensya, whether ito ay documentary evidence or otherwise. At sana mailatag din lahat ng mga witnesses, no? Nang sa ganun, marinig talaga ng taong bayan kung ano pa talaga. May punto ba yung aligasyon? O ito ay haka-haka o gawa-gawa lamang ng mga tao na hindi na gustong ma-impeach ang ating pangalawang pangulo. So again, no, doon tayo babagsak, no, sa presentasyon ng ebidensya.
0: Mm-mm. Eh kumusta naman yung last minute na preparation? May kaba po ba sa dibdib ang ating member ng House Prosecution Panel? Nagdadasal? May ritual?
1: Hindi mawawala yung pagdarasal, no? Kasama dyan yung nervyos at saka yung pagdarasal talaga, no? In fact, nagmisa nga nung isang araw at in-offer ang misang yan para sa paglalabas ng katotohanan, ng transparency, at of course yung accountability na sinasab o dinadasal ng ating maraming membro ng prosecution. So medyo syempre hindi maiwasan na may kaba dahil they are on a national stage, no? At dapat they should be on their tip-top shape, ika nga, at on their best self. So we're hoping and praying na sana maging successful ito.
0: Okay, maraming salamat Kong Ace Barbers sa inyong panahon. Muli, magandang hapon.
1: Magandang hapon and thank you.
2: Sa ibang balita, matapos ang bilateral meeting kasama si Canadian Prime Minister Mark Carney, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itinaas na sa strategic partnership ang relasyon ng Pilipinas at Canada. Ano nga ba ang maitutulong nito para sa Pilipinas at para sa mga Pilipino? Yan ang umaarkadang balita ni Christian Bascones.
3: Today, I am pleased to announce the elevation of our bilateral relationship to a strategic partnership.
4: Mahigit isang dekada mula nang bumisita ang isang pangulo ng Pilipinas sa Canada. Ngayon, sa official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., muli nilang pinagtibay ni Prime Minister Mark Carney ang pangakong tapusin ang negosasyon para sa isang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada bago matapos ang 2026. Nakatagda ring makipagpulong ang pangulo sa mga negosyante sa Canada upang talakayin ang posibleng dagdag na pamumuhunan sa Pilipinas.
3: Canadian businesses, including those in said sectors, have been largely successful in the Philippines. I look forward to discussing more opportunities for deeper commercial ties between our two countries.
4: Sa tala ng 2021 Canadian Census, halos 1 milyong Pilipino ang naninirahan sa Canada. Pinasalamatan ni Prime Minister Carney ang mga Pilipino na siyang tumulong hubugin ang kultura ng Canada sa pamamagitan ng pagdadala ng kultura ng Pilipinas.
5: Mr. President, we are one people, united in diversity and our humanity. And Filipino Canadians also helping to lead our nation, including my colleague.
4: Ibinahagi ng dating TV news presenter sa Pilipinas at ngayon news anchor na sa Canada na si Reyes Santos ang pagiging proud Pinay sa kabila ng tagumpay sa kanyang karera.
6: I'm proud of our Filipinos here. We are being celebrated in different sectors.
4: Ayon kay Consul General Gina Hamoralin, may pagmamalaking tunay ang mga itinuturing na bayani ng bayan, mga OFWs, dahil sa angking kahusayan at kasipagan.
7: Nagkaroon sila ng mga nakasama sa trabaho, mga Pilipino, and they can vouch for the

0: World Bank sa upper middle income status ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya kailangan tutukan ng masusunod pang administrasyon ang paghikayat ng mga mamumuhunan sa bansa. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
1: Simula 1987, nasa ilalim ng lower middle income economy ang Pilipinas. Ibig sabihin, mababa ang kita sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Limitado ang mga industriya at marami ang mga mahihirap. Pero matapos ang 35 taon, idineklara ng World Bank na tumaas ang status sa Pilipinas sa upper middle income matapos umabot sa $4,850 ang gross national income noong 2025. Paliwanag ni dating Finance Secretary Margarito Teves, malaking pasalamat ito sa mga OFW na nagpapadala ng mas mataas sa remittance. Makakahikayat umano ang upper middle income status sa mga investor. Pero babantayan pa rin nila kung gaano nga ba kadali ang magnegosyo sa Pilipinas.
2: Madali ba yung pagtayo ng mga negosyo? Tsaka yung cost of doing business? Gaano kamahal yung electricidad? Yung internet available pa po yan? Mga infrastructure? Inflation rate? Yun naman tinitignan talaga ng investor. Huh? Yung upper middle income status, status po lang yan. Kailangan lagyan ng laman yung status na po yan.
1: Kaya hamon ngayon, namatugo na ng mga pangunahing problema sa bansa.
2: Hindi lamang na kumpiyansa tayo sa ating bagong status. Baliwala yan kung hindi natin baguhin ang ating sarili.
3: Correct.
2: Tsaka kasama na po yan, ipaunlad uli natin, ibigyang pansin at tulong ang agrikultura tsaka yung manufacturing sector. Medyo mahina po tayo dyan.
1: Kapag tumatag umano ang agriculture at manufacturing sa bansa, hindi na tayo aasa sa mga imported at mas malaki ang kikitain ng bansa. Dadami din ang trabaho at di na mapipilitan ng mga Pilipino ng mga ibang bansa. Pero ayon kay Teves, hindi natin mararamdaman agad-agad ang epekto ng isang upper middle income status. Kailangan kasing magtuloy-tuloy ang mga reformang ito hanggang sa mga susunod na administrasyon.
2: Kung masustain po natin sa mga apat administrasyon, posible na ma-approximate natin yung nagawa ng Malaysia. Na Malaysia ngayon ang number one sa ating kasamang Asian peers. $12,000 per capita na sila. Tayo a little over $4,800.
1: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Marami ang nagulat ng gawing state witness ng Office of the Ombudsman si former DPWH Secretary Manuel Bonoan tungkol sa mga flood control anomalies. Ang ibig bang sabihin nito ay mawawala na ang kaso laban sa dating kalihim? May kredibilidad ba siya bilang isang testigo? Pag-usapan natin yan kasama ang public interest lawyer na si Attorney Reyes Del Rosario. Magandang gabi po, Attorney Reyes, at welcome po sa Arangkada Balita.
5: Magandang gabi, Sir Jack, at magandang gabi po sa lahat na nakikinig sa atin ngayon.
4: Yes, una-una, Attorney Reyes, nagulat po ba kayo? Anong reaction yun nung i-anunsyo na magiging state witness itong si former DPWA Secretary Manuel Bonoan?
5: Well, definitely may gulat, no? Kasi first and foremost, sino ba ang pwede nating ituro dito sa flood control issue na ito? Mm-hmm. You have to remember that a lot of the controversy surrounding this particular issue involves the executive in terms of allocating of the funds, disbursement of the funds, even in terms of procurement and pagbibigay nito sa mga LGU and of course in the implementation. Mm. And a lot of these processes involve talaga ang DPWH. Mm. Bakit natin, nagulat ako because bakit natin i-absolve si Secretary Bonoan when in fact I feel like he is one of the most central and key figures in this particular issue.
4: Mm-hmm. And dati matagal na actually pinag-uusapan to kung pwede maging state witness noon na yung mga iba, yung mga dating mga district engineers. Pero lagi sinasabi, kailangan na para maging state witness ka, ikaw yung least guilty. Tama po ba?
5: Correct. Just to correct, hindi naman siya least guilty dapat, Sir Jack. It must be not the most guilty. Yep. So kahit hindi ikaw yung least guilty, but if you're not the most guilty, pwede kang maging witness. Pero ang question natin dito, sino pa ba ang pwede natin ituro as the most guilty sa usaping ito? Uh-huh. Ang pinaka-determination po dito ng korte is, number one, ano ba ang liability niya compared sa liability ng mga ibang akusado? We have to remember also na gaya nga nang na-mention mo, Sir Jack, there were also attempts on the part of officials of DPWH na mapasama as statement. This is, pero you have...

0: District Engineer, Engineer Bryce Hernandez, mm-hmm. who has not gotten this privilege of being a state witness. So, ang tanong natin, since si Bryce Hernandez was not granted this privilege, why would you give it to his boss? Ultimate District Engineer, hindi nga siya nag-grant ng anywhere. So much more dapat ang DBWH check it out.
1: So ang basa niyo po ba dito ay kumbaga ito si former Secretary Bonon ay definitely ay hindi siya dapat kumbaga nandun siya sa talagang isa sa mga hindi naman guilty pero ang laki ng kumbaga kinalaman niya.
0: Yeah, well, the involvement of Secretary Bonon is up for the courts to decide. Hindi naman natin pwedeng sabihin na guilty talaga siya. Pero ang ano kasi dito, even the allegation of the ombudsman, ang medyo nakakagulat din dito, Sir Jack, in the allegation of the ombudsman, in the complaint of the ombudsman, medyo na-pin down nila si Secretary Bonon as one of the key figures. Mm-hmm. Pero ngayon, they're now applying for him to become a state witness. So ang question natin, what changed, no? Also talks among public officials and even Associate Justice Carpio and former Senator Trillanes, they're questioning this particular move. And if dapat man na i-grant yung kanyang pagiging state witness, dapat may cooperation on the part of Secretary Bonon, even as simple as restitution. Yung ibig sabihin po ng restitution, ibalik nga yung mga pera na allegedly ninakaw para makita talaga na willing siya makipag-cooperate with the government. Kasi ang weird naman, ibibigyan mo siya ng immunity, hindi mo na siya kakastuhan, pero he's still keeping the alleged public funds na ninakaw ng whoever, no, ng mga sangkot dito sa flood control scandal.
1: So, kumbaga, ang sinasabi niyo, attorney, ay yung sincerity niya. Kaya yung sinasabi niyo, yung restitution part po. Tama po.
0: Yes. Nasabi naman na ni ombudsman na meron na daw cooperation agreement. But I don't think ang cooperation agreement is that will already justify him becoming a state witness. Kasi dapat yung, ako, I agree with Senator Trillanes, no? Na dapat itong agreement na to ay dapat may couple with a restitution. Mm-hmm. No, ibalik para if willing talaga siya and if sincere siya na makapagtulungan sa gobyerno, ibalik yung pera na allegedly ninakaw.
1: Mm-hmm. And attorney, anong reaction niyo na sabi ka plano pang gamitin yung 18 Maleta Boys laban po nga dito kay dating speaker? Tingin niyo good move ba ito para sa prosecution? Kasi may questions na sa credibility nitong 18 ex-Marines dahil ang sinasabi nga paiba-iba ang kanilang statements, nagbabago yung listahan.
0: Yeah, ako naman I'm of the opinion talaga and I've always been saying this na dapat lahat ng sangkot managot, whoever that is, whatever position that person held, but just as long as sangkot siya sa flood control anomaly, dapat talagang masangkot, no? So, ako naman, when it comes to the 18 Maleta Boys, you're correct, Sir Jack, there are a lot of questions already on their credibility. Hindi nila maayos yung kanilang, even the testimony. A lot of them, a majority of them, even Attorney Baligod, not signed that affidavit. Yet, no? So, paano natin makikita ng credibility kung sila mismo ayaw nilang masubject to scrutiny yung sarili nila? Because you have to remember, Sir Jack, if you sign affidavit and that is subsequently notarized, pwede ka na subject to a crime of perjury. Mm-hmm. Diba? So, basically, I think yun yung kinakatakutin nila. That's why ayaw nilang pumirma. Ang question ko naman, kung seryoso kayo, kung sigurado kayo, and kung truthful talaga yung testimony nyo, at ayaw nyong pirmahan yung affidavit. So I think dapat maging part of the question din yon. Kung kukunin sila ng ombudsman, ang question natin, meron bang credibility ang 18 Maleta Boys na maging witness, no? Kasi parang nangyari ngayon dito, naghahanap na lang talaga tayo ng pwedeng ituro and all available evidence na kahit hindi naman natin ma-verify, sinasali na lang natin.
1: Kumbaga, kung tama ka doon, attorney, kung yan talaga ang statement mo, dapat kaya mo siyang panindigan at hindi ka dapat natatakot. Yes.
0: Exactly. Exactly, Sir
1: Jack. Okay, sige. Maraming salamat po, Attorney Reyes Del Rosario, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Happy weekend, sir. At mag-ingat po kayo.
0: Happy weekend, Sir Jack and everyone.
2: Nabulabog ng bomb at gang threat ang Eastern Summer National Comprehensive High School sa Burungan City. Ligtas naman ang mga estudyante pero inaalam pa kung sino ang nasa likod ng pagbabanta. Yan ang umarangkadang balita ni Sylvia Abadingo. Suspendido ang klase sa Eastern Samar National Comprehensive High School sa Burangan City matapos makatanggap ang paralan ng isang online bomb at gun threat ngayong araw, July 3. Agad namang kumilos ang mga otoridad upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aral at kawalin ng paaralan. Ayon sa pamunuan ng paaralan, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa isang online post noong Hulyo 3 na naglalaman ng banta ng bomba at baril. Dahil dito, agad na ipinasuspendi ang mga klase. Nag-deploy din ang pulisya ng isang SWAT team upang inspeksyonin at siguraduhin ligtas ang mga lugar na nabanggit sa online post. Matapos ang masusing paghahalughog, dineklara ng Burangan City Police Station na wala ng anumang banta ng bomba o baril sa loob ng paaralan simula alas 8:35 ng umaga.
3: We assured the public that ESNCHS takes all security threats seriously. We are fully cooperating with the authorities in their ongoing investigation to ensure accountability and to maintain a state of learning environment for everyone.
2: Bagamat idiniklarang ligtas na ang campus, binigyang diin ang pamunuan ng paaralan na hindi nila binabaliwala ang anumang banta sa seguridad.
3: So we took it seriously. We are currently still, this investigation is going on para masiguradong a safe and secure dito ang ating eskwelahan.
2: Patuloy pa rin ang pakikipagtulungan nila sa mga otoridad habang isinasagawa ang investigasyon upang matukoy ang pinagmula ng nasabing online threat. Alauna kaninang hapon ay agad naman na ibinalik na normal na klase. Sa ngayon na nanatiling ligtas ang campus ng Eastern Samar National Comprehensive High School. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
1: Sa ibang balita na dakip na ng mga otoridad ang suspect sa pagpatay sa isang babae at tatlo nitong anak sa Zamboanga del Sur. Yan ang umarangkadang balita ni Jam Nueva.
4: Nandakip na at umami ng suspect sa brutal na pagpatay sa isang ina at tatlo nitong minor de edad na anak sa Josefina Zamboanga del Sur. Ang suspect, boyfriend umano ng biktima na nahaharap sa apat na magkakahiwalay na kasong murder. Kinilala ang suspect na si Frankie Barcelona Camiging, 23 years old, na naaresto sa barangay Panagaan, Mahayag, nitong July 2. Ayon sa pulisya, inamin umano ng suspect ang krimen matapos ang alitan nila ng biktimang si Arlene Dumalte, na damay at napatay rin ang tatlo nitong anak na umano'y nagtangkang ipagtanggol ang kanilang ina.
5: Naglalakad lang siya, pauwi papuntang Mahayag, kaya natagalan tayo konti ng pag-trace sa kanya. Na-monitor natin yung suspect pagkarating niya sa kanila. Di na po siya ng laban.
4: Matatanda ang patay na at maraming saksak sa katawan nang matagpuan ng mag-ina sa loob ng kanilang bahay sa Purok 5, Barangay Litapa noong July 29. Sa ngayon, nakaburol na ang dapi ng mga biktima at marami ng tulong pinansyal ang natatanggap ng pamilya mula sa mga nagmamalasakit. Nananawagan naman ang kapatid ng biktima na si Marisa Fernan Ubog sa publiko na itigil na ang pambabatiko sa social media sa kanyang kapatid at igalang ang pagdadalamhati ng kanilang pamilya. Apat na magkakahiwalay na kasong murder ang ihahain laban sa suspect. Mula dito sa Zamboanga del Sur, Jam Nueva ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Arestado ang isang kasambahay matapos ireklamo ng pagnanakaw sa isang subdivision sa Barangay Ugong Norte sa Quezon City. Aabot sa halos 4 na milyong pisong halaga ng alahas ang natangay ng sospek. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
7: Himas rehas ngayon ng 28 anyos na kasambahay nito nang dalhin sa Eastwood Police Station matapos na ireklamo ng amo nito dahil sa pagnanakaw sa kanilang bahay sa Barangay Ugong Norte, Quezon City. Nitong Miyerkules lang nang madiskubre ng may-ari ng bahay na nawawala na ang ilan sa kanyang mga alahas.
8: Habang chinecheck nung may-ari yung kanyang mga alahas, napansin niya na maraming nawawala sa kanyang mga alahas. Tinawag niya ngayon ang kanyang kasambahay, eto na ngayon yung suspect natin. At sa pagtawag sa kanya, tinanong na may mga nawawala siyang mga alahas, inadmit naman na kaagad niya na siya nga ang kumuha ng mga alahas na nawawala.
7: Aabot sa halos 4 milyong pisong halaga ng iba't ibang alahas ang natangay ng sospek. Pero hindi pa ito nababawi ng pulisya. Lumalabas sa investigasyon na posibleng dinala ng sospek ang mga ninako na alahas sa Cubao nang mag-day off ito noong June 20. Pinuntahan nila ang sinasabing bahay pero wala silang naabutan.
8: Sa ngayon, tinitingnan natin yung anggulo kung mayroon siyang kasabwat. Kung meron man ay malaman natin. Yung cellphone niya, kailangan pa nating alamin. At with the consent pa rin ng suspect na ma-verify natin sa kanyang cellphone mismo kung meron nga siyang mga kasabwat dito.
7: Depensa naman ng suspect, hindi niya ginawa ang krimen.
9: Hindi ko kayang ginawa.
10: Bakit mo kaya may ipapagbitang?
9: Opo, alam kayo ma'am.
7: Sinampahan na ang suspect ng kasong qualified theft. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Arestado ang tatlong miyembro ng sindikatong nagnakaw ng halos 3 milyong pisong halaga ng gadgets sa tindahan sa Davao Region. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya.
11: Nahuli na ng mga otoridad ang 3 sa 8 mga suspect na sangkot sa panloloob ng isang gadget shop sa Turil, Davao City at isa naman sa Tagum City, Davao del Norte nitong Hunyo 24. Ayon sa Turil PNP, iisang grupo lang ang nanloob sa 2 gadget shop kung saan nasa 101 na mga mamahaling cellphones ang natangay nila na umabot sa 2.8 million pesos ang kabuuang halaga. Nitong Hulyo 1, nakita ng pulisya ang van na itinuturong ginamit ng mga suspect sa krimen sa barangay Suarez, Iligan City. Nahuli ang mag-asawang suspect na sakay nito maging ang ilang mga cellphone na natira matapos nilang ibenta ang karamihan nito sa Marawi. Kinilala ang mga naaresto na sina Nora Nisa Mustafa at Khalil Mustafa. Sa hiwalay na operasyon, nahuli ang pinaniniwala ang bumibili ng nakaw na gadgets na si alias Khalil sa kanyang tindahan sa Marawi City. Matapos nilang malimas ang mga gadgets sa Turil, Davao City, tumungo naman sila sa Tagum City, Davao del Norte at nilooban din nila ang isang gadget shop. Agad silang umalis pagkatapos ng krimen at pinaniniwalang ibinenta ang mga gadgets sa Marawi City. Mariin namang itinanggi ng isa sa mga suspect ang akusasyon.
12: Pasok dyan sa Turil, wala po kami doon. At yung asawa ko, wala naman sa aktong kami po nung nakaw. Yung pinakita sa akin, alas 6 po ng hapon yun. Pero yung nakawan po, alas 3 po ng madaling araw. Kaya tinatanggi po namin yung nakasama po asawa ko.
13: As per my investigation and operational research sa mga history ng suspects, para silang mga grupo na ganun ang mga lakad na robbery. And in fact, according to them, may mga bata pa doon.
11: Patuloy pang pinaghahanap ngayon ang nasa 5 suspect na isang babae, 3 lalaki at isang menor de edad. Mula dito sa Davao, Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
14: Para sa balitang showbiz, isang kapanapanabik na comeback ang P-pop boy group na First One para sa kanilang 6th anniversary sa industriya. Sa kanilang official Instagram account, ipinasilip ng grupo ang dapat abangan sa kanilang susunod na music video. Ginanap din kahapon ang private press conference ng First One para sa i-release nilang first ever album na pinamagatang Gigil. Ayon sa boy group, isang milestone ito para sa kanila dahil hindi lamang ito sinoshowcase ang kanilang signature sound, ngunit pinapakita rin ang kanilang naging journey sa nagdaang taon. Inaanyayahan ng First One ang kanilang fans para sa libreng Gigil album launch party sa August 1.
1: So sports naman, nagkamit ng isang historic win si Pinoy tennis pride Alex Ayala matapos umabante sa 3rd round ng Wimbledon. Tagumpay na nadinomina ni Ayala ang pambato ng Australia na si Maya Joint sa score na 3-6, 6-2 at 6-0. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na umusad ang isang Filipino woman player sa 3rd round ng Grand Slam. Una nang nagtapat si Joint at Ayala sa Lexus Eastbourne Open noong nakarang taon kung saan nagwagi ang Aussie star. Ayon kay Ayala, naging masaya siya sa maituturing nilang rematch at nagpasalamat sa lahat ng mga Pilipinong Pinoy na patuloy na sumusuporta sa kanya.
15: I think the atmosphere today was amazing. It was electric, respectful, and all that I could have hoped for.
14: Yan ang mga dekadang balita ngayong araw sa ngalan ni Nina Corpus. Ako po si Maan Makapagal.
1: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.
16: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: ng mga nagbabagang balita. Senador Duterte Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa, kinasuhan ng pantarambong dahil sa hindi pagdeklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya. Mga senador, nagpulong para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang pasilip sa paghahanda ng Senado, tutukan live! Lalaking sangkot tumano sa bentahan ng mga sasakyan na peke ang papeles, arestado. Senior citizen na hit and run, patay. Alex Ayala, gumawa na naman ng kasaysayan, pasok na sa ikatlong round ng Wimbledon matapos rumespa kay Maya Joint. Pini, ilalagay sa spotlight ang mga lokal na destinasyon ng bansa bilang bagong tourism ambassadors. At Catherine Bernardo, aminadong nakaramdam ng pressure sa kanyang upcoming seryeng Someone, Someday.
1: I don't want to do the series for the sake of just doing a comeback project. I want it to be nice and refreshing.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa pagsasampa ng kaso ng Ombudsman kay Senador Rodante Marcoleta. Naharap na ngayon sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Sina Senador Marcoleta, dating Kongresista Mike Defensor at dalawang negosyante na sa umano'y hindi pagdeklara sa nasa 75 milyong pisong donasyon para sa kampanya. Live mula sa Sandigan Bayan, nagpapatrol, Cassandra Salonga. Cassandra, ano ang basehan ng Ombudsman sa pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta?
2: Alvin, ayon sa Office of the Ombudsman ay sinampahan no ng kasong plunder. Itong non-bailable na kasong plunder, itong si Senator Rodante Marcoleta at iba pa niyang correspondent. At kailangan mapatunayan ng prosecution na itong si Marcoleta na opisyal ng gobyerno noong nakaraang taon na kung saan nagkaroon siya ng pagkamal. Alvin, ulitin ko lang, no? Sa kasong ito, iginigit ng Office of the Ombudsman na umano'y 75 million pesos yung hindi idineklarang campaign donations na ni Senador Rodante Marcoleta mula sa kanyang campaign donors.
3: Dumami ang mga pulis na nagbabantay sa Sandigan Bayan na magsampa ang kinatawan ng Office of the Ombudsman ng kasong pandarambong kay Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray, kaugnay na umano'y pagtanggap ng senador ng tatlong cash donations na umaabot sa 75 milyong piso na hindi itineklara sa kanyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALIN at Campaign Finance Reports. Naharap din sila sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang batas na nagbabawal sa mga opisyal na tumanggap ng regalo at sa mga pribadong individual na magbigay nito. Sa isinagawang special raffle ng Korte, Biyernes ng umaga, napunta ang kasong plunder sa 3rd Division na pinamumunuan ni Associate Justice Carl Miranda na humahawak din sa kasong malversation ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay sa maanwalyang road art project sa Oriental Mindoro, habang ang tatlong magkakahiwalay na kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 ay napunta sa 1st, 4th at 6th Division ng Korte. Naunang inamin ni Marcoleta na hindi niya idineklara ang mga naturang donasyon dahil utang na loob niya ito sa campaign donors na nakiusap umanong wag pangalanan. Pero giit ng Office of the Ombudsman, walang puwang sa pamahalaan ang pagtanaw ng utang na loob at hindi ito dapat gawing dahilan ng hindi pagdeklara ng donasyon. Iginagalang din umano ng Ombudsman ang karapatan ng mga mamamayan na magpahayag ng opinyon, magtipon at manawagan ng pananagutan. Dagdag pa ng Ombudsman, iginagalang nito ang presumption of innocence ni Marcoleta at karapatan niyang ipagtanggol ang sarili sa korte. Sa pahayag ng anak ng senador na si Sagip Partiless Representative Paulo Henry Marcoleta, iginiit niyang walang sapat na batayan ang kasong plunder dahil pribadong donasyon at hindi pondo ng gobyerno ang tinutukoy sa reklamo. Aniya, walang ebidensyang ginamit ni Marcoleta ang kanyang posisyon para makakuha ng pabor o benepisyo kapalit ng donasyon. Naniniwala rin siyang may motibong pampolitika umano ang pagsasampa ng kaso na layon umanong patahimikin ang kanyang ama. Pero dati nang sinabi ng Ombudsman na masyado malaki ang halagang natanggap ni Marcoleta na maituturing na paglabag, lalo na't siya ay nakaupong kongresista noon. Kaya kahit private funds sa mga pondo, maari pa rin itong maituring na ill-gotten wealth. Sa kanya namang counter-affidavit, sinabi ng senador na ibinigay ang mga donasyon bago pa magsimula ang campaign period at nagastos ito sa kampanya kaya hindi naging bahagi ng kanyang mga ari-arian nang isumite ang SALN. Dito lang Martes, iginiit din noon ni Marcoleta na ang pagsampa ng kaso sa kanya ay bahagi umano ng planong hadlangan ang kanyang paglahok sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Malaman ninyo kung sino ang nagkasa.
2: Alvin, kanina dumating ang abogado ni Senador Rodante Marcoleta dito sa Sandigan Bayan, pero tumagi siya magbigay ng pahayag at magbigay ng impormasyon kung ano ang pake niya dito sa korte. Samantala, kapag nagkaroon ng judicial determination ang mga maestrado na merong probable cause o sapat na batayan para kasuhan sina Marcoleta at ang kanyang correspondents, ay maaari na silang maglabas ng warrant of arrest, at yan yung inaantabayanan natin sa ngayon. Alvin, balik sa'yo.
1: Cassandra, yun ang tanong ko. Sa pangkaraniwan, gaano kahabang panahon ang kakailanganin para makapagpasa ang Sandigan Bayan whether or not to issue a warrant of arrest?
2: Alvin, walang timeline na ibinigay sa atin ang Sandigan Bayan kung kailan sila maglalabas ng warrant of arrest. Pero ayon sa Sandigan Bayan na rules at ang rules of court ay 10 days mula filing, dapat ay maglabas sila ng warrant of arrest. Pero depende yan sa Sandigan Bayan judges, no, kung sila ay magkakaroon nga ng judicial determination of probable cause na pwedeng sampahan ang kaso sina Senador Rodante Marcoleta at ang kanya correspondents. Alvin?
1: So si Senador Marcoleta ay may abogado na. What about yung ibang respondents? Pumunta na rin yung mga abogado nila dyan sa Sandigan Bayan, Cassandra?
2: Then kanina wala tayong namataan na mga abogado ng ibang respondent gaya ni dating congressman na Mike Defensor at yung dalawang businessman, at hindi rin wala din tayong nakita kanina doon sa mga respondent. Balik sa iyo, Alvin.
1: Maraming salamat, Cassandra Salonga. Nasawi ang isang senior citizen matapos ma-hit and run sa Quezon City nitong Sabado. Tukoy na agad ng mga otoridad ang suspect at hinahanda ng pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Yan ang CCTV Patrol ni Allison Ko.
5: Pasado na 6:30 ng umaga noong Sabado, hagib sa CCTV na tinatawid ng isang lalaki ang Quezon Avenue Corner Scout Magbanwa nang salpukin ng puting SUV na mabilis ang takbo. Hindi huminto ang SUV at dumire-diretso lang. Ayon sa Quezon City Police District, pauwi na ang biktima sa Tondo, Maynila ng madisgrasya.
6: Itong naturang biktima po ay galing sa isang bar sa Quezon Ave. Siya po ay pauwi na nung siya po ay nabiktima ng hit and run.
5: Naisugod pa sa ospital ang biktima pero idineklara siyang dead on arrival. Sa backtracking sa kuha ng CCTV, tukoy na ng QCPD ang 47 anyos sa suspect. Inihahanda ng mga dokumento sa pagsasampa ng mga reklamo sa piskalya. At dahil tinakbuhan ng suspect ang biktima, maharap siya sa hiwalay na kaso.
6: Sa ngayon po ay nag-reach out po kami sa family upang maihanda na yung mga dokumento sa ating pagsampa. Ang suspect po ay pwedeng humarap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide at violation of revised penal code article 275 or abandonment of one's victim.
5: Nailibing na ang biktima at sinusubukan pang hinga ng panig ng ABS-CBN News ang pamilya nito. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad sa mga motorista na maging maingat at iwasang magpatakbo ng mabilis sa kalsada. Pinayuhan din ang mga pedestrian na gumamit ng itinalagang mga tawiran. Allison Ko, ABS-CBN News.
7: Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office Central Visayas ang SUV driver na nakabundol sa sumita sa kanyang traffic enforcer sa Barangay Capital Site, Cebu City noong Miyerkules. Nakunan sa CCTV na tinangkapang tumakas ng driver matapos ang insidente. Pero nahabol siya ng isang pedestrian at tuluyang naaresto. Ayon po sa LTO, malinaw na may intensyon ng SUV driver na takasan ang kanyang pananagutan sa biktima na kinailangang operahan dahil sa bali sa daliri sa kamay. May tuturingan nila itong reckless driving. Sinuspende rin ang lisensya ng driver ng 90 araw at isinailalim sa alarma ang gamit niyang sasakyan. Nasa kustudiya ng Cebu City Police Office ang driver. Maharap siya sa reklamong direct assault with attempted homicide. Kalaboso ang isang lalaki matapos magnakaw sa pinapasukang auto repair shop sa Quezon City. Ang mga tinangay na gamit ng suspect umabot sa mahigit 100,000 piso ang halaga. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
8: Abala paglagay ng mga gamit sa sako ang 18-anyos na empleyado ng talyer na ito sa Barangay Commonwealth Quezon City, Martes ng umaga. Maya-maya pa, bit-bit na ng lalaki ang sako paalis ng talyer. Ayon sa PNP, mga automotive parts, electrical tools at mga electrical wiring na nagkakahalaga ng nasa 126,000 pesos ang laman ng sako na ninakaw pala ng lalaki. Bago ang pagnanakaw, nakuhanan po siya sa CCTV na nagmamasid sa labas ng talyer.
9: dumulog sa amin dito sa istasyon ng isang lalaki na di umano ay na-discover nga niya ng pagising niya sa umaga ay nawawala yung mga tools niya. Nag-review po tayo ng CCTV at napag-alaman po namin na ang suspect po natin ay empleyado din po niya.
8: Natunto ng PNP ang lalaki sa kanyang bahay kung saan na-recover din na ang mga ninakaw na automotive parts, electrical tools at mga electrical wire. Aminado naman ang suspect sa pagnanakaw.
10: Wala po kasi ang pere. Bibili po ng pagkain. Babasahin siya naman po. Maliit naman po kasi ako eh.
8: Pursigido ang may-ari ng talyer na sampahan ng reklamong qualified theft ang lalaki. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
11: Arestado ang dalawang lalaking sangkot umano sa pagbebenta ng mga sasakyang peke ang mga papeles at hindi pa tapos bayaran sa bangko. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
12: Pinalibutan ng mga operatiba ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang lalaking ito at ang kanyang kasama sa isang parking lot sa Pasay City. Inireklamo ang suspect na nagbenta ng sasakyan na peke pala mga papeles.
13: Sir, posas. Posas po kayo.
12: Nagreklamo sa NBI ang biktimang si Elias Diego matapos bayaran ng higit 1,000,000 piso ang isang second-hand na SUV. Pero naipasuri nila sa PNP Highway Patrol Group ang sasakyan at ang mga dokumento nito. Na-discovering tampered ang chassis number ng sasakyan at iba ang nakapangalan sa ORCR.
14: Sobrang lungkot ko po kasi pinaghirapan po namin yung pera. Saka talagang pinaghatihan po talaga namin yan para mabili po namin yung sasakyan. Tapos ganoon na lang po mangyayari.
12: Ayon sa NBI, talonkasa ang tawag sa modus na ito, kung saan illegal na binibenta ang sasakyan di patapos bayaran sa bangko.
15: Hahanap sila sa publiko ng kaparehas na sasakyan. I-assume ang panibagong plaka, kukopyahin nila, kaya nga naman, kaya natin natawag nating kambal plaka. Pagkatapos, itatamper ang chassis number at kukuha ngayon sila ng peke, na certificate of registration. Saka mo siya i-post via social media para makahanap ng buyer.
12: Depensa ang suspect, biktima lang din siya ng unang nagbenta ng sasakyan sa kanya. Pero hindi ito pinaniwala ng biktima.
16: Biktima rin ako. So, gusto ko na mabalik yung pera ko. Then, in return, ang nangyayari, nabibiktima rin ako. Kasi gusto ko na mabalik yung puhunan ko yung nilabas kong pera sa sasakyan ko.
14: Unang-una, dalawa yung binibenta niya eh. Kung biktima lang siya, di dapat isa yun. Diba? Saka kung hindi siya scammer, kung biktima lang din siya, edi sana doon kami nagtransakto sa bahay niya. Pero hindi, gumamit siya ng ibang bahay. Umupa siya ng ibang bahay.
12: Payo ng NBI sa publiko, ipasuri sa Highway Patrol Group ang sasakyan at verifikahin ang mga dokumento bago bayaran ang sasakyan bibilhin.
15: Dalhin for macro etching. Gumagawa po ng ganyan na normal na serbisyo ang ating PNP Highway Patrol Group. Doon pa lang malalaman mo kung yung chassis number as indicated in the documents, particularly the certificate of registration, matches the chassis number.
12: Nakumpiska mula sa suspect ay ilang peking ID na may iba-ibang pangalan at isang belt bag na may lamang ilang sachet ng marijuana.
15: He was found positive to be using sa kanyang urine. Napatunayan na gumagamit siya ng marijuana at ng shabu.
12: Sinampahan na ng reklamong estafa, falsification of public documents at paglabag sa Cybercrime Prevention Act dahil nagbebenta online ng mga suspect. Patuloy naman tinitingnan ng NBI kung may iba pang nabiktima ang mga suspect. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
11: Sinibak na sa pwesto ang pulis sa isang viral video na nabigo o manong protektahan ang isang motorcycle rider habang nagkakagulo sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City kamakailan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Ray Co, inilipat na ang naturang pulis sa Personnel Holding and Accounting Section, ang unit na namamahala sa mga tauhan ng PNP na naghihintay ng muling pagtatalaga, investigasyon o aksyong administratibo. Pinag-aaralan din umano kung isa sa ilalim sa retraining ang nasabing pulis sakaling mapapatunayang may pagkukulang sa kanyang tungkulin, kasunod na rin ang rekomendasyon ni Senador Rafi Tulfo. Una nang inatasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang QCPD na makipag-ugnayan sa rider at iba pang nakakita sa insidente para magbigay ng pahayag. Matatanda ang nag-viral ang video ng rider matapos palibutan, sigawan at pagbantaan ng mga demonstrador at kunin pa umano ang susi ng kanyang motor. Samantala, gumawa ng panibagong kasaysayan si Pinay tennis star Alex Ayala. Pasok na siya sa ikatlong round ng Wimbledon matapos talunin si Maya Joint ng Australia sa round of 64. Sunod niyang makakalaban ng defending champion na si Iga Swiatek. At live mula sa London, nagpapatrol Diane Castillejo. Diane, paano pinaghahandaan ni Alex ang susunod na laban?
17: Siyempre, yung susunod na laban ni Alex matindi dahil kalaban niya si Iga Swiatek, ang defending champion. At ito nga ang Wimbledon sa ngayon ay recovery day muna para kay Alex dahil sa kabuuan ay naglaro siya ng 6 na set kahapon sa singles at doubles dito sa Wimbledon. Full house muli ang court 3 para sa laban ni na Alex Ayala at Maya Joint. Mainit si Joint sa umpisa ng laban. Hataw siya mula sa baseline at nagbitaw ng maraming winners para makuha ang first set. Sa second set, unang lumamang si Joint One Love at 15-30. Pero gumanti si Ayala ng dalawang magkasunod na ace. Mula rito, naagaw na ni Ayala ang momentum. Naging mas agresibo siya at nagpakawala ng malalakas na palo sa bola habang dumami naman ang unforced error ni Joint. Nagbintis din ang first serve ng Australiano. Natapos ang second set para kay Ayala. Tuluyang dinomina ni Ayala ang final set. Hindi na niya pinascore pa si Joint para manalo. Ang final score, 3-6, 6-2, 6-love. Emosyonal si Ayala sa makasaysayang panalo. Siya na ang unang Pilipino na nakapasok sa ikatlong round ng isang Grand Slam singles event. Nagpasalamat siya sa mga kababayan at inikot ang dalawang panig ng court para pumirma ng autograph. Sa on-court interview, pinasalamatan at binati niya ang coach sa birthday niya sa mismong araw ng laro. Ang mga Pinoy sa stadium, kinantahan rin ang kanyang coach. Ayon kay Alex, kinailangan niyang magpursigi para makabawi sa pagkatalo niya kay Joint noong isang taon sa Eastbourne Final. Batid din niyang malakas ang kumpiyansa ni Joint, lalo na't siya ang tumapos sa comeback ng alamat ng women's tennis na si Serena Williams. Pero masaya si Ayala dahil nagbubunga na ang pinaghirapan nila ng kanyang team. Nagpasalamat din siya sa lahat ng kababayan na walang sawang sumusuporta. Isa sa mga bumati kay Alex ay si Venus Williams na nakatambal niya sa Bad Homburg Open bago mag-Wimbledon. Sinagot din ito ni Ayala. Sunod na kalaman ni Ayala ang 6-time Grand Slam champion at defending champion ng Wimbledon si Iga Swiatek. Maghahanda si Ayala para sa sinabi niyang mahirap na laban. Sinabi ni Swiatek na hindi niya alam ang game ni Ayala sa grass, pero alam niyang matinding kalaban ang Pinay at paghahandaan niya ito. Siniguro naman ni Ayala sa fans na kahit naka-bandage ang kanyang binti, hindi ito problema. Samantala, natalo sa double si Ayala at partner niyang si Nicola Bartunkova, kina Sofia Kenin at Yelena Ostapenko. 6-3, 3-6, 1-6. So Zen, sa Sabado, bukas nakaschedule ang blockbuster third round match ni Alex Ayala at Iga Swiatek. Wala pang saktong schedule at court, pero dahil nga defending champion itong si Swiatek, ay inaasahan natin na sa center court gaganapin ang laban na yan. Ang kanilang head-to-head, 1-1. Natalo ni Alex si Iga sa Miami 2025 at nanaig naman si Iga kay Alex sa Madrid Open 2025. Pero dito, grass court ito, kaya iba na naman ang laban. Zen?
11: Diane, kamusta yung audience? Parang dumadami nang dumadami yung mga Pinoy. Mukha bang dinadayo nila yung laban ni Alex?
17: Alam mo, kailangan magpasalamat talaga tayo sa mga Pilipino dito dahil ang hirap makuha ng ticket para sa Wimbledon kasi kailangan mag-queue, yun ang tradition dito. Yes. So lahat ng Pinoy na kausap ko ay pumila ng 3 a.m., 5 a.m., 6 hours, 7 hours para lang makapasok sa court at mapanood si Alex. They've been doing that mula sa first round, second round at sana ay gawin nila ulit sa sa third round. Kaya lang kung sa center court ay medyo mahirap kasi mas mahal ang ticket, pero kailangan pa rin mag-queue. Pero I'm sure maraming Pilipino ang magpipila dahil gustong-gusto nila manood kay Alex.
11: Na-curious nga dito, Diane, eh. Si Alvin nagtatanong kung magkano ang ticket dyan.
17: Alam mo, yung queue, ganito, para sa ground pass, kung pipila ka ng 6 or 7 hours, sigurado kukuha ng ground pass. Yung unang court ni Alex, court 12, tsaka court 3, ay ground pass ticket lang yon. So, £33 lang yon. Sobrang affordable, di ba? Pero yung center court, ang balita ko ay yung ticket ng center court sa unang week sa queue is not so bad. It's mga £150 to £200. Pero £500 lang mula sa queue ang makakakuha ng ticket para sa center court kada araw.
11: Very
17: so, sana pagbigyan nila mga Pilipino kasi ang mga Pilipino ang nagpapasaya talaga dito sa Wimbledon. Aliw na aliw ang lahat sa suporta nila kay Alex.
11: At si Alex ang nagpapasaya sa ating lahat. Maraming salamat, Diane Castillejo.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, mga ahensya bantay sarado sa posibleng banta ng mga grupong layong magikayat na mga kabataan na maghasik ng gulo. Ilang bahay at basketball game binulabog ng sandamakmak na gamugamo. Ay, pambansang pinsan Olivia Rodrigo dinumina ang Music Czar. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
18: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
19: Tuloy lang sa activities on the go.
18: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
20: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
18: Let's go!
19: Make your move, baby.
20: Arthrosin, get going!
21: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na mo. Protekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
23: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
24: Ako to, si Chang Ami.
23: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
25: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. naman bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan. Handog namin ang isang araw ng pagbabaliktanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kaniwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo! Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
24: Ako to, si Chang Ami.
25: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Hello, attorney!
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
25: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
11: Pumirma ng ilang kasunduan ang Pilipinas at Canada sa ilalim ng mas pinalakas na ugnayan ng dalawang bansa sa pag-arangkada ng official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon. At live mula Vancouver, Canada, nagpapatrol si Harleen Delgado. Harleen, ano ang mga kasunduan iyan?
3: Bernadette, apat na kasunduan na may kinalaman sa iba-ibang sektor gaya ng enerhiya, turismo at labor ang pinirmahan ng Pilipinas at Canada matapos yung pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Canadian Prime Minister Mark Carney. At kasunod nga yan ang anunsyo ng dalawang bansa na mas palalakasin yung kanilang ugnayan sa ilalim ng isang strategic partnership.
4: Mismong si Canadian Prime Minister Mark Carney ang sumalubong kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos itong Huwebes sa Vancouver Convention Center sa pagsisimula ng apat na araw na official visit ng Pangulo sa Canada bago ang kanilang pulong nagpasalamat si Carney kay Marcos Jr. at kinilala ang kontribusyon ng nasa 1 milyong Pilipino sa Canada.
5: Let me begin on behalf of all Canadians welcoming President Marcos back to Canada. He has been here several times to enjoy Canada, and now he's here to work. And we're very grateful for this visit.
4: Tinawag naman ni Marcos na napapanahon ang kanyang pagbisita dahil sa mas lumalakas na pagkikipag-ugnayan ng Canada sa Indo-Pacific region at sa Asia. Sa pagtatapos ng one-on-one meeting ng dalawang lider at delegasyon ng Pilipinas at Canada, inanunsyo ng Pangulo na napagkasunduan nila na mas paigtingin ang ugnayan ng dalawang bansa sa strategic partnership. Nangangahulugan ito ng mas malakas at pangmatagalang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Canada sa sektor ng kalakalan, enerhiya, depensa at turismo. Apat na kasunduan ang pinirmahan ng mga kinatawan ng dalawang bansa. Kabilang narito ang Joint Declarations of Intent patungkol sa energy at natural resources bilang kilalang exporter ng critical minerals ang Canada, kooperasyon sa turismo, kultura, at maging sa labor at migration na layong siguruhing patas ang pagtrato at ligtas na pagtatrabaho ng mga Pilipino sa Canada. Nangako rin ang dalawang leader na sisikaping matapos ang negosasyon sa free trade agreement sa pagitan ng Canada at Pilipinas at maging sa ASEAN ngayong taon.
6: Today, I am pleased to announce the elevation of our bilateral relationship to a strategic partnership. We have tasked our foreign ministers to draw up a plan of action to pursue our shared commitment to work together in adapting to shifting global realities, addressing shared challenges, and building capacities for future-ready partnership.
7: We have a prospect of tripling our bilateral trade, both directions, by 2035. And really, this free trade agreement would be the foundation of our new Canada-Philippines strategic partnership. We're together, we're launching a new era of cooperation, deepening our collaboration in trade and energy, defense and tourism.
4: Samantala, hindi naman nangangamba si Marcos Jr. sa epekto ng pagiging upper middle income economy ng Pilipinas. Pero aminado man siyang maaapektuhan ito ang pagtanggap ng Pilipinas sa foreign grants, kumpiyansa pa rin ang Pangulo na mapapalitan ito ng mas maraming pamumuhunan sa bansa.
6: I do not worry. I don't think that it will lead to an increase in interest rates for loans, for example, but we do believe the effect will be on the grants that are given. But nonetheless, that means in a way that can be interpreted as the World Bank saying you no longer need that, and we will replace that with investment. And that, I think, is a very, very important development for the Philippines and its economy.
4: Pagkatapos ng kanilang pulong, bumisita sina Marcos at Carney sa kauna-unahang branch na Vancouver ng isang kilalang fast food chain sa Pilipinas. Pero sinalubong si Marcos Jr. ng protesta mula sa ilang individual na tumutuligsa sa pagbisita ng Pangulo sa Canada sa gitna ng umano'y kawalan ng trabaho sa bansa.
3: Bernadette, mabanggit lamang din natin na nagpasalamat din si Marcos kay Carney sa kanyang pagsulong sa rules-based order sa South China Sea, yung pagkilala sa 2016 arbitral ruling, at doon sa Dark Vessel Detection Program ng Canada na nais din ni Marcos Jr. na mapanatili sa karagatan ng Pilipinas. Mamaya, Bernadette, dito sa oras dito sa Canada, ay magkakaroon ng sunod-sunod na business meeting si Marcos Jr. kasama yung mga kumpanya sa sektor ng critical minerals, din sa information technology, at makikipagkamustahan din siya sa ilang miyembro ng Filipino community dito sa Vancouver. Bernadette.
4: Maraming salamat, Harleen Delgado.
11: Naaresto na ng mga otoridad ang pangunahing suspect sa pagpatay sa apat na miyembro ng isang pamilya sa Josefina Zamboanga del Sur, Huwebes ng umaga. Sa hot pursuit operation ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at militar, nahuli ang 23 taong gulang na suspect sa barangay Panagaan, Mahayag, Zamboanga del Sur. Bukod sa pagkakadakip kaugnay ng pamamaslang, inaresto rin siya sa ibang kaso nito na qualified theft at theft. Dinala ang suspect sa Mahayag Municipal Police Station para sa dokumentasyon bago inilipat sa Josefina Municipal Police Station para naman formal na sampahan ng kasong murder. June 29, natagpuan ang labi ng mag-iina sa kanilang bahay sa Barangay Litapan na tadtad ng mga saksak sa iba-ibang bahagi ng katawan.
1: Magkahalong dagdag pawa sa presyo ng mga produktong petrolyo ang inaasahan sa susunod na linggo. Base sa pinakahuling ulat mula sa mga industry sources at datos ng Mine of Plat Singapore, inaasa ang tataas ng piso hanggang 3 piso kada litro ang diesel at kerosene, habang ang gasolina naman ay posibleng bababa o kaya itataas din ng piso kada litro. Kabilang sa paunahing dahilan ng paggalaw ng presyo ng petrolyo ang geopolitical tensions sa Middle East, matatag na demand at limitadong pag-i-export mula China. Susunod! Mga senador nagpulong para pag-usapan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
25: Magbabalik ang
0: TV Patrol sa DZMM.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silimarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: Ang galing! Pang matagalan!
14: Parang tayo lang han.
16: Everest Appliances.
13: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
13: Oh.
16: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
25: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao. Masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo. Hatid sa inyo ng DZMM, Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Sigurado nung papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa

mababagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.

0: kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: ang mga senador para pag-usapan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, siya ang uupong presiding officer. Live mula Senado, nagpapatrol, Victoria Turo. Victoria, all systems go na ba dyan sa Senado?
1: Yes, Zen, puspusa na nga ang paghahanda dito sa Senado para sa impeachment trial na magsisimula sa July 6, mapa logistics, mapa seguridad at maging yung personal na paghahanda ng mga Senator Judge. Pasado alas 10 ng umaga, nagsimula ang All Senators Caucus ngayong Biyernes para pag-usapan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes, July 6. Sampu lang ang nakadalo sa halos 2 oras na caucus na pinangunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian. Dalawa sa kanila, taga Minorya, sina Senador Robin Hood Padilla at Loren Legarda. Pero tipid ang mga senador sa pagsagot kung anong napag-usapan.
2: It's all about impeachment. Para kaya ni sabi kanina, expecting na parang nasa one page lang kami lahat, minority, majority. Binigyan kami ng mga documents para to follow yung sequencing. That's it.
3: Ito mas
1: sa panayam sa DZMM Teleradyo, sinabi ni Gatchalian na tuloy-tuloy ang kanilang paghahanda para sa impeachment. Siya umano ang uupong presiding officer ng impeachment court, maliban na lang kung magkaroon ng halalan para rito. Umugong nitong mga nakaraang araw na posibleng si Senador Francis Cheese Escudero ang maging presiding officer matapos amyendahan ang impeachment rules para bigyan ng kapangyarihan ang mga senador na maghalal para sa naturang posisyon kung hindi ang Pangulo ang nililigay.
3: Under our rules, yun na, Senate President po ang magpre-preside. Ang gusto ng majority at yun ang gusto ng majority, then mag-elect o magde-designate ng iba.
1: Ayon sa Senado, karaniwang preliminaries ang nangyayari sa unang araw ng trial.
4: Kung babalikan natin, yung huling naging impeachment trial natin, no, kay dating Chief Justice Corona, yun naman ay nagsimula at binigyan yung magkabilang panig yung tinatawag nating opening statements. No? But bago yun, formal na mag-entry of appearance yung mga abogado sa prosecution at sa defense.
1: Umaasa si Gatchalian na 22 sa 24 na senador ang makadadalo sa Lunes. Nakakulong dahil sa kasong plunder si Senador Jinggoy Estrada at nagtatago naman si Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sakaling lumutang si de la Rosa at dumalo sa trial, sabi ni Gatchalian, re-respetuhin nila ang legal na proseso lalo't may nakabimbing warrant of arrest. Sa tanong kung bababa ang conviction threshold o yung bilang na kailangan para mahatulang guilty ang isang akusado, ayon kay Gatchalian.
3: Hindi pa naman pag-uusapan yan on Monday. No? May tamang

0: araw at tamang panahon para pag-usapan yan.
1: Inabisuhan naman ng impeachment court ang Kamara na handa na ang Senado para sa trial.
2: Ganito yung latag ng Senate Session Hall para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yung senator judges na nakapwesto doon sa mga brown na upuan at karaniwan ay nakaharap sa Senate President sa may podium ay nakaharap na ngayon dito sa VIP gallery kung nasaan ako. Ito naman yung witness stand. Dito uupo si Vice President Sara Duterte oras na humarap siya sa impeachment court. Dito sa aking kanan, dito uupo yung defense team o yung mga abogado ng Vice President. At dito naman sa kaliwa, ang House Prosecution Panel kasama yung private prosecutors na kanilang katuwang sa paglilitis.
1: 61 upuan sa session hall ang nakalaan sa publiko. Kailangan magrehistro sa visitor management system isang araw bago pumunta sa Senado. Nagbubukas ang registration ng alas 2 ng hapon at first come, first served ito. Ang Office of the Sergeant at Arms ng Senado nag-ikot sa gusali kasama ang ilang pulis.
3: We are prepared for to make sure that the proceedings will run smoothly.
1: Nitong Huwebes, naghain na ng komento ang defense team sa pre-trial order ng impeachment court, pero hindi pa isinasa publiko ang laman nito. Hindi na naghain ng komento ang prosekusyon. Laman ng pre-trial order ang mga napagkasundoan sa pre-trial conference, gaya ng petsa ng paglilitis at listahan ng mga testigo. Samantala, nagpadala na ng notice ang impeachment court sa kampo ni Vice President Duterte para ipagbigay alam na magsisimula na ang trial ng alas 2 ng hapon sa Lunes. Sinabihan din siya na dumalo, mapapersonal o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Gayet ng prosekusyon, dapat personal na humarap sa paglilitis si Duterte.
4: Hindi na po ito House Committee on Justice. Senate Impeachment Court na po ito. Supposedly bloodbath ang hinahanap, hindi ba? Para nga, yung po nga magdadala ng bloodbath, yung dapat pong nandun, hindi po mga abogado.
1: Hanggang nitong alas 4 ng hapon, wala pang tugon ang depensa kung dadalo sa Lunes ang pangalawang pangulo.
5: Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila.
2: Zen, ipakita ko lang din sa inyo yung ilan sa room assignments dito sa Senado para sa impeachment trial. Nandito tayo sa multipurpose room. Dito nakaset up yung mga equipment, yung technical setup ng ilang mga media organizations. Pwede rin na dito magtrabaho yung ilang reporters, may work area dyan. O kaya ay pwede rin na magsagawa ng press conference yung either yung defense o kaya yung prosecution team. Lipat naman tayo, Zen, dito lang sa katabing room. Ito naman yung Quezon Room na inilaan din para sa media. Dito sa Quezon Room, makikita nyo may mga ilang networks or channels na nag-setup na rin ng kanilang mga live setup. Dito gagawin yung live anchoring at yung live interviews throughout the impeachment trial. At syempre, bukod sa media, ay meron ding room assignments, yung prosecution. Yung prosecution, ibinigay sa kanila yung Padilla Room at yung Tolentino Room, habang yung defense team naman ay ibinigay sa kanila yung Tanyada Room. At may isa pang kwarto rin na ipinahiram muna sa kanila. So tuloy na tuloy yung paghahanda dito sa Senado at tuloy na tuloy rin ang impeachment trial. Zen.
6: So Victoria, mula alas 4 kanina ay may update na ba kung may paramdam ang vice-presidente? Ano? Kasi sa report mo nga, iniimbitahan siya at dapat dumalo ayon dun sa mga mababatas, pero hindi siya pwedeng pwersahin. Tama ba?
2: Ayon sa impeachment court, pwedeng humarap personally si Vice President Duterte sa July 6. Pwede naman na through counsel siya pumunta or i-represent siya ng kanyang abogado. Tinanong natin si Attorney Michael Poa, yung tagapagsalita ng defense team, kung personal ba na pupunta dito ang bise sa Lunes, pero wala pa siyang tugon hanggang sa ngayon, Zen.
6: At sino-sino ba? Meron na ba tayong mga aasahang testigo? Kumbaga laban sa vice-presidente na magsasalita sa unang araw.
2: Kung hindi tayo nagkakamali, Zen, inabisuhan na ng impeachment court yung parehong panig na magpadala ng pangalan ng mga testigo na kanilang ihaharap, pero wala pa tayong impormasyon kung sino yan. Ang alam natin nga ay mayroong mga preliminaries na gagawin sa Monday, pero yung kung maghaharap na ba ng testigo, yan ay isa sa mga bagay na kukumpirmahin pa natin, Zen.
6: Okay, maraming salamat, Victoria Tulad. kalikasan, pinag-aralan, interes sa politika at konsensya. Halo-halo lahat yan sa mga senador na tatayong huwes sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Narito ang special report ni RG Cruz.
7: Sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte, nakamasid ang taong bayan hindi lamang sa mga taga-usig, depensa at testigo, kung hindi pati sa mga senador na karamihan ay magiging impeachment trial judges sa kauna-unahang pagkakataon. Siyam sa kasalukuyang senator judges ang may karanasan sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012, habang sina Senador Loren Legarda at Vicente Soto III, inabot pa ang paglilitis ni dating Pangulong Joseph Estrada noong 2000 hanggang 2001. Bagamat salungat ang boto ni Legarda at Soto sa pagbubukas ng second envelope sa trial ni ERAP, lahat sila kinonvict si Corona.
8: If we acquit the Chief Justice, we would tragically lift the floodgate for public suspicion and widespread distrust on the highest institution of our judicial system. We also lower the bar of public accountability.
9: Ang tunay na hukom sa paglilitis na ito ay ang taong bayan. Ngunit ang kapangyarihan ng demokrasya ay nasa kanilang mga kamay.
7: Lima lang ang abogado sa 24 na senator judges, pero para sa mga eksperto, hindi ito issue dahil lahat ng mga hukom may konsyensya.
10: And that is the best we can expect from them, an impartial verdict based on their honest belief.
11: It's the knowledge of how to discern whether a particular witness is telling the truth. You can observe in the way the demeanor of the witness is being presented.
7: Noong 2012, ipinaliwanag ng mga senador kung bakit guilty ang hatol nila kay Corona.
12: The court's action being far-reaching and precedent-setting is actually rebuilding a new paradigm of transparency and accountability in public office.
8: We must come clean and give meaning to the constitutional requirement that we declare all our assets.
13: Panahon na po ito, marahil nataasan natin ang antas ng pamantayan ng mga naninilbihan sa pamahalaan, at dapat po pantay ang pamantayang ito.
14: Binigyan buhay natin ang diwa ng mga proseso ng ating batas, at binigyan natin ng patas na pagdinig ang panig ng taga-usig at ng nasasakdal.
15: Modesty aside, I have the uncommon ability to determine if a person is telling the truth or not. An error in judgment has no place in this trial because it is final and irreversible.
13: Hindi po ako nagmamarunong-marunong dito. Ang ginagamit ko lang po dito, konsensya. Representante ng masa na hindi nakapag-aral, hindi marunong mag-English, ni walang alam sa batas.
16: Ang boto ng conviction ay boto upang wakasin. Wakasin na ang pang-aabuso at pamamalabis ng mga opisyal ng ating bansa.
7: Pero anuman ang kanilang pinag-aralan o karanasan, lahat sila ay politiko na huhusga sa kapwa politiko. Ngayon lang din nangyari na ang huhusgahan tatakbo at nangunguna sa mga survey para sa halalan 2028. At ang lahat ng huhusga pwede niyang makalaban sa pagkapangulo. Kalahati ng Senado tapos na ang termino sa 2028. At walo sa kanila pwedeng reeleksyonista. Apat naman ang may 2 terms na sa Senado, at sa ibang pwesto na lang pwedeng tumakbo kasama na ang pagkapangulo. At kung ang boto nila ay i-convict ang bise, habang buhay na siyang bawal sa gobyerno.
11: It is inevitable that the events in the impeachment trial will be viewed in the context of the political exercise in 2028.
10: Informing their judgment, each senator will be basing the judgment that they will reach based not only on purely legal considerations but also on political implications.
17: Isang trend yan, no? Yung politicalization of the impeachment process. Maraming baon na political capital ang vice presidente. Ang papel ngayon ng House Prosecution Team ay bawasan, bakbakan itong political capital na ito.
7: Nariyan rin ang posibleng impluwensya ng administrasyon.
17: At nakita naman natin ito noong panahon ni Noynoy Aquino dun sa impeachment ni Chief Justice Renato Corona na talagang ginamit ng Aquino administration ang kanyang political leverage at political capital na talagang nagkaroon ng conviction din ang dating Chief Justice.
7: Sa ngayon, ang mapanghahawakan lang ng taong bayan ay asahang susunod ang mga senador sa sarili nilang patakaran na dapat ay wala silang papanigan sa impeachment trial. RG Cruz, ABS-CBN News.
18: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may mga aasahan bang paulan ngayong weekend?
19: Alvin, mainit at maalinsangan pero may thunderstorm pagsapit ng hapon o gabi sa weekend. Naka-monsoon break ngayon ang Pilipinas dahil hindi umaabot sa atin ang habagat na hinila ng dating bagyong Henry na naglandfall naman sa may southern China. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para sa weekend, sa Luzon may mga paulan ang easterlies dito po sa bahagi ng Bicol at Calabarzon umaga hanggang tanghali ng Sabado. Malalakas naman ang thunderstorm sa hapon dito sa kanlurang bahagi ng Ilocos Region at ng Cordillera at meron pang mga pag-ulan dito sa Northern Luzon pagsapit ng gabi. Sa Linggo naman, aasahan muli yung kalat-kalat na pag-ulan sa Eastern Luzon sa umaga at meron muling thunderstorm pagsapit ng hapon sa may Northern Luzon. Sa ibang bahagi naman ng ating bansa, maaraw at mainit sa umaga at tanghali ng Sabado at hapon pa magsisimula yung mga paulan lalo na sa may Panay, Negros, Samar at malaking bahagi ng Mindanao lalo po sa may bahagi ng Davao Region na pwedeng magkaroon ng pag-ulan hanggang pagsapit ng gabi. Sa Linggo, hapon pa muli yung mga thunderstorms dito sa bahagi po yan ng Palawan, Visayas at dito rin sa Mindanao. Tayo naman sa Metro Manila, maalinsangan at may pagkulimlim po sa kalangitan sa araw ng Sabado at sa Linggo, bagamat mainit sa umaga, mataas ang tsansa ng thunderstorm pagsapit ng hapon. Patuloy namang binabantayan ang Typhoon Bavi sa Central Pacific Ocean na tuloy-tuloy pa ang paglakas dulot ng tinatawag na explosive rapid intensification o yung sobrang bilis ng paglakas nito. Huling namataan ang bagyo, mahigit 3,100 kilometers silangan ng Visayas, taglay ang hangin na 150 kilometers per hour at pagbugso hanggang 185 kilometers per hour. Posible po maging super typhoon ang bagyo bago pa tumawid dyan sa may Northern Mariana Islands at pagpasok ng Philippine Area of Responsibility. Kung hindi po yan sa Martes ng gabi, ay sa Miyerkules po yan ng umaga. Tatawagin po ito sa local name na Inday. Sa ngayon po ay nakikitang sa Taiwan ito posibleng maglandfall next weekend pero hihila po ito at magpapalakas ng habagat na makakaapekto naman sa kanlurang bahagi ng ating bansa mula Miyerkules o Huwebes ng susunod na Linggo. Magbabago pa ang forecast kaya patuloy po mag-monitor sa updates ukol sa potensyal na super typhoon na ito para makapaghanda. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapag

0: At ngayon, ang mahigit o mahigpit na seguridad sa paligid ng Madison Square Garden sa New York City kung saan sinasabing magaganap ang kasalan Biyernes sa Amerika. Inilatag ng New York Police ang mga barikada sa paligid ng garden. Usap-usapan din ang umano'y exclusive dinner nitong Webes. Ayon sa ilang media organizations, sunod-sunod ang pagdating ng mga sasakyan sa isang private tent sa labas ng naturang sports arena na pinaniniwala ang mga bisita ni na Swift at Kels. Batay naman sa mga reports, star-studded ang pag-iisang dibdib kung saan 1,000 ang imbitado, kabilang sina Gigi Hadid, Cara Delevingne, singer Selena Gomez at actress Zoe Kravitz na kilalang mga malapit na kaibigan ni Taylor Swift.
1: Susunod, grade 8 student sugatan matapos saksakin ng grupo ng menor de edad sa Las Piñas. At Vini, bagong ambassadors ng turismo ng Pilipinas. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Frenchie sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
5: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan.

public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo!

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Ang oras alas 7:31 ng gabi.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan kasama sina Peter Musi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
5: Atamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan.
1: Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
8: Sugatan ang isang 13 anyos na estudyante matapos kuyugin at pagsasaksakin ng grupo ng mga minor de edad. Live mula sa Las Piñas City, nagpapatrol, Liza Aquino. Liza, sariwa pa yung nangyari sa Tacloban. Ano naman yung nangyari rito?
9: Alvin, nangyari itong insidente kagabi, no, after school hours dito sa Las Piñas at ayon nga sa Las Piñas City Police, ang 13 anyos na biktima ay lumabas ng paaralan kasama ang kanyang 15 anyos na kaibigan. Bibili dapat sila ng inumin sa isang convenience store nang harangin sila sa labas ng limang minor de edad. At ayon sa pulisya, dalawa sa mga minor de edad ay 15 years old, isa ay 16 years old at isa naman ang 17 years old. Meron din silang nakuwang salaysay mula sa iba pa sa mga nakakita dito sa insidente, Alvin, at ayon nga dito sa mga witness, may bit-bit pang mga hollow blocks itong limang minor de edad at mga kutsilyo. Hinabol nila ang mga biktima at doon nasaksak ng tatlong beses sa likod, sa leeg at balikat ang 13 anyos sa biktima habang nakailag at nakalayo naman ang kanyang kasamahan. Agad lumapit sa mga taga-barangay ang mga nakakita sa insidente habang isinugod naman sa ospital ang biktima. Alvin, makalipas ang ilang minuto ay agad din man nahuli ng mga pulis ang limang minor de edad na sangkot sa insidente. Inaalam pa ng mga otoridad ang dahilan kung bakit nila nagawa ang pananaksak at pananakit sa dalawang estudyante. Lumabas naman sa investigasyon ng PNP na apat dito sa mga nahuli ay out of school youth at isa naman ang estudyante pero hindi dun sa parehong eskwelahan ng mga biktima. Ito po ay sa ibang paaralan.
10: After school hours. Ang biktima is okay naman na kaso lang transfer siya sa perpetual. We are seeking assistance of the DCWD for discernment certification. No? Then we can, if we can secure today, if not tomorrow, then we'll do inquest. Frustrated murder and attempted murder. Based on the disclosure, initial disclosure ng mga biktima na wala man daw
9: Alvis, ngayon nasa likuran ako actually ng Las Piñas City Police Station, pero itong mga minor de edad na sangkot sa insidente ay nasa bahay Pag-asa. So pero medyo ilang metro din ang kalayuan nun mula dito sa police station. Samantala, naglabas naman ng opisya na pahayag ang Las Piñas National High School. Ito po yung paaralan ng mga biktima at sinabi nga po nila na nakikipagtulungan na sila sa mga magulang ng biktima at sa mga otoridad at magsasagawa rin umano sila ng sariling investigasyon hinggil dito sa insidente. Nananawagan din po sila ngayon, Alvin, no, sa publiko na iwasan po ang magpakalat ng maling impormasyon dito sa nangyaring insidente. Balik sa inyo dyan sa studio, Alvin.
8: Maraming salamat, Liza Aquino.
11: Naka-alerto na ho ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan sa posibleng banta ng mga grupong layong maghasik ng gulo gamit ang social media at online games. Kamakailan, isang bata ang nadiskubreng pinaghuhubad ng kanyang nakausap habang naglalaro ng isang online game bilang task para umusad sa laro. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
12: Natatakot ka? Natatakot ka? Buti yung tanong yung pinapagawa sa'yo, anak.
13: Nag-viral ang video na ito kung saan makikitang umiiyak ang mag-inang nakabase sa Dubai dahil sa sinapit ng bata. Ang bata, nahilig sa paglalaro ng isang online game na sa unang tingin, aakalaing pambatang laro lang. Pero, nadiskubre ng nanay kung ano ang tunay na nangyayari sa anak habang naglalaro online.
12: Bakit ka nag-kubad ng short mo? Bakit?
14: Napag-task.
12: So, meron kang task sa Roblox na anong pinapagawa sa'yo?
14: Nag-kubad siya ka nagtatalon.
12: Nag-kubad ka tapos tatalon ka.
13: Bagamat alam ng bata ang pangalan ng kanyang kausap online, hindi sila sigurado kung sino talaga ito.
12: Sino yung nagpa-task sa'yo? Sino?
14: Si James.
12: Sino si James?
14: James.
12: Ano nakalagay?
14: James 489.
12: Tapos kapag nagawa mo yung task na maghuhubad ka tapos tatalon ka, ano mangyayari?
14: So, pizza ka next day.
13: Una nang pinatawan ng ban ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang larong Roblox, pero ibinalik din kalaunan matapos sumunod sa inilatag na panuntunan ng gobyerno gaya ng mas mahigpit na age requirement para sa mga manlalaro.
15: Tandaan mo, itong mga ganitong disposition sa violent behavior can cross into other forms of harmful behavior, correct? And katulad nung binanggit mo, yung nag-viral, Roblox naman ang involved doon. So ganun din yun. May mga vulnerabilities, may mga gaps patungkol doon sa child online safety. Ito yung mga banta ngayon doon sa kaligtasan ng bata sa panahong ito.
13: Sabi ni Navarro, nakikipag-ugnay na rin sila sa mag-ina na nakabase sa Dubai at gumugulong na rin ang investigasyon patungkol dito. Kasama sa mga tinututukan ng mga otoridad ay ang banta ng tinatawag na Nihilistic Violent Extremism o NVE. Una nang inimbestigahan sa Senado ang isang partikular na grupo na umani naka-impluensya sa naging aksyon ng mga batang namaril sa Tacloban City.
16: Well, 764, sir, it's a decentralized group. It is more or less a collection of people. I think it's more of a subculture. It's a very evil subculture that yung aim po niya talaga is merely to inflict harm.
13: Naniniwala ang DICT na inaaral ang mga grupong gaya nito ang pagkataon ng target victim nila.
16: So what they do is, what they're known for doing is to enter online games. Doon po normally nag-uumpisa. And that's why they have been found and identified as lurking in platforms and games such as Roblox, yung bago, yung Gorebox. They've been found to troll around. Once they've quote-unquote befriended somebody, their target, then they go into an another app such as Discord, Telegram in order to be able to communicate.
13: Sabi ni Pulido, kasama sa mga pinaplano ay ang pagbuo ng isang technical working group na tututok sa issue. Inaasahang makakasama rito ang PNP Anti-Cybercrime Group, Department of Education, DICT, CICC, DSWD, Department of Justice, at iba pang stakeholders.
17: It's a worldwide problem. We were flagged of this concern by counterparts from the United States, from Australia, from the EU, and And sadly, it's actually spread to Southeast Asia. Already had signs of NVE the past few months. It's sad that the Tacloban incident got past us. One of the effects of the Tacloban incident is to generate more awareness.
13: Sabi ng CICC, umabot na sa 24 na kaso ang nirespondihan ng mga otoridad na pawang minor de edad ang biktima. Mga edad 11 hanggang 17 anyos. Naniniwala ang mga otoridad na para mapagtagumpayan ang kampanya laban sa mararahas na online games, magsisimula ito sa pagbabantay sa mga bata ng kanilang mga magulang at kamag-anak, syempre sa tulong ng bawat miyembro ng lipunan. Hinikaya din ng mga may reklamo na magsumbong sa mga hotline numbers at iba pang social media platforms ng mga ahensya ng pamahalaan. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
11: Mas marami ng Pilipino ang magkakaroon ng pagkakataong kiligin at ma-inspire sa dalawang pinag-uusapang serye ng TV5 na A Secret in Prague at My Best Friend Eman na mapapanood na rin sa mga kapamilya platform simula July 27. Matapos makuha ang puso ng mga kapatid viewers, handa na ngayong makilala ng mas marami pang kapamilya viewers ang mga kwentong nagbibigay ng kilig, inspirasyon at matinding emosyon gabi-gabi. Patuloy na bumibida sa mga manonood ang A Secret in Prague na pinangungunahan nina Enrique Hill at Andrea Brillantes dahil sa kakaiba nitong timpla na misteryo, love story at mga nakakagulat na revelasyon. Simula ng ilunsad ito, regular itong kabilang sa top 10 titles ng Netflix Philippines. Samantala, handa ring umantig sa damdamin ng mas maraming manonood ang My Best Friend Eman. Tampok dito sina JM De Guzman at Shaina Magdayaw. Sa kwento nitong puno ng pagmamahal at pagsubok sa buhay, siguradong marami ang makaka-relate at susubaybay sa bawat kabanata nito. Abangan ang A Secret in Prague at My Best Friend Eman simula Hulyo o July 27 sa TV5, All TV2, A to Z at Kapamilya Platforms na Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at I Want.
8: Susunod! Bini, may bagong misyon para sa pagsusulong ng turismo ng Pilipinas. At Catherine Bernardo, kinumusta sa kanyang taping? Iyan, na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
18: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
19: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
20: Ako to, si Chang Ami.
19: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: masasayang usapan.
1: Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano bang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gatabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-Strenda. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si Peter Musngi at Rica Lazo, alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
4: Iniimbestigahan ng mga otoridad ang panibagong banta ng umanoy, pamamaril at pagpapasabog sa isang paaralan sa Cainta, Rizal. Ayon po sa pulisya, nagmula ang mga pagbabanta sa online post ng tatlong dummy accounts nitong Webes ng hapon. Mayroon umanong mga estudyante ng Francisco P. Felix Memorial National High School na mamamaril umano ng mga guro at pasasabugin ang kanilang eskwelahan. Agad namang nag-inspeksyon ang Rizal Provincial Explosive and Canine Unit at kalaunay idineklarang ligtas sa anumang banta ang lugar. Tinutukoy na rin ng Provincial Anti-Cybercrime Unit ang nasa likod ng insidente. Mahigpit naman ang pagbabantay sa seguridad ng paaralan. Naobserbahan ng PNP ang pagdami ng mga banta sa seguridad ng mga eskwelahan, pero posible rin anilang ginagawa lamang ito para masuspende ang klase o ang nakatakdang pagsusulit. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang pulisya sa mga pamunuan ng paaralan, lokal na pamahalaan at iba pang sektor para matiyak ang ligtas na pag-aaral ng mga kabataan.
5: Our advice to the public is first, stay calm but be vigilant.
0: report any threat or information that you might have immediately to the authorities. And one of the most important is for us not to share unverified information, as it only amplifies the fear of the public.
4: Hands-on si Asia's superstar Catherine Bernardo sa kanyang comeback project na Someone Someday. Pero aminado si Kat, ramdam niya ang matinding pressure. Sabik naman ng fans na muli siyang mapanood. Patunay nito ang paghataw sa views ng paunang teaser ng Someone Someday. Nagpapatrol, MJ Felipe.
5: She's someone you love.
2: Umabot ng mahigit 7 million views ang paunang teaser ng much-awaited teleserye comeback ni Catherine Bernardo na Someone Someday. Binisita namin si Catherine sa taping at pinagkwentuhan ang patikim sa kanyang comeback serye.
6: Someone Someday is very modern. It's not about, it's not a love story, definitely. It talks love in all its forms, so friendship, family, self-love, everything.
2: Hindi makakahon sa isang genre ang Someone Someday ayon kay Kat, na hindi lang hands-on at tutok sa pag-arte bilang si Billy, kundi pati sa tatahaking kwento ng serye.
6: May extra pressure din for me because since it's a comeback serie, I don't want to do the serie for the sake of just doing a comeback project. I want it to be nice and refreshing. And parang yun naman feeling ko yung makukuha nila dito.
2: Oktubre pa noong isang taon na magsimula silang mag-taping para sa Someone Someday.
6: Ang daming bago. So, hindi siya madali for me, yung warming up and all. Matagal siya than the usual.
7: Really? It was difficult for you?
6: Yeah, very difficult. Okay. Kasi new team, new katrabaho din James, Ate Madge. So, matagal ako nag-adjust.
2: Sa motorcade sa Pampanga noong weekend, nakunan ang muling pagkikita nila ng kaibigang si Julia Montes na nakasakay sa float ng Sigabo kasama si Coco Martin. Ang kanilang pagbabalik serye ay tila throwback sa kanilang Mara Clara Primetime Bida Days.
6: It's nice because I got to see Jules again and I'm happy na bumalik na siya on TV. And masaya lang ako na nakita natin because ang tagal na din niya gusto gumawa ng action. And now she's doing it with Coco. And me naman, I got to do the genre naman that I like. So Mara Clara pa din siya pero you know, magkaibang path yung pinuntahan namin.
2: Mapapanood ang Someone Someday sa July 27 sa Free TV at Digital, July 24 sa Netflix, at July 25 sa iWant. MJ Felipe, ABS-CBN News.
8: May malaking misyon ang Bini. Opisyal na pong ipinakilala ng Department of Tourism ang Nations Girl Group bilang ambassadors ng turismo ng Pilipinas. Bumuhos agad ang ideas ng mga girls kung paano ilalagay sa spotlight ang mga lokal na destinasyon ng bansa. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
9: Sabak agad sa trabaho ang Bini. Unang araw pa lang bilang opisyal na bagong ambassadors ng Department of Tourism. Game na nakipagpalitan ng ideas ang Nations Girl Group kasama si Tourism Secretary Vita Angara Macay para sa bago nilang tungkulin.
10: Yung special sa Bini, we have eight, we were from eight different provinces. Nasimulan na namin siya before and ngayon we're grateful that we have the support ng government. So mas malaking yung mabubuo natin.
9: Kaya naman, lalong humanga ang Philippine Tourism Chief.
11: We made the right choice. So I'm so happy because they have so many ideas. Sometimes the young people can actually direct a whole generation, no, a whole government or bureaucracy to go a certain direction which will connect with a larger population.
9: Ayon kay Secretary Angara Macay, naisip nilang gawing ambassadors ang Bini nang tumatak sa kanya ang awit nilang Huwag Muna Tayong Umuwi. Matapos mapanood ang viral fairy walk video ni Ann Curtis na ginamit ito bilang background music.
11: Ang ganda ng song. Kaya, of course, the idea of a beautiful stream in the middle of nowhere, tapos an artista, pero nagdadala yung sound.
9: Dagdag pa ng DOT, formal na pagkilala na lamang ito sa tungkulin na matagal nang ginagampanan ng Bini ang pagbitbit ng Pilipinas sa bawat proyekto at tagumpay.
7: We recognize the power of Bini and the influence that they have. They're ambassadors na already.
12: Our goal talaga po is to represent the Philippines worldwide and to be good role models.
9: Malaki rin ang maitutulong ng suporta ng DOT sa tuloy-tuloy na misyon ng Bini na mas ipakilala ang galing at talento ng Pinoy sa buong mundo.
13: We're here to help promote not only OPM but the Filipino culture. A lasting partnership with DOT would also be beneficial not only for the girls and ABS-CBN but the entire industry.
9: Layunin ng DOT na makatuwang ang grupo sa mga proyektong higit pa sa pagpapakilala ng mga destinasyon, kundi pati ng musika, fashion, pagkain, sports at iba pang natatanging kultura ng Pilipinas. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
8: Good choice.
4: Oo.
8: Oh, sige, kilala
4: kilala. Best representative, di ba, ng Pilipinas.
8: Dapat ngayon pa lang mag-conceptualize na paano bang yung mga magaganda pero hindi ganun kakilala. Marami niyan, di ba? Yung hindi siya ganun ka-well-known, pero actually, sulit yung pagpunta doon.
4: Yung ganun, maraming maganda.
14: Oo, correct. Yung yan sabihin ko sana, na sana pantay yung pag-promote mula Luzon hanggang Mindanao.
8: Tama.
14: Kasi minsan nakakalimutan natin ibang lugar.
8: Tama. At the same time, yung security maayos. At
4: infrastructure din.
8: Infrastructure.
4: Yung flights rin na available.
8: Oh, as simple as the CR. Importante po maayos yung CR. Kasi kahit kaano paganda yung tourism spot, kung pangit yung palikuran. Mm-mm. Simple, mga simple bagay.
14: Airport pa nga
8: yung
14: na problema.
8: Pero, honest, yung driver.
4: Ang maganda lang, Yamato, dahil marunong tayong mag-English kumpara sa ibang mga lugar. Di ba, pag may dayuhang bumibisita.
8: Pero alam mo, it all boils down sa ganda ng servisyo at yung pagiging honest ba. Kasi tatatak yan sa turista pag maayos yung service.
14: So dapat isipin yun ng bawat Pilipino. Kung ano man yung ibigay nilang experience, it represents na it reflects kung bagay yung buong Pilipino.
8: Tama. Pero sa Lunes din po, huwag niyong kalimutan, magsisimula na po yung impeachment, ha? O mag-antabay po tayo lahat, tutok po tayo lahat. May special coverage naman yung ABS-CBN regarding that, ha? Magbantay kayo, ha? Mag-send ka na muna sa ano mo. Manood ka na. Hindi, mas loko lang.
14: Utusan ako sa iba eh.
8: Huwag ka mag-send. Monitor na lang tayo. Ano
14: okay.
8: Po?
14: Tutok po tayo lahat sa ABS-CBN News. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Zen Hernandez.
4: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM, Radio Patrol sa Istreta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
8: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pa ninyong paboritong palabas sa iWant.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All-TV 2. Ako naman po si Alvin Olchico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat, happy weekend at magandang gabi, bayan!
15: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
16: Kabay! Kabay!
17: Maunang wala patay uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: Mayong gabi, mga kabay. So, makaabot ka ganina sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sa itong sinder nga si Erin Ania, ang replay sa iyang istorya. Sa itong programang Request 931
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM
2: Radio 93.1. Maana ni
3: tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati
3: gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko
3: o romantiko.
4: Romantiko
3: plus good vibes gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
1: Request 931.
5: Request 931.

0: o kamo na minaw sa tuang paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes. Kumusta ang tanan? Sundan mo yung FMR. Sa mga naminaw, mayong hapon, o kumusta man ang inyong adlaw nga Biyernes, mga ka-vibes, no? Adlaw ron nga Biyernes, o niya katapusan ng simana sa adlaw, katapusang adlaw sa simana, mga ka-vibes. O niya, syempre, sa ito mga ka-vibes, karoon naminaw, mayong nga pag-sikay-sikay, mayong nga pag-paniunto sa mga wapay paniunto. Sumuna, mas mayong nga magkapaniunto na pun mo din na, mga ka-vibes, no? Ilabinang naamoy mga binali ang trabaho. Usahay manggod, basta datay mga dinali ang trabaho, mas unahon mag-inato itong trabaho, mga ka-vibes, kaysa atong paniodo. Kaya syempre, alauna 30 naman, diyan na, arin napunta sa itong programang... Arin napunta sa itong programang Request 931. Mga ka-vibes din atong hatagan o pagtagad, ang kaagi sa gugma, kasinatian sa kinabuhi, mga ka-vibes. Ito mga ka-vibes na naminaw, pwede mo nga mo text usab sa itong numero, 0995-472-0802. Ano yan, syempre, din napon si Miss Ivan, din napon si DJ Pamela, Uncle Boy, at sa ning i-welcome to the show, Uncle Boy, paso! Okay, kumusta? Mayong hapon sa ito mga ka-vibes. Unya andlaw karon na Biyernes. O sa magkausap pa, mang hinaot na usap kita. Nga namo karon sa maayong nga kapiskay, kalagsiks panglawas. O mang hinaot usap tang ang andlaw nga Biyernes. Mamahimong malamboon o malamposon alang kanatong tanan. Mga ka-vibes, no? Kumusta man mong tanan? Unya, di anapon may diresa inyo ha karong kiliran. Pagkos din yung mga radyo kay hangtod pa kita sa launa ano. So pagka sa launa, narit sa alas 4 sa kahaponon. O niya, siyempre, diyan naman si Miss Iba o DJ Pamela. Miss Iba, DJ Pamela, welcome to the show. Wow, wow, wow.
1: Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga ka-vibes. Hi, DJ Rico Mambo, Uncle
2: Hi,
1: Boy, DJ Pamela.
2: Kumusta naman kami sa album?
1: Okay na kaayo. Mura, okay. Juan, medyo gikabuhi.
2: Ay, minamay na. Sige, lagkabuhi, Miss Eva.
1: Nakakaungo kong lumpi ang adako.
2: Ah, mo ba? Iligid na kagdako, Miss Eva.
1: Ano yan? Mura, sunog pag yun.
2: Sunog? Ganyan na nahay lang. O, ting, ah, lumpi. Ano ba ito ni Juan? Sa samyang?
1: Ha? Samyang? Sinyang?
2: Ah, sinyang?
1: Lumpi ang sinyang. Ang sakin yang
2: nating yang-yang. Okay, na hello sa ito mga ka-vibes, Miss Eva, mayong hapon sa tanay. Ano niya, syempre, diyan na po, naging mga daliging din sa tahong inay, hindi si Pamela.
1: Okay, na Eva, selfie.
2: Kaya na, ano niya, syempre, sa ito mga ka-vibes, karong kinsang kaagi, Miss Eva, ang atong hatagan ng pagtagad sa adlaw ng Lunes. Miss Nino.
1: Miss Lunes, day off naman na ito, Uma.
2: Kaya na, muna na ginaminam, nagigong mo day off na po, Miss Eva.
1: Oo, kaya na.
2: Ano niya, karong nga po na, kinsaman kinisikuan.
1: Ang ato ang sender, maokining Osaka, babay.
2: Babay.
1: Oo, 32 anyos. Mm. Si Erin, dili, ay butang yung G, ha?
2: Okay, Erin na lang din ni Miss Eva.
1: Ay, oo, mabuot man ka. Mabuot man yung ingoy.
2: Ano ba, di ka natiyong.
1: Erin, Erin, ikaw ko, no?
2: Nahalaon, sam na pag-aon sa amin, Miss Eva, nga nakaunahon na sa pagpabuhagay sa iyang istorya.
1: Na problema siya sa iyahang ugangan o sa iyahang mama.
2: Ugangan?
1: Oo. Oh.
2: Ah, sa ato pang ugangan, doon ko andin siya iyang mahugtag ingponga nga kanaang iyang bana, anak sa iyang kuay.
1: Ano sa may?
2: Nakapamana siya niya. Mo ni ugangan, Miss Eva.
1: Ugani, ugangan.
2: Ugani, unya.
1: Unya, nag-ilog ang mga apuhan sa apo, mga apo.
2: Ay, nagkuan sila.
1: Okay na.
2: Okay, unya.
1: Unya, mo niyang gikaproblemahan, kay nag-away naman sa atubangan sa mga bata.
2: Nag-away?
1: Oo. Maunang iyahag pangayuan og tambag karon.
2: Ah, murag makarelate ang mga ugangan
1: ini. Oh, okay na.
2: Oh, karong hapoy na mga ka-vibes, mao din ni ha, istorya ni Erin, nganong Erin Erin mangini siya pwede ra mag Irene. Ay, sige lang. Mao mangini iyang pangalan. Sige, on ya, kabahin ni sa iyang mga kuan, ugangan. Ay, na.
1: Iyang murag... ugangan og iyang mama.
2: Ah, ugangan. Oh. Silbi iyang ginikanan o kung ginikanan sa laki.
1: Yes, kay na, DJ Pamela.
2: Mas masabtan sa tanan, no?
1: Oo, kay na.
2: Okay, mawadin nga mag-ilog silang apo.
1: Oo, kung asa mo, muaddo ang apo, asa mo kuyo.
2: Mawa na, nanhay lang, karong taod-taod ang kulbo.
0: Okay, unya mo na ha. Atangin ninyo siyempre sa itong mga kabibes nga naminaw. Ang atong numero 09954720802. Onya, sini, Gismaroni Minglanilla, request og song Hibin by Brian Adams. Sige, tanaw na ito naroon ha. Oh, ito na tanaw rong taod-taod niya. Sige. Onya mo na sa itong mga kabibes nga naminaw. Ang atong number nga pwedeng i-text, pwedeng tawagan, gawas ana ang atong FB page usab 93.1 FM Radio Cebu. Okay, klaro. Okay, onya mo na ha sa itong mga kabibes garon, nanahala, pagkusgi niyo mga radio din ha, kay karong taod-taod sa itong pagbalik mga kabibes, marag wapa internet no, marag duhaan ito maka-live, marag duhaan pa nga maka-live ka karon sa itong programa mga kabibes, tungod kay, nawa na po ng itong internet, maalagi ni problema po lagi basta, mawagtangan na po tani no, hindi nag makaingon ta ba nga, laay na yung kay kinabuhi, mas ibag wa internet. Ikaw, Miss Eva, mabuhi na ba ka o guway ka na ang way load, way internet, ana?
1: Kuan, medyo.
0: Mm. Pero muna ba, magkaingon tanga ang pag-evolve garon sa panahon? Muraog ka na abitaw nga.
1: Kanang dili na ka makasabay, kaya wala na internet.
0: Mm. Murag magkaingon ta ba nga, paita na gyud ay, no? Paita na gyud ay, guwala gyud ay internet.
1: Okay, kuan mong guwad, DJ Rico Mambo, maunang okay rin ako guway internet, kay kung na ako sa bukid ba, ako yung ma-feel ang akong bakasyon.
0: Kay kaniyan to, wa magkita ng internet. Magkita ka na, ingon na maghandom ta nga, wa namang internet. Pero karon murag na, kuwan na kita ba nga, naanad na, murag naanad itas panahon nga.
1: Murag mag-uulit ta, muulik bukid.
0: Murag mawa ganin, maputlan ganin ta, mawa ganin wifi, magkuba ganin wifi mga kabayam, so magkaha, wa ganin tayo load. Murag magsigigita ka ng isig-isig na paita sa nini, ay magpaload ko, ay kapagka mingawa, ay mingawa sa palibot, ay way load. Mingawa sa palibot, kinaguba ang wifi. Asa namang technician, asa namang kuan, asa namang tag-ayos wifi, ipon man. Okay, usahay man po mga kabayabs, kabantay mo, ana nga, huwag na agan ay bagong magpataod ninyo nga kanang kuan, mga silingan ay mahibawaan ninyo nagpataod ng wifi, usahay mo ha, may buong ka, naguba lang kalitib. Doon ka na, guba, magkuan, mauday, kinaan ay nagpataod, gilarot na dito sa mga technician sa kuan, junction ba? Kita. Pero muna, ano, sa ito mga kabayams garon, murag makaingon na lagi itong murag usaban yung panahona, no? Murag, hindi naman ito mabuhi yung wifi, wa? Kanapong kuan, Miss Eva, cellphone.
1: Oo.
0: Di mo, guwata yung cellphone, di ito maginanag wifi, no? Pero, muna, kanyang tungod nini nga cellphone lagi karon nga gipang usab na,
1: touchscreen.
0: Kay gahig naman cellphone karon. Di man sama kanyang itong cellphone, mga kabayams.
1: Pindot-pindot.
0: Oo, nga, wala mo ito maginag-load-load naman ito. Wala mo ito maginag-lag wifi kaya di man takakuha na to. Apan karon ron, mauning nga, ano gun, mapugayin mo touchscreen cellphone o magsigil lang pagkagtanaw ka ng siputos. Magkita ni mo diha siputos. Di kikakitag mga video kay wa kay load, wa kay wifi. Lahi na yung panahon dahil karon. Sige lang, ano sa mga kabayab sila sa alaon ng 38 na sa giingon ni Miss Eva o DJ Pamela ang istorya karong hapon na mauning kaagi sa usag kababay usag kainahan nga pong paniyaiyang apuha iyahang ginikanan. Iyahang ginikanan mismo o ang iyahang ugangan mama sa mama o papa sa iyahang bana mga kabayab. Nag-ilog ko sa apo ni ay ilog sa apo ni o niyag kanaang anong mag-ilog mo sila sa apo, Miss Eva?
1: Kung asa mo bakasyon, onya, okay. O ka ng mga pagtulunan ba, ana, asa'y kinsay sundon.
0: O, kinsang ka na ang kabubuton na ma-adapt sa mga bata,
1: Okay na.
0: Okay. Nanahala, sige mga kabayabs, basig magka-relate mo ini, kay basig inyong mga ginikanan din ha,

0: og iyahang ugangan mga ka-vibes. So, dahala.
1: Koan, kanang DJ Rico Mambo mo shout out di ay ko sa amuang barangay captain nga si Leia Owano Hapson. Happy happy birthday Kap Leia Owano Hapson.
0: Oy, happy birthday Kap. Oh, di anis kuan barangay Banila di si Iba.
1: Yes, oo. Oh,
0: barangay Banila nagsaulog ang ilahang punong barangay si Miss Iba si
1: Honorable Leia Owano Hapson.
0: Si barangay captain Leia Owano. Okay, sige Kap, happy birthday di mo din. Ha, niya mo na. Sa ito mga ka-vibes karong nagsaulog usap silang adlaw nga natawahan. Happy birthday ninyong tanan. Ining adlaw nga Bernes Pizza 3 sa bulan sa Hulyo mga ka-vibes. Happy birthday. Okay, Miss Iba, did you come along?
2: Na ka-vibes karong natangi ang atong istorya nga si Irene, ang kulya.
3: Alright, sige, unya mo na sa mga naminaw o labi na namoy mga paboritong sonata, namoy mga paboritong kanta, pwede ninyo nga i-text dire sa atong numero nga 09954720802. Okay na kami si Iba?
1: Yes!
0: Again, sa itong pagbalik karong taon-taon mga ka-vibes, mauna ang istorya sa itong sinder nga si Erin o sa babae na problema sa iyaha karon nga ugangan. Og sa iyahang ginikanan nga nag-ilog silang apo og unsaon nila pag matuto mga ka-vibes. So syempre, padayon sa unahan mga ka-vibes, mupli patag mga nindot ng mga sunatan. Ng atong oras, alaon na 41 na, din hilamang na sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu mga ka-vibes. Welcome ang danan sa itong programang Request 931.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM radio.
5: 93.1. Maanan ni.
6: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
7: Imong gibati.
6: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
7: Simpatiko.
6: Og romantiko.
7: Romantiko.
6: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
4: Request 931.

0: Kag Irene, asa ka man?
1: Ay, ma, unaano mo ni ka diri sa balay?
0: Oo, kanang dawata ko kay naglisod akong tikang aning hagdanan. Kuan, kanang nagdakog mga pasalubong nako sa akong mga apo. Asa maroon akong mga apo?
1: Ay, naa sila sa sud sa balay. Kadaghan ba ni mo mga dakog?
0: Oo, ako dyan yung ipangatag nila kay ganahan kaayo ni si Nino. Nino ba? Nino.
1: Oh, Nino. Nakalimot ka ma?
0: Si Nuno. Ganahan ka ayo ani.
2: Ano? Oh. Na si Lula?
0: Oo. Oh, amin mo. Amin mo ni Mamila. Dali.
1: Alin mo. Amin mo. Please mo. Please sa iyong Lula.
0: Sus, mga gwapa. Yun kaayo ni akong mga apo. O niya, gwapo sad kaayo.
1: Asam na liwat sa ginigan. Sa mama na naliwat.
0: Oo. Oh, liwat na to. Kay oh. Anak mantika.
2: Oh, kana kay basangubong ako nula.
0: Oh, naa po. Ali diri no. Ali no. Kwa ani imo nga oh, mangga ni.
2: Kalam niya na nula. Oy.
0: Oh, unya. Asa man si Nene?
3: Naay toys na Mamila?
0: Wala may toys ani. Kuan man ni pagkaon, bingka.
3: Ano ganaan man ta ako toys?
0: Ah, sige lang palita puhon ha, palita.
1: Nene, ay si pamili ba? Ay si pamili. Alid, na diri pagkaon diri. Unya na lang toys. Ako ra palit sa imo ha.
0: Kisa man to ni tingog na?
3: Nginabing ka kada ko.
0: Karon, kisa meron na.
1: Na, igagaw nila sa gawa sa kasundri sa balay.
0: Igagaw si Jan-Jan man di ay ni. Anong, Jan-Jan, anong naaman ka diri, Jan?
2: Yahaya ko na nila, tagaan man bingka.
0: Imo na ni Jan, dahil dito sa inyo ha.
2: Ganaan ko na bingka, pagkaan ko bingka.
0: Asa man si Nina?
1: Nana, adrama ay. Ali, diri, gisip on di anak, kanaglayan ng lawas anak.
0: Ah, gisip on di ay.
2: O di na siya mainom tambal.
1: Nagipainom na ako gabi eh, pero wag hapon wa eh, pero ipainom na sana akong tambal unya. Pakanoon sana na ako.
2: Kanagin ante, painom na akong tambal, kaya ako gani, isipan ko, painom kong mama tambal.
1: Oh, sige, uli na dito ka, sabaan mo.
2: Uli na ko di ay.
0: Sakasakit naman ani ako tutunlan, oy, murang maglisod yun ko ani, yun. Kanang, kanong sa ganito mo, ari diri imong ugangan?
1: Ay, muari daw siya, murang ugma, siguro ito ma.
0: Ugma, o di karong gabi eh.
1: Pero wala pa man si text na ko good kay
0: si... Kamao dito mo text.
1: Siguro kay naam siya mga apuhan dito good kay si Bebot mong good kay muli na siya dito ban mga sunod semana niya.
0: Sige. Kamo ba? Inigasunod Domingo kuyog mo ni Lula ha? Adto ta sa simbahan. Ikuan paapilon ta mo og choir. Kanta ko no. Kanta ko no. Ikaw ko no.
1: La, maayo ka na mo kanta ko mga anak ma. Tampol gali na. Tampol
0: kanta, kanta. Sige.
1: Na, sinini, maayo ka na mo kanta.
2: Ito ko ano, leron-leron sinta. Tahan, leron-leron.
1: Una, abundi ka din. Ingon ko dyan-dyan, pauli na dito. Kayo pangita na kasi mong mama ba?
2: Mukhaan mo kung anong gida ni ante.
1: Awa ka rin ka tagae?
2: Tagae ko
0: pa. Unsay ante.
2: Pan burikat mo nakuha si Bahay.
3: Kanama may pan burikat po.
2: Wala ba man ang dasa rin ka?
1: Sige lang, palit lang tayo na sunod ha.
2: Lamat ante, lamat.
1: Sige.

0: நானும் அதை கதறி சொல்லு தெரிய சபலை Kamu ba? Sige mo pangayo, ha?
1: Tolok mo.
2: Sige mo tolok, kapayot mang kabarbe mo.
0: Huy, mga anak. Paghilo mo ba? Paghilom sa...
2: Hilom sa
0: bahay, hilom ba? Wala mo respeto sa iyong lolo, oh?
2: Day, kana ang... Day Irene. Kana ang kuan ba ni mga bata? Daddy, among ko'y kuan. Nam ko 5 pesos. Man ni bahin-bahin na pa. Palitan na silag kuan, ha? Palitan na silag kindis gawas.
0: Sige.
2: Gabi inar ba? Eh, kuan, ha? Pa, ay mo, kuan, ay mo ka pagdali mo dito kay dili taon maayo. Magsigi mo soro-soro is gawas nga. Sus, basig makapat din mo diyang mga diingon nato. Sao na lang ninyo.
0: Mao pa, way problema na. Di man sana ko sila pag-ausod mga gabi kay dako good. Pero makabalik na sila. O ba na na ako?
2: Astiga, sagtingog mo dahil na. Nananahala na, bebebe, are. Ay, day. Ambi, kisaman to si nana, ni ba? Sa to nana, ni ba? Kabuto nun. Are ko na, be, ato ay kapong agtang ni mo, be. Kay, basi na nang ko, ani. Ako ning tutuhuan ko, ni. No. Aday.
3: Ansa man lo?
2: Oh my gosh, bata gidi ay dede dede be.
1: Kumudulo.
2: Ansa? Suko ka? Bang.
1: Kumudulo.
3: Ako man.
2: Ah dede dede dede be sabak ari be sabak sabak sabak be sabak mo be. Anan ako ba ako nga kuan. Sabton tamo ha be. Day Irene.
0: Yes pa.
2: Kuan kana ang ugma sa buntag. Namang ko'y maglaga ko kuan ha, maglaga ko kana ang bunot. Ako'y painom ni mga bata, bunot akong lagaon. Aron nga kuan aron lagsik ni sila perme no na. Mao man ay kuan palinaan ako ni sila ugma palinaan ha.
0: Epektibo ba na po kay nam na sila vitamins good?
2: Na ikaw ba ay kung kay pagtuon ang sinsya god kay kami kani adto day Irene. Mao ra man gyud na taon palinaan naman mi parang malayo mi sa mga buyag-buyag. Malayo mi ba sa mga katol-katol sa lawas? Dede, ugma ha, ugma sa'yo ha.
0: Sige, sige pa.
2: Sige.

Og mga ito mga kabahibs, nga lahi po lagi prinsipyo, akong inahan, gusto niya kay religious sumagayo. Ganahan siya nga atugid ang akong mga anak sa choir, at pirmi sa simbahan. Apan sa ko ang, ako apong side sa ko ang bana, sa Papa Nestor, lahi po niya ha, kay ganahan siya nga kanang binisaya. Ganahan siya ba nga kanang tambal-tambal, ganahan siya kanang tututu-tutu mga kabahibs. Palina-palina, og niya, doon ay usak kay gayo ni anak mga kabahibs nga, usak adlaw ni anak, adlaw tong Domingo. Way klase, ang mga bata nas balay. Nasuroy si mama dito sa mua, akong inahan. Og mauto nga, nagdungan gin silang Papa Nestor. Og dito mga kabahibs, mawaya mo ang gikabalakan. Mawaya ako ang gikabalakan kay nagadlalis naman hinoon sila. Og niya, ingon ani ang mga panghitabo mga kabahibs.

0: pare, naa amin nakika diri pare.
1: Aw, oh, nay ako dai, oh na.
2: Duwa ta ato atino.
1: Oh, ano nga bata oh.
0: Unsa may imong tuyo diri pare?
1: Oh, kani dai ba dai, oh kan sa gitong ani mo dai. Kuan si kana lukring. Ako. Sa tungani mo, limot na nikong kumari na ko eh. Mare!
0: Silita, silita
1: niya. Lita, nalo ka na. Oh, lahi man ito si Kuan ay purin.
0: Kinsa man as purin?
1: Kuan ni Muragmao na inahan po sa kuwa pong usak anak po nga, minyo po ba?
0: Ah, maodihan.
1: Sa barangay.
0: Nag-unsa magadiri pare? Anong, unsa man ang imo mga agipang bit-bit?
1: Nagdako Kuan, Mare. Nagdako ka na ang mga gabon man eh. Mga Kuan, mga... Pwede nga Kuan ba? Oh, naiosa, pawaas buyag-buyag. Na ibutang na niskamot sa tong ana sa kung apo ba akong mga anak noon ako lang na ibutang na ikwintas ko ni Lady apong ko'y gida ay habak
0: oy oy oy nga naman na
1: ay ano para ni sa mga kuan para ni sa mga daotang espiritu nga kay baon na biyakaron maringa basta lagi lisura ron sa panahon so di ako di ako gida na mo ni ako ningi ko ano day
3: opa unsa man ang gida kadaghan ba na
1: oh di ako gida ang habak day unya kiring usay butang ni spulso ipasulob ni aron malikay sila sa mga buyag-buyag ha oh unya oh unya sunod sunod si mana
2: ano lulugod makauna lulu
1: dada di ni makauna kaondong ako ani habak ni ay butang ni simong hawak unya kaning orsa sa pulso oh saman si nana manto nana nono
0: oh unak nganong inanaon man pare nga ako man ang ipada sa doktor
1: na lahi lagi na lagi
0: dili na pwede nga imuhan ng kwintas-kwintasan og mga ingon-ana ang ako mga apo
1: ilang bre basta kay mauna ang ako ah nga di na pwede
0: dili sa na pwede
3: ay mo signalis ni sa mga signalis ba? Kay sa'yo, kay buntag, sige maglalis sa mga bata.
0: Hindi ka na, kanaimuhang kuan, kanaimuhang ugangan, badlunga, papaulian na.
1: Dadako, ako ano, basta.
2: Kaaway na sila ati.
0: Oo, sa medyo di mo ka pare. Imo radyo ng, pakuano ng imo mga apo o mga ingon ana.
1: Para ba yun?
3: Maghilom mo ba?
1: Hilom
3: mo. Ma, pa, hindi mo muhilom?
1: Dahil, Irene, ano na, sorry day, basta karong sunod si mana, ganaan ko day hangam, atos balay ni mga bata ha, kaya ako ni palinaan nito. Oh, na ako'y duwak sa akong bunot, may akong idao ba ng mga bata dito ha?
0: Ngayon nga, medyo na ingon-ana, pare.
1: Aron, wala intawa mga espiritu.
0: Kung sa espiritu nga. Di ka mukuan sa mga kanang sa simbahan. Wala mo kay simba-simba. Maunang imuha ng mga tuo-tuo mga ingon ana. Pagkatong panog simba.
3: Mahilom na mo ba? Pa! Saba kay mo sa'yo kay Sbuntag. Oh, walang mirespeto dire. Nangaon ta dire sa tubangan. Sa'yo kay Sbuntag. Di mo maluoy sa mga bata.
1: Huwag naging hinukat.
4: Ayun na pang away lo.
3: Naghilak na mga bata. Kamu sige mag-away. Ano yung mga tuo-tuo?
0: Kanain mo ugangan, Irene. Mukha na ipapauli. Asa ila, ha?
1: Dahil ikaw dahil ba? Wata ka ni ngari. Dahil sige mo kagngari ko
0: dahil. Nga nandiyo ba ko ni mo pari on? Ako ama ng mga apo.
1: Nanay, sige ni mugdaan ang gusto na ko. Arin ang mga bata na ko. Arin sa kuwa na. Di ko ginahanaan na si mo na.
0: Hubuan na.
3: Dili ma. Ugingan.
1: Eh, saan na dahil na. Hugti day.
0: Hubuan na. Kanito sa liuhan.
3: Maghilom sa mo ba? Saba, kayo mo ba? Huwag ang tarispeto ninyong duha. Ako ama ng mga anak. Anong kami magbuot?
5: Hi, Irene. Oy, kinsa man naglakas mo
0: kinsa man niya. Kinsa naman sana. Nga na nagduster man nagpute. Maunay, kuhan, white lady. White lady na.
1: No, Mike, are mo toon day kag white lady dahil na toon day kag white lady. Ang mas mayo noon ka na abibi-aribi kaya ito ng kuhan tambalon be.
0: Ungo man na pare ang white lady. Ungo na.
5: Hey, kamusta naman ka na, Irene? Oy.
3: Uy, asa, mga ganun, abot baka dire.
5: Ay, nakagilang ko kani. Kailangan ko sa balay. Ano yan, ganahan ka mo, sorry. Kadag ko, nagisa ko mga kuan ay mga kinugos oy kasi
6: lagi ko kanin ni ate
5: ay kanin laki
4: nung manan niyo
3: hindi na dinong hindi na kaninang ninang
5: sa kutaan kanin bata ko mo to na baba ni mo
0: ron sa ninang amin mo sa inyo han ninang
5: ay, hindi ako ginahan ko, ay, basta lubong din yung mga bata mo. Ninong niya, ha, kay kumutong ng babali mo. Ninang, guwapa kay si ninang ninyo. Hindi ako ginahan, mga sinina, para ninyo ni, ha?
4: Ginahan na kami,
1: ah. Oh, nana, nindot lagi na, day, nindot lagi na, ha, mas mayo noon na kay kuan mo, kana o duster, o mo, guna ipasulob na duster, ha, kanan duster, ay, ng mga mugbongs nina, mo pagsuon na ng mga binag-oron. Basta, amaw na to. Sunod si Mana. Arin Tomos Balay, ha?
0: Eh,
5: Wala, ito na ko ay maagay lang ko dahil, Ren.
3: Sige, Day.
5: Ay, kasapa ng pamilya ha. Ay, nagsay mag-lanless. Gamay naman ito ka. Wala na sila, oy.
1: Ay, na, lagpot-lagpot ng sampot ni ikuan. Nagdilaka, oh, sa to. Sige, sa to, Day. Ninong to ninyo, Day. Day, nina.
4: Ninong to na mo, lo.
1: Oh, na, usam to. Murag lahi naman lang itong ginistorya, ha. Ninong nga ninyo.
4: Ninong to siya nga. Ninang gamay.
1: Oh, ninong. Ay, Day. Ato na ko, Day, ikuan. Sa nga ito ni Monilda. Ah, sa to. Nandun ako.
0: Ako kailangan na pare. O kinsa na pare.
1: Ah, kisa. Limtaan nun. Manggugay taon ko. Kisa to mo ngayon. Ganyan mo.
0: Lita.
1: Lita ka na. Oh, hapit na nila. Sakto ka gamay. Nana. Mo ato na ko ha. Basta sunod si Manya. Day rin. Balik ko dresun si Mana. Dadaan ko ning mga bata. Ubang pang mga kuan. Ako ning pangalapan dito sa bukid o kuan. Mga tambal. Aron nga malikay ni mga diingon nato. Ni ah. Dong. Ato na ko dong. Nuno.
3: Bye-bye na mo siyong lulubi. Bye-bye na.
4: Bye.
1: Ano na. Ba, sige.
3: Sige.
1: Sige, sad.

Ang mga ito mga kabayabs nga, gihubak itaon sila sa busog yung tingog. Mga nakahatag kay gahaso lago karon mga kabayabs, mga DJ. Kaning akong lula, akong ginikanan, akong inahan. Kay ganahan lagi sa kong inahan nga, ato sa amo ang balay, kay ang papilon o choir. Aban ang akong apuhan, ang akong usab nga kuan, ako usab nga papa, akong ugangan. Lahi po siya gusto kay adobod sa ilaha kay yaha ko ng pangalapan o mga tambal sa bukid. Kay lagi mo to o man siya ining mga dili ingon nato. Ganahan man siya nga suluban o dagang haba ko ng akong mga anak. O mauni na kadaghasol ako karon. Kinsa may angay na kong tuhuan ni mga kabayos. Kinsa may ako ang kinsa may angay na kong paboran ini. Nga magsige mangyod sila glalis kaya di mangyod sila magkauyon sila ang mga prinsipyo. Palihog na kong advice ni mga kabayos. Kasi mama, gusto po niya nga ato ang bata, ato ang mga anak nako sa ilaha. Matag Domingo, apan ang ako pong papa, akong ugangan, ganahan po siya nga ato po sa ila. Sigig lalis, magsigig, di gan sila magkasinabot mga kabayabs. O sa may angay na kumbuhaton, tambagida ko ninyo, tiri na lang taman. Kining inyong suki ng tigpaminawan, nilindabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Irin.

0: oras, mga kumains, alas 2:33 na. Mayong hapon sa tanan, mayong pagsikay-sikay, at mayong pagpaminaw, no? Kumusta naman mo din, ha, Miss Eva? Saan naman, ha? Kaya pa?
1: Medyo.
0: Magkaya ra. Sige. Ano sa mga kawibes, ganun di si Koan, ang nagdasa sa papel ni
1: Irene. Si Ninya.
0: Ninya. Oh,
1: Ninya
0: si
1: Toring.
0: Ninya. Ninya Toring. Ano niya? Sa nagdasa papel ni Tono. Sige nga daw, Tono.
1: Ano
0: no? Oh. Si Gistery.
1: Uh-huh.
0: Tingog na mo, tingog na mo. Musta mo din, ha?
2: Okay kayo.
0: Okay kayo. Okay kayo. Ikaw, naapod si Inday Sakay na. Ang nagpada sa papel ni Koan. Sa ito, Miss Iba.
1: Nana.
0: Nana, oh. Nana kabuto nun. Ano sa nagdaan ni papel niya sa tungsa?
1: Nene.
0: Nene. Oh, si Koan.
3: Michelle.
0: Michelle.
1: Michelle
0: Baino.
1: Nag-alagan.
0: Ay, galing na na. Sa itong mga kabibes garon, ang atong numero nga pwedeng i-text 0995-472-0802. O niya, syempre, watay live garon mga kabibes.
1: Yes, pero naan na yung wifi.
0: Naan na di ay.
1: Oo, na-late lang.
0: Oo, na-late. Nag-abot ang wifi dahil. Basig naglangay-langay. Sige. O niya, ang sumayin yung mahatag advice, mga bata, mga iday. Oo, arita ni Kuan.
1: Oo.
0: Arita ni Day Senga na
1: Ninya.
0: Ninya. Mm. Oh, so may mahatag ni mong advice in
3: eh. Sa ako alang good DJ kay as a Christian, akong advice lang ni Erin kay adto jud mo follow sa kung unsay path nga gusto i path nga gusto sa iyang ginikanan kay of course mapaduol sila sa Ginoo. Daghan pa sila og ma-learn sad when it comes sa kanang church. Aside sa katong tuo-tuo kay tuo-tuo ra mo siya. So dili gyud siya tuo. Ay dili gyud siya katuoan, say tuo-tuo ra mo siya.
0: Tuo-tuo man, oh. Sumuna mas maayo nga antos yang mama.
3: Yes.
0: Unya mahiubos ang yang papa, yar bato ugangan. Sa o man na.
3: Pasabton niya.
0: Pasabton nga dili gyud siya tuo-tuo. Kay tuo-tuo ra. Okay, sige. Ano ya, ikaw Inday Michelle.
4: Ay para nako DJ kay I think dapat mag-focus na lang tong ugangan og kanang ilang ang mamas ni Erin para sa ilang katuohan dili dapat nila i-impose sa ilang mga children kay naam dapat ang desisyon na sa ginikanan dili dapat nila makuan mapunta sa
0: na sila gyud may dakog papel sa pag decide o sa pagbuot og asa mas maayo ang bata nga mauban ana.
4: Yes.
0: Okay, sige ikaw Dong Gistery.
2: Ang sa ako as same as Ninya as mag-hate og God and kining as someone nga ay mag-hate og mga superstitions ing ana mas kuan na lang jud nga sundon to ang sa kamama
0: mama oh.
2: Mama
0: okay. Sige, ano yung ikaw dahil sakay na? Sakay na.
3: Okay. Kuan sa doka, same ra ilang Ninya og just ray nga more on sa katong
0: A church ana.
3: Sa church kay murag ang mga totoo kay murag for me kay
0: wala na ron. Labi na nga social media na.
3: As someone nga nag-grow up sa kanang family nga kanang born again nga family nga wala dyan mga totoo ba. Kay murag for me gali ang sa church kay murag protected ka from kaning nga mga totoo. So murag for me kay adto lang siya mutuo sa iyang
0: mama. Okay. Sige, salamat kayo niya. Ikaw, Miss Eva.
1: Unya na lang ko.
0: Unya na lang ka. Sige, niya, salamat kayo ninyo ha sa inyong pag-kooperar, sa pag-hatag sa inyo. Oh, basing na mo mga greetings din na. Sige.
3: Wala ra
0: ka mo. Wala. Anas na, pahurot na mong mga greetings. Kadaan-daw may apilin drama di ikuan. Dawat-dawat. Sige. Salamat kayo ninyo ha. Umayong hapon sa itong mga kabayams. Sa mga ganahan nga mo hatag advice, pwede nga mo tawag, mo text diri sa itong numero. 0995-472-0802. Ano siya, haha, sana pangkulataha na? Pangkulataha ko, no? Sige, unay nga tong oras, alas 2:37 naman, balik na karong tataon, mga kabayab. Siyempre, din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayab, mauna ni, welcome ang danan sa itong programang Request 931. Alas 2:38, mga kabayab sa kahaponon. Mayong hapon, balik na karong tataon, mga kabayab. Mauna ni!
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: 93.1. Mauna ni! lang nga makapag-an sa imong gibati.
7: Imong gibati.
6: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
7: Simpatiko.
6: O romantiko.
7: Romantiko.
6: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Adoros mga kabayms, alas 3.27 sa kahapon mo mga kabayms. Siyempre, sa mga naminaw, mayong hapon sa tanan, mayong napagsikay-sikay. Kumusta mamong tanan mga kabayms, no? Ining adlaw nga... adlaw nga Biyernes o niya wana. Oh, ang uban karon wala na ginamhinam na nga mo gawas kay magkuan kuno sila. Wala bato na ito. Sa mga kawibs karong naminaw, kumusta man ang inyong adlaw nga Biyernes o niya di anas Miss Eva. Miss Eva, did you pamilag Uncle Boy? Okay, onya, kumusta ang tanan nato mga kabayibs karon onya ang istorya karon hapon na kabahin to sa Osaka kaniang sengan ini Osaka inahan may nag-share karon Osaka inahan nga medyo na problema tungod kay sa manintaon ang iya hapong mama o gang gani ang iyang silbi o gangan nagakuan man nagailugay man sa mga apo hino onya nagailugay sa mga apo kay ganahan nagipon sa inahan nga kay lagi relihiyosa ari sa simbahan. Unya karon ang iyang ugangang lalaki kay ganahan man nga ari sa iya kay iya kuno tudloan og mga gitawag og panamba. Hurim-hurim. Iya ha kumong palinaan kuno og duha ka sa kong bunot mga kabayan. Nanhalaan niya sa ito mga kabayibs karon unsa pa may iniuhang madugang nini ikaw Miss Eva unsa may mga puno ni mong mga advice ini unsa may angay buhaton ini ni sani Irene o sani Irene
1: mauna to Uncle Boy kung unsay idisiplina sa mga ginikanan dapat ang mga apuhan iguradyo na sa paggiya
0: ana
1: dili na pwede nga sila na lang magbuot para sa ilahang mga apo na may mga ginikanan so dapat ilaha lang pasagdan ang ilaha ana mo guide ra sa o oh, sa maayo o oh, kuan pero sa mga ingon ato pod nga kanang mga tuo-tuo depende man pod na nga wala man say kuan nga kumutuo ka sa mga ingon ay na. Oo, kay ang uban gani ka ng mga mabuyagan nga mga bata, kumuingon ang imuhang ugangan nga patutuan dito,
0: oo,
1: naman po doy nga makuan nga maayo po.
0: Oo,
1: ingon ay na. So, sabot-sabot na lang yun na sa kung asa ang kuan, kung pwede ba dito paapilon o guwar, okay po to. Kung sa ingon ay na po, nga naihabak, pwede ra po na.
0: Okay.
1: Kaya wala man sa'y problema, Ana. Naara dyan na sa kuan nga mag-istorya na lang dyan sila.
0: Okay.
1: Ana.
0: Okay, sige, DJ Pamela. Mayra, kuan, may nagyahapon. Siya gin mo ay ka na ang mas dako og power, Ana. Isip po sa kainahan, isip po sa ka siya mag-iyamagin ng mga anak. Mas siya gin mo ay dako kayo o ka na abitang gahom nga mo, ka na ang mo decide o kung sa'y angay nga buhaton ni anak karon na iyahang mga anak. Tungod kay, siya magin mo ay nagmatuto, siya mag-iinahan ana mga kabibes. Tung tanaw niya o asa mo ay ka na ang mas ka na ang makaingon tampong nga murag mo pabor sa iyaha, ariba siya sa ka na ang hangyo sa iyang amaha, sa iyang ugangan, nga ari sa tuo-tuo, baka ha ari sa kanaang simbahan, nanahala, iyahan na lang siguro na nga kanaang yung huna-hunaon. O kung sa'y mas angay o nindot, kay siya mag-imoy inahan. Naman na Uncle Boy na initawag.
2: Okay, ito siyang padayon nun. Hello, kabibes Almer. Hello.
3: Mayong hapon, Uncle Boy.
2: Oh, mayong hapon. Kumusta man imong kahapon nun, ya kabibes Almer?
3: Okay, nagyapon kayo, Uncle Boy.
2: Okay ra. O niya, saman, wa kay Jote karon nga nakatawag magka, nakalugar magkagpanawag.
3: Ah, wala may Jote ron niya, Mila, kay kanang nag-live man may doha kay birthday mo niya gapon.
2: Ah, mo, dayo ya. Belated happy birthday ni Dayamila, day mohang Paris, ha, o niya. Okay, unsa man imong mahatag advice sa tuang sinder, kabibes Armer.
3: Ako'y katag ang advice, Uncle Boy. Kanang usara gyud ang ako ang ikatampot ni ana kanang dapat dili gyud ingon nga mosunod na lang gyud sa kanang ila ang ginikanan kun sila ang gituhoan ani mong good ni ko sila nga ginikanan angay lang gyud nga kanang sila mo imuhatag og discipline sa ila disiplina gyud sa ila ang anak dili kay mosunod na lang gyud sa kanang mga apuhan kung unsay kanang unsa diha kay ginikanan man sila so sila gyud angay magbuot ana kung kanang unsa ipasunod sa ilang mga anak?
2: Mao ka na po, no.
3: Okay, lisod mo sa kaayos. Tinood na nga kanang ang atong ginikanan mao ginay kanang yung sunod pero dili sa siguro sa tanang panahon nga kanang ang personal na lang yun nga kinabuhi o ang kanang ang tanan nga ipasunod nga sundo na lang gyud nato kay na maputay atong kaugalingong desisyon sila na man sila idikana naman sila na naman sila ilahang desisyon kay mga dagko naman sila gidad so kay mao na gyud sila og unsay desisyon og unsa puy limit nga sundon isunod sundon pud nato sa atong ginikanan pud so tungod kay na naman sila isaktong desisyon so may katungod na pud silang mo desisyon kung unsay angay og kinsay sundon
2: mao okay alright unya unsa pagyud ka vibes yeah. Armer
3: Mura gina Uncle Boy, magsabot-sabot na lang gina sila Uncle Boy kay kanang isod mo sa kayo kung ang tanan desisyon sa kanang ipasunod na lang yun sa ilahang apuan. So mas may nga na mo desisyon kung na sila gilapod kay ginikanan naman na sila.
2: Okay.
3: So kanan lang Uncle Boy niya, mugreat na lang ko gamay Uncle Boy sa ako ang pinalanggang asawa nga si Yamila nga nahubog Uncle Boy.
2: Ay, hubog na si Yamila. Okay, ano
3: yan? Nahubog kagahapon, nahubog kagahapon. Karoon, nahubog na po sa... Nagtagay mi gapon karon nagtagay mi kaganihan na hubog sad.
2: Sus grabe pag humag ka hubog hubog sad hubog.
3: Aw yan gabi ay kulboy.
2: Oh, unya na nang gabi na kay oh hubog sa hubog di sa hubog. Okay.
3: Oh, ako kanang mapil kit na ko ang kulboy ba nga kanang dili na siya hubog ang kulboy wa kan mapil kit na ko ang nindot ang kulboy.
2: Ah, nindot gid ay. Sige, salamat kay kumay sa armer unya mora to.
3: Omoro taong kumpunya, salamat kayo niya. Mayang hapon ni Mudia, huwag kang Miss Iba, huwag kang Dijeri Kumambu, huwag kang Dijeri Pamila.
2: Alright, sige, salamat. Huwag mayang hapon, kabahin si Armer. Bye! Okay, sige. Onya, mauto, para sa kawausap, mao na lang to iyang buhaton, siya ginako o gagahom, ano, kay iyang maginang mga anak. Pero huwag man po'y kumo kung maminaw po siya sa iyang mga ginikanan, sa iyang ginikanan mismo, o baka sa iyang hapon nga kini ang ugangan, kay siyempre, ang kini po yung mga ugangan o ginahan, ang andor, mapunis ka, mayuhan siyang mga anak. Okay, hello, maing hapon! Oh, Ma'am Tele, unsa may imong masulti sa tuang sinder karong hapon?
4: Wa akoy kasulti kay wa ko kadong mo karon pa ko matuog
2: ko. Ah, sige, unya tiwas lang katuog sa diha.
4: Mamili tan ko ka pibay, birthday sa kong pamangkin pon nga ingabot karon.
2: Oh. Oh.
4: Mag-greet lang ko din yun eh. Di si Rico Mambo, ni Michael Boy, ni Pamela.
1: Hi!
4: Delenti! Iba.
2: Oh, kita. Alright, sige, mura to.
4: Mura to. Bye.
2: Okay, bye. Okay, dito mo siya. Sige, niya, mauna to ko ano, ikaw nalay bahala na day kay ikaw ginahan, o niya, ba, nalisara na lang na, pasabta na lang ng isig ginikana ni mo, kay sa oman na apuntahon sila ilahang gusto para po sila mga anak. Did you recommend? Okay, okay, siguro Uncle Boy, mao naman tigo, mao naman siguro to no sa ini sa ining nasulti, sa nasulti po sa to mga kabayabs nga muna. Kana ang importante ana nga ogun say maayo adto na lang ginaniya ibako ano niya kani pod bitaw ingon ani di po nato palabian pud ning sobra pud sa totoo siguro no. Okay ra man ang motuo pero di lang pud siguro nga club pasubraan lang sad kayo no. Na muna dai depende na lang gina sa iya so yang siya may mainahan no og kinsay unsaon yung pagtudlo unsaon pagiya kay siya mas kung palagi ninyo siya mo ay mas dako og kana ang kuan gyud ana siya unsaon niya pagiya unsaon niya pagdaiyang mga anak mga kabaybs no. Sige ni wala man tayong oras mga kabaybs alas 3:36 na sa kahaponon ikay una Miss Eva
1: kung ganahan mo lingaw nga muhupay sa inyong makaguol ug maminaw sa inyong makisinatian sa kinabuhi dili na mo sa atong programa Request 931 Lunes hangtod Biyernes ala 1 hangtod alas 4 sa hapon dili sa Favorite Music Radio 93.1 Kabaybs mauna ni kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon inday Eva, selfie. Bye and good afternoon, mga ka-vibes. I'm Ping.
2: Okay, DJ.
5: Right on. Salamat kayo sa mga ka-vibes. Ako nalang asam si DJ Pamela. Mag-ingon. Stop thinking and then start doing it. Ang salamat ng may hapon. Kanatong tanayin, mga ka-vibes. Uncle Boy.
2: Alright. Ako nalang asam si Uncle Boy. Ninyo mag-ingon. Tiguang bitaw, paniti, dibataros. DJ Rico Mambo. Okay, na, siyempre. Ato nagkauban karong hapon na ng atong chief engineer kaganina Sir Edgas si Sir Berhilio o niya karon Sir Edgas diyan na po o niya si Ma'am Junet Sir Gabriel o niya siyempre ng atong station managers DJ Langganida mga kabayabs sa ato ang sinder karon nga si kanaang saingan ini ang ato ang sinder karong hapon na nga si kanaang sa nga ni Bayhana, Irin. Dahil panginaot na nga nakakuha kagaroon o advice, bulawanong pangunahon na unsay angay buhato nining imuhang ginikanan, magsilos-silos man lagi ni sila kay ganahan ko sila nga sila gi mo padako sa imong anak, sila matuman, pero muna naaginan ni mo tanan, ikaw ragi nag nahibaw o unsay angay mas nindot nga buhaton para sa mga anak, kay ka mainahan. So yun gani, wala man tayong oras magkakabayam, happy weekend na lang ninyo kay adlaw nga kuan o mga adlawa sa Bado, o niya sunod Domingo, mag-uban na ubanta, kita-kita tagbalik, karong Domingo Gupohon, alas 6 hapon, mga kabayab, sa hantunta sa alas 9, ang itong programang Domingo Diskural, ha? Domingo Diskural, 80s, 90s, at sa mga kabayab, ang inyong madunggan ng mga nindot ng mga tukar disco anang panahon na adlawa. O gagarong Domingo, pohon. Sa itong programang Domingo Diskural. Wala naman tayo ng oras, mga kabayab, sa kundalang usaps, DJ Rico Mambo, mag-ingon, lihok na, mintra sa'yo pa, mintra sa may panahon na pa'y oras, sa mga gustong buhaton, buhatan na mga kabayab. Salamat, syempre, sa mga naminaw. Wala naman tayong oras, musod na karon ang service yung kabayab sa dipata mo biyas kanginan, magbilin taong mga maanindot ng mga sunata din hilamang sa atong paboritong radio sa Sumbo. 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayab, mauna ni Rakrakara. Sige, salamat. Bye!
6: Request 931.

твои утака? Мы как собак.

bisnis. Aha. Pagnagrecruit ka ng bakla. Aha. May marami sa Bisaya. Aha. Piliin mo yung di madada. Aha. Yung makipot ang bunganga. Aha. Parang gawing manghuhula. Do not business, tulis business. Aha. Huhuliin ka ng pulis. Aha. Gagawin kang tagawalis. Aha. Baka ikaw ay mapanis.

0: sa Middle East. Monkey business, monkey business. Sekretarya mo'y nabuntis.
1: Mo'o na ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Moana Ni
2: 93.1 Moana Ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Mo'o na ni
2: 93.1 Mo'o na ni

93.1 Mo and Anique.